so wi pe olorun ti se ayanmo awon ti o ni gbala tabi awon ti yo segbe awon miran ma so wi pe olorun ti yan awon ti o je wi pe ori buruku ni yo wa titi lai ni igbese aye won olorun ma so wi pe olorun ti yan ibi iku aisan aini o ti yan ma awon kan wi pe o sese kiru awon be ki won ki o gbadura ki won ki o gba awe ohun kon to wu ki won ki o se tabi ki won ki o le se wi pe ko si yi pada ayanmo ti o wa ni igbese aye won nihin ni olorun ti ja iru awon be ni koro ni o ti da won lebi ni o ti pe won ni oporo ati eleko eke o ni ohun pe orun lati jeri wi pe ko si ayanmo ibi fenikeni wi pe ohun ti fun won ni iye ati alaafia ati iku o ni ohun pe gbogbo ile ki se ni orile ede Nigeria nikan o ni ohun pe gbogbo ile gbogbo agbaye ohun pe won jeri wi pe ohun ki yan ibi fun enikeni wi pe bi ibi aifan aini ba wa fun enikeni o je wi pe iru eni be ko mo ona itusile ko mo ona igbala ko mo ona bi a o ti yan iye ati ire oni nitori be ki aye so pe olorun ni o fun wa ni ibi ni o yan ibi fun wa ni igbese aye wa oni nitori na eni ti o le dayan ni eni kokan wa yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re o tun wa tesiwaju ninu ese ogun oni ki iwo ki o le ma fe oluwa olorun re ati ki iwo ki o le ma gba ohun re gbo ati ki iwo ki o le ma faramo nitori pe ohun ni iye re nihin ni a so fun wa nipa eni igbala nihin ni a so fun wa ona igbala o je ki o ye wa oni bi a ba fe ni alaafia oni owo wa lo wa bi a ba fe ni iye owo wa lo wa bi a ba fe ni igbe aye alaafia ati ojo gigun oni owo wa lo wa oni nitori be oni ki iwo ki o fe oluwa olorun re a si mo wipe ko sese fun eda lati fe oluwa olorun bi ki ba se wipe akoko mo ife olorun ni igbese aye wa nitori olorun fe araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni wipe enikeni ti o ba gba gbo ki yo ko sugbon yiye ni yo ye wipe iru eni be ki yo segbe nitori be bi o ba mo ife olorun o je mo nigba ti olorun ba nda wa lebi ese wa ife olorun ni nitori pe awon elomiran ni olorun fi sile fun iye rira ti lati ma se ohun ti ko to kile ti o fun sile fun iye rira nitori pe nigba ti o kilo nigba ti o nawo anu si won nigba ti o npe won si abe abo nigba ti o npe won si igbala won ko nani sugbon awa ni olorun se lori ire to ta wa lolobo awa ni olorun se lori ire ti o so fun a wi pe ona ese ko dara awa ni olorun se lori ire ti o je wi pe o da wa lebi ese wa bi olorun tin da wa lebi ese wa be ni okan wa n gbogbe be ni a sa to olorun lo be ni a so fun olorun wi pe a ko fe segbe ife olorun ni bi ki ba se pe ife olorun bawo la se mo bi ati gbadura bawo la se mo bi ati toro idariji bawo la se mo bi ati so fun olorun wi pe ki o sanu fun wa báwo ni a se gba ẹbọ Jesu Kristi lori igi agbelebo báwo la se gba gbọ ife olorun ni bi a si ti gba gbọ bi a ti je ki ife olorun yi ki o fese mule ni igbese aye wa o wa n so fun a wi pe gba ti ohun ti koko fe wa gba ti ohun ti dariji wa nitori ife re gba ti o ti gba okan wa la nitori ife re o ni nisinsin ki a wa ki o fe oluwa olorun wa ikeji o ni ki e le gba ohun re gbo awon elomiran oye oye won bi a ba n so nipa ki a gba ohun re gbo o ma n ro we pe igbagbo nikan ni a n so nipa re lati oni lo je ki o ye o wi pe igbagbo ati igboran won je ibeji ti o jade lati inu iya kan na bi a ba ti ri taye ni a o ma ri kehinde bi a ba ti ri igbagbo ni a o ma ri igboran o ye ki o ye wa wipe igba ti o n so wipe ki iwo ki o le gba ohun olorun re gbo o n so fun a wipe bi a ba gba olorun gbo a lati gboran si lenu

Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, àdúrà wa lónìí ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀. Àdúrà wa ni wípé bí a ti wá síwájú yín nísinsìnyí tí a fẹ́ jẹ oúnjẹ ẹ̀mí, wípé ẹ ó bọ́ wa, a ó sì jẹ àjẹyó. Oúnjẹ èyí tí ẹ ó fún wa jẹ yóò fún wa lágbára, yóò fún wa lóore ọ̀fẹ́, yóò jẹ́ kí a lè dìde nínú ipá àti agbára ìgbàgbọ́ láti tẹ̀lé yín àti láti lè súnmọ́ yín tímọ́tímọ́ àti láti lè jẹ́ olóòótọ́ sí ohun gbogbo tí ẹ ń kọ́ wa, tí ẹ ń sọ fún wa. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a bá lè wúlò nínú ìjọba yín. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew orí kẹrin. Matthew orí kẹrin láti ẹsẹ̀ 11 ni a ti ń kà á. Ó sì wí fún wọn pé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Lónìí a ń sọ̀rọ̀ nípa títẹ̀lé Jésù. Títẹ̀lé Jésù. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ní ìgbésí ayé wa ni títẹ̀lé Jésù, nítorí wípé èrè púpọ̀ nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí ni ó wà nínú kí a máa tẹ̀lé Jésù. Bí o bá wo ẹsẹ̀ tí a kà yìí dáradára, Jésù Kristì ń sọ fún àwọn wọ̀nyí wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Àwọn wọ̀nyí ti jẹ́ apẹja fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Iṣẹ́ apẹja tí wọ́n sì ń ṣe, ó ti jẹ́ ohun tí kò lérè nígbà mìíràn. Bí o bá ka Lúkù orí 5 tí kò sí àyè fún wa láti kà nísinsìnyí, nígbà kan tí Jésù bá Pétérù àti Áńdérù àti Jòhánù àti Jákọ́bù, nígbà tí ó bá wọn pàdé, ó rí wípé wọ́n ti ń dẹ láti òru, ṣùgbọ́n títí di àfẹ̀mọ́júmọ́ wọn kò pa ohun kankan. Ó jẹ́ wípé iṣẹ́ ọwọ́ wọn kò lérè. Ó jẹ́ wípé inú dídùn àti ohun tí wọ́n ń retí láti lọ sí ilé pẹ̀lú èrè iṣẹ́ láti òru wọn kò rí. Nígbà yìí gan ni Jésù Kristì wá sí ìgbésí ayé wọn, ni ó sọ fún wọn ohun tí wọ́n lè ṣe. Bí wọ́n sì ti ṣe, wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja. Ó wá ń sọ fún wọn wípé ìbẹ̀rẹ̀ ìbùkún ni wọ́n rí yìí. Bí wọ́n bá lè tẹ̀lé òun, èyí jẹ́ àpẹẹrẹ àwọn èrè àti ìbùkún tí yóò jẹ́ tiwọn. Ó wá ń sọ fún wọn níhìn wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá tún wo àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì mìíràn nínú Májẹ̀mú titun, nígbà tí Jésù Kristì tí ó ń sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, ó jẹ́ kí ó yé wọn wípé nítorí wọ́n tẹ̀lé òun, nítorí wọ́n kọ gbogbo sílẹ̀, wọ́n sì fi òun ṣe Olúwa àti Olùgbàlà wọn, wípé èrè púpọ̀ nínú ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀ ni yóò jẹ́ tiwọn. Ohun tí a sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí, bí o bá fiyèsí dáradára, bí o bá kẹ́kọ̀ọ́ dáradára, bí o bá gbọ́ràn dáradára, ó rí wípé èrè ńláńlá nínú ayé yìí àti nínú ayé tí ń bọ̀, àǹfààní nípa ti ara, àǹfààní nípa ti ẹ̀mí ni yóò jẹ́ tirẹ̀. Bí o bá lè mọ kí ni ó jásí láti máa tọ Jésù Kristì lẹ́yìn, ó ní ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá wo àyíká wa nínú ìsìn wa lónìí, ó rí wípé àwa tí a wà níhìn akéré níye. Wo àyíká. Bí o bá ní àǹfààní láti kà wá ní ìkọ̀ọ̀kan, ó rí wípé akéré níye púpọ̀. Síbẹ̀síbẹ̀, a mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń gbé ní ìtòsí wa ni ó jẹ́ wípé èdè Yorùbá ni wọ́n ń sọ. Kí ló dé tí ó jẹ́ wípé àwọn wọ̀nyí ó ṣeéṣe a fà wọ́n, wọn ò fà, a pè wọ́n, wọn ò wá, a ní kí wọn kí ó wá jọ́sìn pẹ̀lú wa, a ò rí wọn? Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni wípé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé àwa fúnra wa pàápàá, a kò tí ì gbọ́ràn ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá. Nítorí pé bí a bá ní ìgbọ́ràn sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá, ó sọ wípé ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, ó ní gẹ́rẹ́ tí a bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, tí a bá tò ń lẹ́yìn ní kíkún, ó ní òun ó sọ wá di apẹja ènìyàn. A rí wípé nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristì, kí wọn kí ó tó bá Jésù pàdé, tí wọ́n ń pẹja, ẹja tí wọ́n ń pa ó kéré níye. Ìgbà mìíràn wọn kò tilẹ̀ rí ẹja kankan láti pa. Ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí Jésù Kristì tí ó ti ní àǹfààní láti wọ ìgbésí ayé wọn,
ari wo pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa paapa bi a ba tele Jesu ni ese ogbeji ti an tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa paapa ti a ko fi sile a ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o tile je wi pe ipejo po wa nisisiyi o kere die bi o tile je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo ola yo dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won si wa sihin o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi aba nfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju Oluwa ninu ipejopo wa nihin gbogbo awon ijoko ti o sofo won yi bi aba nfe ki agutan Jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa paapa bi aba tele Jesu Christi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti se leru wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a bi esi ohun ti a fe so loni gidigidi ke a mo bi a se ntele Jesu eni kokan ninu wa ninu aye yi ni a ntele eni kan o se se ke a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ke a mo we pe eni ti a ntele ati ona ti a rin o ni yo fi han ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a nlo ti a si ntele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe na ni awa ti a ntele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan na yi ni awa paapa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a nso nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele Kristi iketa ibute awon omoleyin Kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi a ba tele Jesu ni tooto je ki a wo lekan si lati Matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni we pe bi a ko ba tele Jesu Kristi tabi ki a kunkun we pe ki a to mo Jesu ki a to ma tele Jesu kini awon ohun ti a n tele kini awon eni ti a n tele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu Ezekieli ori ketala ese iketa bayi le Oluwa Olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni a n so nipa awon ti ko mo Olorun awon ti ko ni Jesu awon ti ko ni oro Olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba n so nipa emi ara eniyan e je irun inu wa e je ohun ti o jale lati inu okan wa je ki a se apere o sese awon ti o ma n poro awon ti o ma n tanije bi enikan ba si odo won won ma so wipe awon riran awon so tele olorun so nihin wipe awon wonyi ti won so wipe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan wonyi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sinan awon ti won ko gbo lati enu Olorun awon ti won tele emi ara won ero to n jale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wepe Olorun ba won gbe ki se wepe Olorun si won loju ki se wepe Olorun ba won soro ki se wepe Olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wepe ohun to jale lati inu okan won
wipe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu a mo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma so fun o wipe ki o gba iru eni be leti a ma so fun o wipe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun o wipe nitori idanwo ti ara wipe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so wipe awon ti won o tele jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ki a mo wipe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma ntele e je ki a wo awon oba kini awon oba kini ori kokan le logun lati ese kerindinlogbon awon oba kini ori kokan le logun ese ikerindinlogbon ki akun o ka lati ese kedogbon sugbon ko si enikan bi ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju oluwa eni ti jezebeli aya re nti o si se ohun irira gidigidi ni tito orisha lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara amori ti se ti oluwa ti le jade ni waju awon omo israeli ohun ti an so ni ni wo pe ahabu o je omo israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisha lati ilu awon ajeji nigba ti aborisha yi wa sinu ile ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun ahabu jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se iborisha o wa so wipe ahabu yi o se orira gidigidi ni tito orisha leyin a so wipe lekini awon eniyan ti won je elese won man tele emi ara won okan ara won leyin ikeji won man tele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisha imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon papa won o ti mo ona ihirere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni pe awon ni nkan miran ti o je wipe o n da won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma bere imoran lowo re ni awon ti ko lolorun awon aborisha eyi ni ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran jezebeli aya re o ni aya re lo n ti je ki n bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wipe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo n ti ogbongbon wipe ma gba fun obirin e o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbongbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi ohun kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbongbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni ahabu se o tele orisha leyin nitori pe aya re ohun lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju olowa o si tele ese jeroboamu omo nebati eni ti o mu israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihi enikan ti o je oba ti o se ohun to buru ni waju olowa nitori pe o tele ese jeroboamu omo nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eyi ni a ma ri ni adugbo wa wipe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma n jo ninu ero mo ma woran
o sese ko je wipe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se isomo loruko boya won se esinko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon wonyi ni awon omo ni won ma ntele iwa omogo iwa asiwere won ona ma ntele awon wonyi won muti yo won mu siga titi di afe mojumo o se se kan se ma korin awon omo wa paapa bi won ba lolorun awon wonyi no ma ntele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ke ma gbe majeleje ona ma ntele bi a ba nso nipa awon omode o se se won lo sile iwe won ri awon kan pe awon je gbajumo ninu nile iwe pe awon je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o se se ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o se se kan ma tele won nitori pe won o mo Jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi Jesu ko won a o si je ki won ki o mo we pe Jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele e ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ile isin nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje onigbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eyi ni a so we pe eni yi o tele ese Jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe somo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se antele Jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe antele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesia ti o wa ni arowoto wa ese awon olowo ti o wa ni arowoto wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele Jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati majemu re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo Israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati ase re eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wipe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesin ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon a n gbadura fun won wipe igbala ti Jesu Kristi mu wa wipe olorun yo se won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti Jesu Kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fi sofo awa ti a si je onigbagbo bi keresimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a n peran se eran ileya lo n pa abi eran irobo abi Jesu lo n peran fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wipe a n tele awon keferi wipe bi aborisa ba n sodun aperan
bi imale ban sodun aperan ehan iwo na ti o wa so wi pe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ban sodun atele asa awon keferi o na ma aperan o ye ke asora o ye ke amo kila nse o ye ke amo irin ti arin o so wi pe awon wonyi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wi pe won tele awon keferi won to awon keferi leyin o ye ki igbese aye wa ki o fihan wi pe ati ba olorun pade e ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi leyin wi pe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu kristi n pe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele kristi jesu n pe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati jesu kristi so wi pe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma ro wi pe igbati jesu so fun awon yi pe e ma to mi lehin o so wi pe mo nlo ti jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o wi pe e ma to mi lehin kini itumo eyi je ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele jesu kristi niyi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma tele ero okan inu won ohun ti jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile to mi lehin o so wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun oni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wi pe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wi pe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon ohun wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere wonyi han wipe ki o ma gbe igbe aye ailese o ni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se ohun ti ko dara olo jesu wa so wipe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke wipe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki a tun wo bibeli ki a wo ohun ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti n to jesu kristi leyin wo tesalonika kini ori karun ese ikeedogun Tesalonika kini ori karun ese ikeedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo wipe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri
a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ki a ma fi buburu san buburu fun enikeni bi e ba so wipe ati onupo ada bi e ba so wipe ati ni ireti orun a si ti koruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto oni ki a fi buburu se ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu Timothy kini ori kefa ese ikokanla Timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan Olorun sa fun nkan won yi ki o si ma lepa ododo iwa bi Olorun igbagbo ife suru iwa tutu ohun ti Olorun je ki o ye wa niyin ni wepe ki a to mo Olorun ki a to ba Jesu pade akun fun aiwa bi Olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife ainisuru ati iwa jagidi jagan iwa eni iwa tutu sugbon so wi pe ki a fi nkan won yi sile ki a sa fun won ki a ronu pada ki a ro mo Jesu Christi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yi ji wa leyin igba na ti a ba so wi pe a n tele Jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi Olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu Olorun se o mo wi pe ki a to ba Jesu pade a o ni igbagbo ninu Olorun a o ni igbagbo ninu Jesu bi a tile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti a n ka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ki fokan tan enikeni a o tile gbara ogbo papa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisisin ti a so pe a n tele Jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba Olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba Jesu Kristi Oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni Olorun so fun awe pe bi a ba n tele Jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere wonyi ninu Heberu ori kejila Heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo Olorun ki a to mo Jesu Kristi ijani lojojumo bi elese bojila aro lai je pe enikeni se ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a ma ri loju re iyawo le gbadun oko le gbadun awon omo le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese oni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi a ba ti ba Jesu Kristi pade o n so fun wa wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o sese boya o n taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o n ta ki o so oro si o ti o ro wipe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni wipe ko te Olorun oni ki a ranti wipe awa ti a n tele Jesu a n tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya n gbe ninu ile o si n dana nibi idana pelu awon te jo n gbe ninu ile o sese wipe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo Olorun iwo ti o je eni ti n to Jesu Kristi leyin iwo ni o ma oni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo nibi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o n se adena nibi ti won gba sise ni tabi oko lo n sanbe ohun kan to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si o ki esu ki o ma mu idan o wa wepe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan.

egbogbo lo ti fi jeun gbogbo wo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo wi pe ki se be wi pe iwo paapa ti le gbiyanju o nsise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile baba yawo tabi ya yawo si wa o so awon nkan won yi ki lo ye ka se se o ye ka fi ja pe ta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma nri wi pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko sibi ko asun be ori ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo esanwo iwo si ti sanwo le kan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo oni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je soki n se ti jesu ni soki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ile to ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo e ni ari gege bi apere owo jesu kija ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o ngbadura fun awon ti o nse nu ni binisi oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won nse e ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele jesu awa ti a tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan o meta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni ari ninu exodus ori ketalelogun exodus ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba jesu kristi gege bi oluwa ati olugbalawa awa ti a ntele jesu kristi eyi ni ari ni igbesi aye wa wipe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won a ma lo sodo iroko won a ma lo sodo igi won a ma lo sodo awon elebo logun o ni awa ti a ntele jesu a o gbodo lo si ibi kibi wipe a o duro ti oluwa titi oluwa yo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun won wipe bi o ba lo fun lagbaja ladie bi o ba lo fun ni tolotolo ti o ba lo fun ni owo eyin o ni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa ni bi oja o se se ni isore ki won so wipe ori wipe o dabe ni wipe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja esin ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa sun ni bibe ati ba ohun papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo ole rida ti o wa ni ibi bayi bayi ohun papa ti dawo iborisa ti re o ni awa ti a tele jesu ni toto awa ti a je omo leyin jesu kristi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se ibi duro ti oluwa oluwa paapa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je beeni ati ami loruko jesu eje ki a wo ruth ori keta lati ese ikewa ohun si wi pe alabukun ni iwo lati odo oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo okenihin ye ki a ba ara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti a ni lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won a duro legbe titi.

0: won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won tele bi o ti le je wi pe won ko mo awon eniyan won yi bi o ba je eni ti n feti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu we o ri wi pe ese agbere o ti le gba kan nisisin yi ati wi pe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won sin ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan won yi ti o tin po si be ni ari awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wi pe awa ti a je omo leyin Kristi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja e duro de mi o won o je osan leyin lo ni o ka sora nitori wi pe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o wa eni ti yo tele ki a tele Jesu Kristi ni kan soso ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa anka lati ese ikarun Johanu ori kewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki akoko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile oni gbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mo awon elomiran niyan to ma se palapala pelu won bi won se ma mo awon elomiran niyan to de yi pe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wi pe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti n wa su eko ajeji a o je tele eni ti n wa su ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se ase pe nigbesi aye onigbagbo eni ti ko mo eko oro olorun nipa ti igbala nipa ti sorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo ni toto yo ma tele Jesu Kristi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeje eniyan awon alejo leyin kini ibute awon omoleyin Kristi ki bi omoleyin Kristi bi ati rin irin ajo nisisin yi ti a sin lo ti a sin ba Jesu rin ti a nkuwa ododo ti a je ke je Jesu Kristi ki o ma we wa mo ti a n gbadura si ni igba gbogbo ti a n tele nibi kibi ati ni igba gbogbo nibo ni a o gunle ibute igbagbo wa nibo ni a o gunle re si ki a wo ibute awon omoleyin Kristi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti o ni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni eyin so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele Jesu Kristi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o nlo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be oyin ba ti so fun wa o ni nigba ti ohun ba se tan ohun yo pada wa lati mu wa lo si odo ohun ti kara ohun e je ki a wo numeri yi kan na ori keji le logbon numeri ori keji le logbon lati ese ikokanla ni toto okan ninu awon okunrin won yi ti o goke lati Egypt wa lati eni ogun odun lo ati ju be lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan wonyi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wepe olorun so wepe won ko tele mi lehin patapata o ye ki awa ti ansin olorun ki a mo wepe jesu papa ti so fun wa wepe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele jesu christi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebo terere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo wepe ki a ma tele olorun ninu ni ori ke ninu ori kan na ese ikeji la bi ko se kalebo omo jefuni omo kenisi ati joshua omo nuni nitori awon li o tele olowa leyin patapata a npe wa wepe ki a tele olorun ki a tele jesu christi bi a ba nso nipa ki a tele jesu christi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wepe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo sibi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni ijiya nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele olorun ki a tele lo sibi adura nitori wepe bi o ba mo jesu ni ooro ni osan ni ale I ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbekele olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin olorun nitori pe o n wa ki se lati se ife enu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife enu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe ohun la ma so pe tirun mi ni o se tirun mi ni o se o ni ki a tele olorun si ibi adura ati ibi sise ife olorun nikan soso ati ibi ti a o ti ma se ise esin re ki a tele si irele si ibi irele nitori pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele jesu christi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbese aye ailese a igbese aye aileri igbese aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikeyin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun olorun wepe gege bi a ti n gbo ipe kristi wepe ki a tele wepe a o tele bi o ba je elese sibe ti o n tu iwa ese iwa ti o wa ninu aye so fun olorun wepe o fe tele jesu o ko ese sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to tin se ti ko te olorun lorun ti ko dun mo olorun ninu o ko won sile o n fe je omo leyin kristi ni toto ki o si ranti wepe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun olorun wepe o n fe tele jesu o n fe tele jesu ko si ohun ti yo ya o pelu jesu christi o n fe ko aye sile ki o si ma to jesu christi leyin ba olorun soro ki o fun ni ori ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to jesu christi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu olorun dun so fun olorun gbadura ki o to lo ri daju wepe oni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju wepe aso di mimo bi o ba ti ni isodi imo ri daju pe a fi agbara emi olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adni sheku lati le tele jesu christi titi de opin
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé lónìí a wà láyé, bẹ́ẹ̀ ni a wà láàyè nínú Kristi. A dúpẹ́ wípé ní ìgbà gbogbo ni ẹ ń fi àánú àti orí ọ̀fẹ́ yín hàn fún wa. A dúpẹ́ fún ìfẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ tí ẹ fi hàn wá. A dúpẹ́ fún ìfẹ́ nínú Kristi Jésù. A dúpẹ́ fún ìyè àníkẹ̀kún. A dúpẹ́ fún àwọn ìlérí yín tí ó ń kí wá láyà we pe a o laja adupe we pe emi yin so fun wa we pe bo ti wo ko ri ojo ola yo dara adupe we pe e fi wa lokan bale adupe we pe e gbin igbagbo sinu okan wa igbagbo aye igbagbo isodomo igbagbo ti o je ki ani eri yi ninu okan wa wi pe ko sewu nitori wi pe Jesu Kristi Oluwa Oluso agutan wa omo alade alaafia balogun wa loju ogun wi pe o nje afun wa wi pe o wa nitosi wa ati wi pe nitori be bi ojo ti le nro bi ina ti le njo bi onkon ti le nsele amo wi pe ko sewu fun omo Olorun adupe wi pe awa ni ese ni olorire awa ni ese ni alabokun fun lati je alabapin ninu ibukun atorun wa nitori wi pe loni ni agbe asia wa soke wi pe nihi le ran wa lowode adupe egba pe ati yin wa baba lati igba ti ati gbagbo lati igba yi ni e ti nse ise arabara ni igbese aye wa baba e ku ise wi pe e pa wa mo wi pe e nto wa wi pe ani idakoro ninu okan wa wi pe Jesu Kristi je ti wa egba pe ati yin wa ni oruko Jesu nje odun tuntun la tun bo si yi odun tuntun lati sin Oluwa odun tuntun lati ka oro Olorun odun tuntun lati je alabapin si waju si ninu ibukun atorun wa odun tuntun lati le gbekele yin ju be lo odun tuntun lati mo wi pe eyin sesho lori wa a n bebe wi pe ninu odun tuntun yi igbagbo wa yo re koja igbagbo ti odun ti o koja ibukun ti e o ma dale wa lori yo re koja awon ibukun ti odun ti o koja ati isimi ifokanbale ti o ni ninu yin yo re koja ti odun ti o koja a n be yin wi pe ninu odun yi ni ojo ojo e o ma je ki okan wa ki o ma simi leyin ki o ma feran yin si ki o ma gbagbo si ki o ma gbadura si ki o si ma ri ibukun ju be lo siwaju ati siwaju loruko Jesu loni e ba wa soro loni e pa wa mora loni e ko wa loni e je ki ife wa ki o fese mule ju be lo loni e je ki igbagbo wa ki o dagba ju be lo adupe wi pe ti gbo e se wa loju ti emi ke ba le ri awon ti e ti pese fun wa ninu oro yin loni adupe wi pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo Olorun wi pe o je ki a wa laaye loni gege bi o ti mo oni ni isin akoko wa ninu odun titun papa isin ti isoji ki a le ba Olorun da majemu ki a le gbadura si Olorun ki a le fi igbesi aye wa le Olorun lowo ninu odun titun yi ohun ti Olorun fe ba wa soro loni lori re ni Oluwa Oluso agutan wa Oluwa Oluso agutan wa eyi ni Oluwa ti se Oluso agutan wa ko si ohun ti o fini lokan bale ninu aye ti a wa yi ju imo wi pe Jesu Kristi o je olugbala ati oluso agutan wa a n wo orin Dafidi ori ketalelogun ninu orin Dafidi yi ni a ti ri itoju ibukun ipese ipamo idakoro ti Olorun fun awon omo ti re o sese gba ti a pe orin Dafidi ori ketalelogun o sese ki a ri awon ti o mo orin Dafidi yi ti won ti ka ti won ti ko ni akosori sugbon o sese wi pe ki eniyan mo orin Dafidi yi lai mo oluso agutan ti a n soro nipa re ninu orin Dafidi na o si sese ewe wi pe ki awon elomiran ki won ki o mo oluso agutan ki won ki o ni gege bi olugbala ki won ki o ni gege bi oluwa won sugbon lai mo awon ipese ati ibukun ti ati pese sile fun awon omo olorun ninu ori samu yi o ran mi leti itan kan ti mo ka itan yi so nipa awon ipejopo kan ninu ipejopo yi ni ati ri agbedegbeyo ti o le ka orin dabidi ori iketalelogun awa pe eni yi wo pe ki o dide duro ki o ka fun awon eniyan ti o joko eni ti o pe je eni ti o dagba eni ti o mo oluwa eni ti o wa ninu kristi agbedegbeyo yi ti o dabi akede sugbon ti o je wi pe o kan mo orin dabidi nitori pe o le ka ni akasori o so fun agbalagba yi wi pe afi bi o na ba le ka bi o ba ka tan eni yi ti o je omo olorun ti o ti pe ninu jesu ti o ti ni iriri ti o ti la opolopo igba koja ninu jesu kristi sugbon ti o ti ri wi pe jesu to gege bi oluwa gege bi olugbala gege bi oluso agutan o gba wi pe ohun o ka orin dabidi yi pelu leyin igba ti eni yi ti o ba ka tan bi eni yi ti dide be ni o bere orin dabidi yi ti o be sini ka o si ka dara dara ti o je wi pe nigba ti o ka tan gbogbo awon eniyan won be sini patewo fun won ho ye nitori wi pe o je eni ti oro dun lenu re nigba ti o ka tan ni a wa pe eni ti o mo oluwa eni ti o mo oluso agutan eni ti o mo jesu eni ti jesu ti marin lojo ojo eni ti o ni dakoro ninu olorun eni yi o dide duro lati ka orin dabidi yi kan na o je mo nigba ti eni yi nigba ti o ka tan ko si atewo omije lo njade loju awon ti o gbo orin dabidi lenu eni yi be ni won be si ni mu nkan nuju won jade ko si eni ti ko sunkun lojo na nitori wi pe won mo wi pe eni ti nka bi o ti nka be ni o ndun ki lokan won be ni o nje ki won mo jesu kristi be ni o nje ki won mo oluso agutan ati oluwa ju be lo ni eyin ore yin nigba ti eni yi ka tan ti awon eniyan sunkun ti won nu omi je kuro le oju won be ni eni ti o koko ka orin dabidi yi be ni o wa si odo eni ti o mo olorun wi pe ohun ri iyato nitori wi pe ohun mo orin dabidi lai mo olugbala wi pe iyato ti o wa ni ti onigbagbo ti o ka orin dabidi ni pe o mo oluwa o tun mo oro oluwa o mo oluwa o mo anu oluwa o mo oluwa o mo itoni oluwa o mo oluwa o mo isimi ti o wa ninu jesu kristi o mo oluwa o mo ibukun atorunwa o mo oluwa o mo alaafia ti o wa ninu wi pe ati di atunbi iyato ni yi o sese ki a ri eni ti o mo orin dabidi ori ketalelogun sugbon ti ko mo jesu kristi ti a n soro nipa re o si sese ki a ri eni ti o mo jesu kristi sugbon ti ko mo kini jijin kini giga ibu ati fife anu olorun ati ipese olorun ti a pamo fun wa ninu orin dabidi yi adura mi ni wi pe bi a ti n keko ninu re loni wi pe olorun yo se wa loju olorun yo fowo to wa le okan wi pe eru kankan ko ni si ninu okan wa bi a ti wo ipese ati o ribiribi ti olorun ti lana sile fun awon ajogun igbala o ye ki a mo olugbala bawo ni a se le mo olugbala ke a mo ni oluwa gege bi oluso agutan wa ke a wa na ki o le so wi pe oluwa li oluso agutan mi emi ki yo se alaini bawo ni a se le mo gege bi olugbala iwe mimo je ki o ye wa gege bi a se le mo bi oluso agutan wa ninu peteru kini ori keji lati ese ikerin lelogun de ike dogmon eni ti o n ti ka ara re fi ara re ru ese wa lori igi pe ki awa ki o le di oku si ese ki a si di aye si ododo nipa ina eni ti amu yin larada nitori eyin tin sako lo bi agutan sugbon nisisiyi eyin pada si odo le so agutan ati bishop okan yin nihin ni aje ko ye wa yeke yeke bi a se le mo oluwa gege bi ole so agutan wa o so nipa wipe o fi ara re rubo fun ese wa o so nipa wipe o ku lori igi lori agbelebo o so nipa wipe gege bi o ti ku fun wa awa papa adi oku si ese adi aye si ododo o wa nso fun wa ni ese karun din logbon wipe nitori tele tele ati sakulo gege bi agotan ti o sonu sugbon o ni nisisin yi nipa ironu po ada nipa igbagbo ninu Jesu Christi nipa jije wo ese wa ati kiko won sile nipa riro mo agbelebo Jesu Christi nipa wiwe ninu eje Jesu Christi pelu igbagbo wi pe ati di eni ti adanide eni ti adariji ati di agotan ninu agbo ati wi pe nisinsin yi ati pada si odo oluso agotan ati bishop okan wa nihi ni oye wa bi ase di omo olorun bi ase nko ese sile bi ase nje wa awon ese wonyi bi ase nro mo Jesu Christi lati wo ese wa nu nitori wi pe eje Jesu Christi omo re ni o nwe wa nu kuro ninu ese gbogbo nitori be bi abamo yi gege bi iriri bi abani eyi gege bi iriri igbala iriri atunbi o je wi pe aje ti olorun ki se gbogbo eni tin lo si lesin ni an pe ni omo leyin Jesu ki se gbogbo eni tin ka bibeli ni o mo eni ti o ko bibeli ki se gbogbo eni ti o wa ninu agbo ni o ni oluwa gege bi oluso agutan re kiki awon ti ati dariji kiki awon ti ati wo ese wonu kiki awon ti o ni eri yi ninu okan won wi pe Jesu ti so won dominira kuro ninu ase awon ni won mo Jesu gege bi olugbala mo so le kan wi pe ikan ni ki a mo olugbala ikeji ni ki a mo itoni itoju epese ati ibokun ti o je ti wa nitori wi pe a mo Jesu gege bi olugbala wa bi abawo orin dapidi yi daradara bi abasi ka ni akaye a ri awon ipese ati itoni ati itoju ti olorun pese fun awon ti won mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala bawo ni a se le ni imo ti o to ninu orin dapidi yi ye ki a wo owe iwe owe ori kerin ese ogun ati ese ikokan le logun omo mi feti si oro mi deti re sile si oro mi omo mi feti si oro mi bawo ni a se ma mo omo dara dara omo rere ninu ile omo to keko to gbeko ninu ile nigba miran bi abamba omode soro bi omode yi bi o ba fi wa sile ni iduro ni bi ti a tin ba soro ti o be si ni se nkan miran ti o bẹ̀rẹ̀ sí ní bá àwọn ẹlòmíràn sọ̀rọ̀ a máa ń sọ wípé irú ọmọdé wo nìyí ṣé o mọ̀ wípé bàbá ń bá ọ sọ̀rọ̀ ni bí àwa pàápàá bí a bá jẹ́ ẹni tí ó súnmọ́ ẹbí yìí bí a bá rí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ a máa ń fọwọ́ tọ ọmọ bẹ́ẹ̀ wípé ọmọ dáadáa kì í ṣe bẹ́ẹ̀ dúró títí bàbá fi sọ̀rọ̀ tán tó fi fetí sí ohun tó ń sọ wípé lẹ́yìn náà ni o lè kúrò nígbà tí bàbá tàbí ìyá bá ti sọ̀rọ̀ tán bákan náà ni àwa tí a pe ọlọ́run ní bàbá wa àwa tí a mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run jẹ́ tiwa àwa tí a ti di àtúnbí àwa tí a ń wá sí ilé ìsìn kò yẹ kí ó jẹ́ àṣà láàrin wa wípé bí a bá ń gbọ́ ìwàásù kò yẹ kí ó jẹ́ àṣà láàrin wa wípé bí a bá ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run kí a má lè fetí sílẹ̀ àwọn ẹlòmíràn ó ti jẹ́ àṣà wọn wípé bí a bá ti ń ka bíbélì ni wọn ó dìde láti lọ sí ilé ìlòsí láti lọ gbọ́nsẹ̀ àwọn ẹlòmíràn bí a bá ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run àti fetí sílẹ̀ ó dẹ̀tì fún wọn wọn a máa bá ara wọn sọ̀rọ̀ àwọn ẹlòmíràn wọn a máa fọwọ́ tó ara wọn àwọn ẹlòmíràn wọn tó máa ní ìpàdé ìdákọ́ńkọ́ nínú ilé ìsìn nígbà tí ìwàásù ń lọ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó ní ọmọ mi, bí a bá sọ wípé a jẹ́ ti Ọlọ́run, ó ní kí a fetí sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kí a dẹ̀tí wá sílẹ̀ sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. Má ṣe jẹ́ kí wọn kí ó lọ kúrò lé ojú rẹ̀, pa wọ́n mọ́ lé àárín àyà rẹ̀. Àwa tí a mọ èdè Bíbélì, ó yé wa bí a bá sọ wípé kí a pa nǹkan mọ́ ní àárín àyà wa, ó jẹ́ wípé kí a má fi ṣeré, ó jẹ́ wípé kí a tọ́jú rẹ̀, kí a má jẹ́ kí ohunkóhun kí ó gba ọ̀rọ̀ yìí kúrò nínú ọkàn wa. Jẹ́ kí a lọ sí orin Dáfídì nísinsìnyí. Orin Dáfídì láti orí 23, ó ní Olúwa lí olùṣọ́ àgùntàn mi, èmi kì yóò ṣe aláìní. Níhìn-ín Dáfídì fún ara rẹ̀ tí ó ń sọ nípa olùṣọ́ àgùntàn, òun pàápàá ti jẹ́ adaran tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, òun pàápàá ti jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀, ohun tí ó ń sọ, ó ní ìrírí nípa rẹ̀. Ohun tí Dáfídì ń sọ níhìn-ín, ó jẹ́ ohun tí ó yé, ohun tí ó ní ìrírí, ohun tí òun pàápàá tí ó ti jẹ́ alábàápín, nítorí pé ó jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn fún ara rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wo orin Dáfídì orí 82. Orin Dáfídì ṣègáfà fún mi, orí 82 láti ẹsẹ̀ 70 dé ẹsẹ̀ 71. Ó sì yan Dáfídì ìránṣẹ́ rẹ̀, ó sì mú un kúrò láti inú agbo àgùntàn wá, láti máa tọ àwọn àgùntàn lẹ́yìn tí ó tóbi fún oyún. Ó mú un láti bọ́ Jákọ́bù ènìyàn rẹ̀ àti Ísírẹ́lì ilẹ̀ ìní rẹ̀. Níhìn-ín ni a sọ fún wa iṣẹ́ tí Dáfídì ń ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Dáfídì mọ̀ nípa àgùntàn, ó mọ̀ nípa wípé kí a máa daran, kí a máa tọ́jú wọn, kí a máa bọ́ wọn, kí a máa dáàbò bò wọn, kí a gbà wọ́n lọ́wọ́ ìkẹ́kùn, àti wípé kí àwọn ẹranko búburú tí ó lè wá láti dàgbòrú, kí a lè dáàbò bo àwọn àgùntàn lọ́wọ́ àwọn ẹranko búburú wọ̀nyí. Ṣùgbọ́n Dáfídì mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó mọ̀ wípé bí òun ti jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lórí agbo ẹran, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni Olúwa jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn fún òun. Èyí ni ó fún wa ní ẹ̀rí wípé ó jẹ́ ẹni tí ó ní ìrírí, ó jẹ́ ẹni tí ó mọ Olúwa. Bí a bá ń sọ nípa wípé kí a mọ Olúwa, a mọ̀ wípé ó ní ìdánilójú ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ó ní ìdánilójú wípé a ti wẹ òun mọ́. Bí o bá ti jẹ́ ẹni tí ó ka orin Dáfídì orí 22, ó rí ìrírí ìgbàlà, ìrírí ìsọdọmọ, ìrírí àtúnbí tí Dáfídì tí ó ní. Kìí ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, nígbàtí ó fà sẹ́yìn nípa àìgbọràn, nípa ẹ̀ṣẹ̀. Bí o bá ka orin Dáfídì orí 51, ó rí nígbà tí ó ń bẹ̀bẹ̀ fún àánú, fún ìwẹ̀nàmọ́, fún ìdáríjì, fún ayọ̀ ìgbàlà láti padà wá sínú ọkàn òun. Ó rí wípé ó jẹ́ ẹni tí ó mọ Ọlọ́run. Èyí ni ó fi rọ̀ ọ́ lọ́rùn láti lè kọ orin sáàmù yìí wípé, Olúwa lí olùṣọ́ àgùntàn mi. Bí ìwọ pàápàá bí o bá ti mọ Ọlọ́run, bí ìwọ pàápàá bí o bá ti ní Jésù, bí ìwọ náà bá ti di àtúnbí, bí a bá ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́, nígbà náà ni ìwọ náà yóò lè wípé, Olúwa lí olùṣọ́ àgùntàn mi. Bí a bá wo ohun tí Dáfídì ń sọ níhìn-ín, a rí wípé àwọn ẹlòmíràn máa ní ìrírí ògbólógbò, ìrírí àtijọ́ tí kò bá wọn di ọdún tuntun. Dáfídì kì í ṣe irú ẹni bẹ́ẹ̀. Níhìn-ín ló ń wípé, nítòótọ́, láti ẹ̀yìn wá, láti kékeré ni Olúwa ti jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn mi. Ṣùgbọ́n ó ń fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run wípé ní àkókò tí ó ń kọ sáàmù yìí, ó rí wípé Olúwa sì jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn òun. Ìwọ pàápàá ìgbàlà tí ó ń jẹ́rìí nípa rẹ̀, ìdáǹdè tí ó ń jẹ́rìí nípa rẹ̀, ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ń jẹ́rìí nípa rẹ̀, iriri sodomo ti atunbi ti o jeri nipa re se eyi ti o wa titi di sisin yi ni tabi eyi ti o ti koja lo eyi ti oni ni odun ti o koja sugbon ti ko ba wo inu odun titun o ye ki oni idani loju wi pe ninu odun titun yi o je ti olorun wi pe o ki se bi ewore o je agutan ninu agbo olorun ki se agutan ti o sako agutan ti o sonu sugbon agutan ti o ti pada wale eyi ti iwo ibale wi pe oluwa li oluso agutan mi awon elomiran won ma fi ojo igbala won dola awon elomiran won ma sun ojo igbala won mo waju won ki won o mo oro olorun ti o so wi pe loni ni ojo igbala loni ni ojo idande won ma so wi pe ni gbo se awon o fi aye won fun jesu ni gbo se awon o fi aye won fun olorun lati ni igbala e je wi pe won ko fe oluso agutan nisinsiyi won ko fe oludaabobo nisinsiyi won ko fe idariji nisinsiyi sugbon won fe ki oluwa ki o je oluso agutan won ni ojo iwaju kini ru awon eniyan be yo se nigbati eran ko boburu nigbati ejo lailae ni nigbati esu satani bi o ba deruba won ti o wa si igbese aye won ti o fe pa won je ti o fe da igbese aye won ru kini won yo se nigbati won ko ti ni oluso agutan bi o ba je ru eni be ti o fi ojo igbala dola bi o ba je ru eni be ti ko mo oluso agutan ti ko mo oluwa gege bi oluso agutan re loni o ye ki o fe aye re fun jesu o ye ki o ko ese re sile o ye ki o so fun olorun wi pe loni ni o fe ki oluwa ki o je oluwa olugbala ati olurapada ati oluso agutan re kini awon anfani awon ibukun ti o wa ninu wi pe oluwa je oluso agutan wa won po ye ki a wo won ni ikokan wo ese kini oluwa le oluso agutan mi emi ki yo se alaini o ti dara to lati mo ninu aye ti a wa loni aye ti o je wi pe ati jeun o deti ati woso o doran aye ti o je wi pe a ko ni anito ati aniseku aye ti o je wi pe awon ti won ti le je olowo papa won kigbe wi pe nkan le sugbon awa ti a mo olorun awa ti a ni oluwa gege bi oluso agutan wa ko si eru nitori wi pe awa ki yo se alaini onkohun eyi ni eri ti a ri ninu bibeli wi pe ni igba oda ni igba kugba wi pe oluwa o ma n pese fun awon ti re aran ti itan omo israeli ni aginju ki won ti le to kuro ni oko eru egypt se aran ti wi pe bi won ti n pon won loju si be ni won dagba si be ni won tun po ju be lo be ni won lagbara ju be lo nitori wi pe olorun lo koju si won lati se won lore nigba ti won si wa ni aginju ari wi pe ki se wi pe owo ni won fi n ra ounje nitori wi pe mana latoke wa ni olorun fi n bo won awon paapa le so ni igba na wi pe oluwa le oluso agutan won wi pe won ko se alaini onkohun bi o ba dabi eni wi pe aisan wa lai si ile iwosan be la mu won laada lofe ni to n je nko be la n pese fun won ni ti aso wiwo nko aso ti won wo sorun fun ogoji ojo ko ya be ni ko gbo mo won lara awon wonyi le korin awon wonyi le fofayo wi pe oluwa le oluso agutan won wi pe ni igba ti oluwa je oluso agutan won awon ko se alaini onkohun awa paapa loni a le so pelu idaniloju a le so eri yi lati enu wa fun awon elomiran wi pe lati igba ti oluwa ti je oluso agutan wa a ko se alaini ohun ti o dara ninu orin dafidi ori keta dilogoji orin dafidi ori keta dilogoji ese ike edogbon emi ti wa li ewe emi si dagba emi ko ti ri ki a ko olododo sile ati ki iru omo re ki o ma sagbe ounje orin dafidi yi lo tun je ki o ye wa dafidi yi kan na le o nso gege bi eni ti o ni iriri gege bi eni ti o mo opolopo eniyan gege beni ti o mo opolopo lati gbogbo idile Israeli o so wipe lati igba ti o nti wa le ewe titi o nfi dagba nisisin yi wipe ohun o ti ri ke ako olododo sile ati ki iru omo re ki o ma sagbe onje enje ki o da wa loju wipe Olorun ma npese fun awon ti re opolopo eri ni a le so fun wa gege bi ijo gege bi enikokan bi Olorun tin pese fun awon ti re mo si mo daju wipe ninu odun titun yi a o ri wipe Oluwa yo ma pese fun wa Oluwa yo ma fun wa ni anito ati anisheku yo ma mu ki ibukun orun ibukun ajemonu ki o je ti wa loruko Jesu ninu orin Dafidi ori 84 ese ikokanla orin Dafidi ori 84 ese ikokanla nitori Oluwa Olorun li orun ati asa Oluwa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti rin dede o ti ani lati boju to ni wepe ki a rin dede gege bi oro Olorun a o ri wipe ibukun ipese atorun wa yo je ti wa a o ri wipe Oluwa le le so agutan wa wipe awa ki yo se alai ni ohun kohun ninu Filipi ori 4 ese 19 ni Paul apostoli ni o ti je ki o da wa loju ipese ti Olorun ni fun awon ti re sugbon Olorun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gege bi oro re ninu ogo ninu Kristi Jesu je ki a wo anfani keji ti a ni nipa wipe Oluwa je oluso agutan wa ki a wo ninu orin Dafidi ori 23 ese ikeji o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi dubule ninu papa oko tutu ohun ti onisamu so fun wa nihin ni wipe o mu aniyan kuro ninu okan ohun opolopo nitori akoledo aye yi aniyan poju fun won opolopo ni o je wipe aniyan yi ni o ti di aisan si won lara opo ni o je wipe eje riru ati awon nkan miran ni o ti wa lara won nitori wipe won ni aniyan popo sugbon o nso fun anihin wipe o mu mi dubule o fun mi ni isimi okan awa ti a je ti Olorun o ye ki a ni isimi nitori eyi ni Jesu Kristi pe wa si o ye ki a ni alaafia ninu okan wa o ye ki a mo wipe nigba ti Olorun fun ara re ti o sise wa ni olorire ti o je ki a ba Jesu pade ti o ti fun ani igbala Olorun o ye ki a mo wipe nigba ti Olorun ti je ti wa o ye ko si aniyan ninu okan wa je ki a wo Matthew ori kefa Matthew ori kefa ese ikokanlelogbon nitori na e ma sese aniyan wipe kile a o je ati kile a o mu ati asowo li a o fi bo le a o fi wo wa aigbagbo ni o ma mu ki aniyan ki o wa ninu okan wa kila o je kini ebi yo je bawo ni a o se toju aya bawo ni a o se toju omo bawo ni a o se ran omo lo si ile iwe bawo ni a o se san owo ile ti a n gbe iru asowo ni a o wo bi aso ba gbo mo wa lara kini a o fi paaro re ki bawo ni a o se le gbe igbesi aye irorun ninu aye ti a wa o so fun a wipe igba ti a ni Oluwa gege bi oluso agutan wa a ni Oluwa gege bi olugbala olurapada wa e se ti a fi n se aniyan o ni sugbon ki a ma tete wa ijoba Olorun na ati ododo re o ni gbogbo nkan wonyi le o se fi kun fun yin ninu Matthew ori 11 lati ese 28 Matthew ori 11 ese 28 e wa sodo mi gbogbo eyin ti n sise ati ti a si di eru wuwo le lori. Emi o si fi isimi fun yin. Egba ajaga mi si orun yin. Ki e si ma ko eko lodo mi. Nituri oninu tutu. Ati onirele okan li emi. Eyin o si ri isimi fun okan yin. Isimi okan. O je ohun ti Olorun ma fun wa. Nigba ti abamo Jesu gege bi Oluwa ati Olugbala wa. Nigba ti abani Jesu gege bi Oluṣọ-agutan wa. O ma fun wa ni isimi ninu okan wa. Eni o ma je ki onigbagbo ki o ni alaafia ati isimi. Bi o ti le dabi eni wipe ewu wa lona. Bi o ti le dabi eni wipe ani idojuko tabi inu ni bini. Bi o ti la dabi eni wipe ajalu wa lotun o wa losi. Sibe sibe okan ma nbale ninu Olorun bi o ba wo igbese aye Jesu nitori wipe o ni ke ma ko eko lodo mi opolopo igba ni awon farisi tabi awon sadusi tabi awon ara awon to ntele Herodu opolopo igba ni won wa oro kan lati kasi lese lati mu mo lenu tabi lati ka mo lowo ki won ba le se ni ibi. Awon eniyan si ma kilo fun Jesu wipe se o mo wipe awon farisi ndode re se o mo wipe awon sadusi ndode re sugbon ma nso wipe akoko ohun ko ti to nitori be ohun ti o ye ki o se iba se ni Galilee iba se ni Jerusalem iba se ni Samaria ibi ki bi ti o ye ki o lo a ma lo nitori ki beru oni ki a ko eko yi lodo ohun wipe baba o wa pelu ohun nitori baba li o ran ohun eni ti o si ran ohun o wa pelu ohun wi pe nitori be ko si eru ni igba kugba ati ni bikibi o ye ki awa paapa ki a je ki okan wa bale o ye ki awa paapa ki a ni isimi ninu okan wa ki a mo wi pe Olorun seso lori wa ki a ko gbogbo aniyan wa le Olorun nitori bi a ba ko aniyan wa le Olorun o dajo wi pe yo ma shan yo ma shaniyan nitori wa ninu Philipi ori kerin ese kefa e ma se aniyan ohunkohun e ba se nipa ohun ti a o je e ma se aniyan ohunkohun ise wo le a o se e ma se aniyan ohunkohun bawo ni a o se ri owo ile san e ma se aniyan ohunkohun bawo ni a o se bo lowo awon ota ti o hale mo wa e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun Olorun ati alaafia Olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo so okan ati eroyin yo so okan ati eroyin ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wi pe Jesu ma fun ni isimi isimi okan isimi ti emi isimi ninu emi wa bi aba mo gege bi Oluwa gege bi Oluṣọ-agutan gege bi Olurapada Olugbala wa ki a pada si ori Dafidi ori ketalelogun ese ikeji o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi lo ni iha omi didake roro o je ki a mo ni iwe pe itoni Olorun o ma nje ti awon ti o beru re o ma nje ti awon omo igbala itoni Olorun o wa fun awon ti won mo Jesu gege bi Oluṣọ-agutan o ti Oluṣọ-agutan ma nse ni wo pe a lo si waju lati wa ibi ti omi tutu wa omi dida keroro lati wa bi to wa o ma nlo si waju awon agutan lati wa bi ti kiwe oni ewu ibi ti won ki o ha sinu palapala okota ibi ti awon oke ki o le wolu won Oluṣọ-agutan ati koko lo saaju won Oluṣọ-agutan je eni ti ma lo saaju wa ki a to se igbeyawo yo lo saaju wa yo wa eni ti o ye ki a fe yo wa eni ti a le fe ti o ni irorun ati alaafia ni idile wa ki a to lo si bi ise kan a ma lo saaju wa ki a to lo si irin ajo a ma lo saaju wa bi o ba ti lo saaju wa yo di wa lowo mu yo ma to wa yo mu wa lo si iha omi didake roro je ki nso nkan kan fo ni yin awon elomiran won ki ni akoko idake je laaro won ki le farabale bi awon agutan ba farabale nigba ti oluso agutan ti o nwa ona fun won ti o fi ona han won won ki yo le mo ona ti o dara ari wi pe awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo won ki ni akoko idakeje laaro kini an pe ni akoko idakeje akoko ti a ko je ki enikeni ki o soro akoko ti a ko je ki awon ohun ti o wa ninu aye awon wahala ti o wa ninu aye awon ajalu ti o wa ninu aye awon akoledo ti o wa ninu aye awon ojuse ti o wa ninu aye a ko je ki awon nkan won yi ki o wa sinu okan wa ajoko je akabibeli asi gbadura asi ba olorun soro a je ki olorun ki o mo igbesi aye wa fun ojo yi bi a ko ba ni akoko idakeje be olorun ko ni le to wa bi o ba je pe ajila aro lai kabibeli lai gbadura ati sare jade ati lo soja ati lo sibi okowo wa a ko ni le je ki olorun ki o ma to wa ki o le ma ba wa soro ṣugbọn akoko idakeje o je akoko ti a so fun gbogbo eniyan wi pe ki won ki o ma se yo wa lenu a fe ba oba orun oluwa awon oluwa a fe ba soro oba awon oba a fe ba soro a fe ka oro re a fe so e to wa lokan wa a fe so fun a o se kanju bi a tin ka oro olorun ni a so fun emi olorun wi pe ki o si wa loju ki o le je ki a ma wo ka ma ri awon ohun atorun wa ninu oro olorun ninu Habakuku ori keji ese ogun ni Habakuku tin je ki o ye wa oni sugbon oluwa nbe ninu tempili re mimo je ki gbogbo aye paroro niwaju re e je apere fun akoko idakeje wa akoko ti a mu gbogbo ariwo orin ariwo cassette ariwo radio ariwo gbogbo nkan apa won ani ki gbogbo nkan ki o wa ni idakeje niwaju re ase ka oro re nihi ni o ti le sese fun olorun lati le to wa yo si ma to wa si ha omi dida keroro ninu orin dafidi yi kan na ori ketalilogun ese keta o tu okan wa lara itura wa lati odo olorun bi abani eje gbogbona bi ile ba ngbona bi okan ba ngbona bi o ba dabi eni wipe adana sinu ile fun wa lati ma gbe o ye ki a mo wipe Jesu Christi Oluwa Oluso agutan o lo ma ntu okan wa lara oro re ma ntu ni lara ibukun re ma ntu ni lara iwenumo eje re o ma ntu ni lara idani loju idariji o ma ntu ni lara ati iye ni pekun ti a ni o ma nje itura fun okan wa o tu okan mi lara se ori wipe ninu aye yi wahala wa ninu aye yi ohun ti o le gbe emi eniyan gbona o po ṣugbọn bi e ba simi le Jesu bi e ba joko ti Jesu bi e ba mo gege bi Oluwa ti Olugbalawa a ma tu okan wa lara ninu ese iketa yi kan na o mu mi lo nipa ona ododo nitori oriko re o ni ododo wa o ni iwa mimo wa o lo ma fun wa ni ododo ati iwa mimo nipa ori ofe re ni a fi le gbe igbesi aye asegun nitooto idanwo lati odo isu yo wa nitooto ohun ti o dabi eni pe o fe pani sinu ese sinu aye ati ti o fe pani si abe isiru esu yo wa sugbon bi a ba gbekele olorun o ni o mu wa lo o mu mi lo nipa ona ododo nitori oruko re nitori be je ki a gbekele je ki a simile ki o le fun wa ni ododo ati iwa mimo ati so nipa ipese atorun wa ati so nipa isimi ti o ma n fun okan wa ati so nipa itura ti o ma n fun wa ati wo pe ninu ese ikerin o ni nitooto bi mo ti le rin laarin aponifoji ojiji ku emi ki o beru ibi kan nitori iwo wa pelu mi nitori ti iwo pelu mi ogo re ati opa re won tu mi ninu o nso fun wa nipa idande kuro lowo eru eru ni o ma je ki awon elomiran sa kuro nilu eru ni o ma mu ki awon elomiran sa kuro ninu ijo eru ni o ma mu ki awon elomiran pokun so eru wipe kini ojo ola yo ti ri eru wipe nibo ni kin gbe aye mi gba eru ni eru wipe awon ota won bura muramu won pinu won pete lori mi kini kin se bawo ni mo se le ni abo oni bi mo ti le rin laarin aponi foji ojiji ku emi ki yo beru ibikan dapidi o mo ohun ti an pe ni ke a ma rin ni aponi foji ojiji ku se o mo we pe Saul o dode dapidi fun igba pepe igba miran o sese ki dapidi ki o wa ni egbe oke ki o wa ni egbe nihin ki Saul ki o wa ni egbe lohun sugbon bi eyi ti le je afoni poji ojiji ku fun dapidi oni Jesu Christi ati olorun won ko fi mi sile ri emi ki yo beru ibi kan igba miran o sese ki o je laarin awon filistini ni dapidi yo gbe ri ara re oni sugbon ni gbogbo igba yi Jesu Christi tabi oluwa oliso agutan we pe o to fun ohun awa paapa o ye ki a mo we pe bi atile nla la ti o ba ni lero bi atile ri irisi ti o ba ni lero bi awon ota bi won tile hale o ye ki a mo we pe ko sewo nitori wipe awa ki yo beru ibi kan bi oluso agutan wa bi o ba wa nitosi imole aye bi o ba wa nitosi eru ki yo ba wa nitori okunkun bi ajinde ati iye bi o ba wa nitosi wa a ki yo beru ojiji ku bi kiniwa ya juda bi o ba wa nitosi wa a ki yo beru bi kini ulailaye ni bi o ti le nke nitori be ki o ye wa wipe eru ko si fun omo olorun ke asa ma gbadura ke ma gbagbo ke ma gbekele olorun o daju wipe yo mu wa segun oni iwo wa pelu mi ifarahan olorun o je ti wa ni gbagbogbo nibi kibi ti abawa bi abaje oloto bi abaje omo olorun bi abawa ninu ododo Jesu Christi o daju wipe yo wa pelu wa ninu ese ikarun iwo te tabili o je sile ni waju mi le oju awon ota mi iwo da ororo si mi le ori ago mi si kun akunwo sile iwo te tabili onje ni waju mi li oju awon ota mi li oju awon ota mi awa ti a je eniyan eleran ara bi a ba ri ota tabi bi a ba gburo wipe ota nbo eru a ma ba wa nitori wipe a ko ni isimi a ko ni igbagbo ninu Jesu Christi ti o je oluwa oluso agutan wa sugbon dapidi nso fun a wipe bi awon ota ti le wa bi won ti le po ni iye ti a ko le ka won tan wipe oluwa te tabili o nje sile ni waju ohun ni waju awon ota ohun ibere ti o le ni ni okan re ni wipe e se ti olorun ko pa gbogbo awon ota wonyi re ki abale gbadun tabili ti olorun te sile ni waju o wa ohun ti o ye ki o yi o ni wipe olorun ti o ti pa ala si aarin orile ede kan ati orile ede miran olorun ti o ti pa ala si aarin omi ati ile ti o so fun omi wipe nihin ni omi re ni omi yo de wipe ko gbodo koja ibe olorun ti de awon ota wa o ti de won mole bi a ti le ri won won ko le koja ala tabi aye ti olorun fun won nitori be bi o ba te tabili sile ni waju wa ota le wa sugbon eyi ko di wa lowo awon elomiran a ma saka kiri won ma so wipe awon ko le wa sinu ijo dipa ninu ekun yi awon fe lo si ijo dipa ninu ekun miran nitori pe eni ti awon ri loju ala o dabi eni pe ko fe ki awon ki orire ko fe ki odun yi ki o yabo fun won bi abaje omo olorun eyi o se ohunkohun bi ota ti le ba wa joko lori aga kan na eyi o se ohunkohun bi ota bi o ba ti le ba pejo ninu ile isin kan na o ni iwo te tabili o nje sile ni waju mi li oju awon ota mi elomiran won ma so wipe awon o mo wipe boya awon fe duro ninu ijo abi awon fe wa ibomiran lati lo ma josin kilode won ma so wipe awon laala ni awon ri obirin kan ti o nirun gbon
2: ebi won ba si ti ri obirin ti onirugbon o daju pe aje ni ru eni be iyen o se onkohun bi eni keni ti le je aje tabi eni keni je oso bi o ti le won ko gbe esomi ki o si ma buramuramo bi ohun ki o ma pade wa loju ala loju oju.

ma to mi leyin le ojo aye mi gbogbo ire ati anu yo ma je ti wa ni ojojo ni ososese ni ososu ti ti odun yi yo fi yipo ore ire ati anu yo ma to wa leyin le ojo aye wa gbogbo ati wi pe emi o ma gbe inu ile oluwa lai lai jesu ti lo lati lo pese ibugbe sile fun wa o ni ni ile baba mi opolopo ibugbe lo wa iba ma se be mi iba ti so fun yin emi lo lati lo pese aye sile fun yin ibugbe ayiraye yo je ti wa wo awon anfani wo awon ibukun ti o je ti wa nitori wi pe amo olorun nje ko ye fun wa lati dide duro lati so fun olorun wi pe a fe more lati so fun olorun wi pe adupe lati so fun olorun wi pe awa lo se lo lorire awa lo se loju emi lati mo oluwa gege bi oluso agutan wa dide duro ki o so fun olorun bi o ba ti ni igbala olorun bi o ba ti dari ese re ji o bi o ba je ti olorun ni tooto dide duro ki o so fun olorun we pe o dupe we pe baba ku ise awon nkan wonyi ni olorun ti pese sile fun wa awa ti a je ajogun igbala awa ti a je omo olorun awa ti a ti fi eje jesu christi we dupe lowo olorun wi pe oluwa le oluso agutan re ati wi pe awon ibukun wonyi ipese ni kikun isimi fun okan itoni olorun ati itunu ninu okan wa ati imupada bo sipo ati ododo ati iwa mimo ati idande lowo eru ifarahan olorun ekunrere ibukun olorun nipa ti emi ati nipa ti ara ore ati anunko ati ibugbe ayiraye je ki adupe lowo olorun wi pe awon nkan wonyi ni o ti pese sile fun wa ki o se pinu wi pe ko si ohun ko ti o mu igbala jesu christi kuro ninu okan re ki o pinu wi pe ko si ohun ko ti yo fa o kuro lodo olorun so fun olorun wi pe o fe je tire titi lai gbadura bi aini tabi ohun ko ba ni igbesi aye re nipa ti emi ni oni idanwo o si fe je eni ti o segun eni ti o bori so fun olorun so fun olorun yo fun olagbara so fun olorun yo mu ki gbogbo eru re ki o kuro so fun olorun yo pese ni kikun fun gbogbo aini re.

moto ayokele yi e je wipe agba ebun sugbon bi eni to je oga ile ise yi gan bi o ba wa wa ti o so fun a wipe o je ife olorun wipe ki ohun ki o je oko obirin yi ti o ti gba ebun moto tele tele bi obirin yi bi o ba gba ti o si gba okunrin yi lati je bi oko re o gba sinu ile a o ri wipe ebun o ko to olufuni ni ebun e je wipe eni ti obirin ti o gba si ile nisisi gege bi oko o je eniyan o je oga ibi ise o je eni ti o ju ohunkohun ti a le gba gege bi ebun lo e ni apere ti a le se fun wa wipe iwosan idande ati awon nkan miran won je ebun ni toto sugbon emi mimo o je iketa ninu meta lokan o je eni ti o tobi eni ti o lagbara eni ti o ti wa lati ayeraye ti yo si ma wa ti ti ayeraye eni ti o je wipe bi a se nko eko bibeli a ri wipe dogba dogba ni emi mimo yi pelu baba ati omo oni o ma fun ani agbara fun ise isin ninu ijo oni o si ma fun ani agbara lati se awon ohun ti olorun lana sile fun wa ninu aye bi ati ngba kristi gege bi olugbala be ni o ye ki a tun mo bi ati gba emi mimo gege bi eni ti o fun ani agbara ati okun lati se awon ti olorun lana sile fun wa ki a wo johanu ori keje ese iketa din lo ese ikokan din logoji johanu ori keje ese ikokan din logoji sugbon o so eyi ni ti emi ti a o gba o so eyi ni ti emi ti awon ti o gba gbo nbo wa gba nitori a ko ti fi emi mimo fun ni nitori a ko ti se jesu logo nihin ni a ti nso nipa emi mimo wipe o se dandan o je ohun ti o se pataki ni iriri igbagbo wa wipe ki a gba emi mimo ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin oro ti mo fe ki o se ayewo re ni wipe ki a gba nkan lowo olorun awon elomiran bi won ba ngbadura won ma so wipe olorun fun mi ni emi re fun mi ni emi re fun mi ni emi re ohun ti olorun so ni wipe ohun ti fi emi ohun fun ijo o wa ku si owo eni kokan wa lati gbe awon isise ti o ye lati se awon ti o nti lana sile ki emi mimo ti o nti tujade sara ijo ki o ba le je ti eni kokan ninu wa eni ki a wa papa pelu igbagbo ki a ba le gba emi mimo ninu ise awon aposteli ori keji ese ikeji dini ogoji Peteru si we fun won pe eronu pe oada ki a si baptisi olukuluku yin le oruko Jesu Kristi fun idariji ese yin eyin o si gba ebun emi mimo e je wipe olorun yo tu jade sugbon yo je ojuse enikokan wa lati gba sinu aye re bi alejo ba de bi a ba fe gba alejo yi sile ohun ti a ni lati se ni wipe ilekun ti a titi ki a si ki a le gba alejo bi a ba ri enikan ti a ri wipe o n gba ile o si n fo ile awon ohun ti o ye ki o se tele tele ti ko se to bere si ni mu won se ta ri wipe o n fo gbogbo ile ile mo ki se be enikan o n pese yara kan sile a bere lowo re wipe ah ah ki lo de o ma dabi eni wipe ekun fun ise ni ojo meta yi ah o ni mo fe gba alejo ni o wa so wipe alejo na ma je eni ti o je pataki ti a tori ti e n gba ile ti a n fo gbogbo ile
ti a je ki gbogbo nkan ki o wa ni imototo a oni be ni wi pe tori alejo yi o se pataki popo o je alejo ti ko fe idoti eyi ni ni o nfin se gbogbo ile ki o wa ni imototo be na ni o mo wi pe bi a ba ndaruko emi mimo eyi ni idakeji emi aimo nitori be o ye ke amo we pe bi e ba fe gba emi mimo alejo pataki lati orun wa ni oju angeli lo oju awon eniyan pataki ti o wa ninu aye lo ninu emi mimo yi ni a ri agbara agbara atorun wa ti fun wa ni okun ti so ni di alagbara ti a o le segun gbogbo nkohun to ba doju ko wa nitori be bi e ba fe gba alejo pataki yi ki o wa inu wa ki o ma ba wa gbe ki o ma ba wa jade ki o ma ba wole o ni ohun ti a ni lati se ki a pale mo ki a ba le gba alejo pataki lati orun wa lati inu ise awon aposteli ni mo tun wo ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin ha gba emi mimo na nigbati eyin gbagbo nihin ni ati ri ti Paul aposteli ti o nbere lowo awon ti o ba pade ni Efeso we pe nje e ti ri emi mimo gba nitori be o ye ki a fiye si ohun ti an gbe yewo loni ki a le mo bi a se le gba emi mimo ni igbese aye wa awon eko ti a fe ko yi o je eko ti o se pataki nitori be o ye ki a fara bale ki a si tetilele ki a ri won lese ki a wo ohun ti o ye ki a se ki a ba le ri emi mimo gba opolopo ni o ni ife ati idunnu si ati gba emi mimo o awon ijo kan wa ti a ma n pe ni ijo emi o je ede ti a n silo nitori pe bi a ba n so nipa ijo emi awon ijo ti a n toka si wonyi won ko mo nipa emi mimo tooto won ko mo nipa iketa ninu meta lokan won ko mo bi emi mimo bo se n gun wa bo se n joba ni igbesi aye enikookan awon ma n fi aye sile fun emi esu won ma n fi aye sile fun emi kemi lati sakoso won lati ma gbe won yile lati ma se ohun ti ko to ninu ile isin sugbon bi a ba n so nipa ijo emi tooto o je ijo majemu titun nitori wipe ni ibere pepe ijo yi ni a ri pe won gba emi mimo gbogbo isise won gbogbo igbese won gbogbo isoro won gbogbo isesi won ohun gbogbo ti won se a n topa won lati owo emi mimo bi won si ti n ko bibeli lati Matthew ni titi de ifihan bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí mímọ́ ń darí wọn májẹ̀mú láéláé pàápàá ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí a kọ láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ bí a bá ń sọ nípa ìjọ ẹ̀mí ó jẹ́ ìjọ májẹ̀mú tuntun ṣùgbọ́n àwọn tí a rò wí pé wọ́n jẹ́ ìjọ ẹ̀mí wọ̀nyí wọn kò mọ nípa ẹ̀mí mímọ́ ní tòótọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ yẹ kí a farabalẹ̀ kí a wò lẹ́sẹlẹ́sẹ kí a wò ní ìkókó de ìkókó kí a mọ ohun tí ọlọ́run fẹ́ kí a ṣe kí a ba lè rí ẹ̀mí mímọ́ gbà ṣe o mọ̀ wí pé bí o bá fẹ́ lọ sí orí ilé kan tí ó jẹ́ wí pé ilé yìí ilé pẹ̀tẹ́sì ni a ní ibi ìyàrá ní ìsàlẹ̀ a tún ní èyí tí ó gun òkè jù bẹ́ẹ̀ lọ bí a bá fẹ́ lọ a ó lo àtẹ̀gùn a ó gbé ẹsẹ̀ ní ìkọ̀ọ̀kan bí a ti ń gbé ẹsẹ̀ ní ìkọ̀ọ̀kan a ó lọ sí òkè níbi tí a bá fẹ́ lọ gbígba ẹ̀mí mímọ́ ó jẹ́ bákan náà wípé ó ní àwọn ìṣísẹ̀ tí a ní láti gbé kí a ba lè gòkè nípa ti ìgbàgbọ́ kí a ba lè rí ẹ̀mí mímọ́ gbà ìṣísẹ̀ kínní ni wípé kí a gba Kristi àti ìgbàlà lákọ̀ọ́kọ́ ìkejì kí a gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ìsọdi mímọ́ ìkẹta kí a gba ẹ̀mí mímọ́ gbàtí a ṣe àyẹ̀wò bíbélì a rí wípé àwọn ìṣísẹ̀ wọ̀nyí ni àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristì ti àkọ́kọ́ àwọn ìṣísẹ̀ wọ̀nyí ni wọ́n gbé lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n gba Kristì wọ́n sì gba ìgbàlà Ọlọ́run
ikeji won gba oro olorun asiso won di mimo iketa won ri ebun emi gba abaptisi won pelu emi mimo ye ke abere lati isise akoko ninu Johanu ori kini ese ikeji la Johanu ori kini ese ikeji la sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo an so nipa awon ti o gba Jesu gege bi olugbala awon yi ni won mo we pe abi won ninu ese aloyin won ninu ese won si n gbe igbesi aye elese o je igbesi aye ti ko wo olorun o je igbesi aye ti o le fa idajo olorun lese sugbon nigba ti won gbo ihinrere wi pe ninu anu olorun o ti pese igbala fun wa ninu anu olorun o ti ran Jesu Christi omo bibi re nikan soso lati dariji wa lati wo ese wa nu lati mu wa ki a le ba olorun laja lati mu wa wa sodo olorun ki a le ni idapo ati irepo pelu re awon wonyi ni won gba oro yi nipa rironu po ada ati nipa gbigba Jesu Christi gbo o wa so fun awi pe iye awon ti o gba won iba se meji ninu idile kan won iba se mewa ninu agbole kan iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon ti o gba oruko re gbo nitori be isise akoko ki se gbigba emi mimo isise akoko ni wi pe ki agba Jesu Christi gege bi oluwa gege bi olugbala wa ki agba etutu ti Jesu Christi se lori igi agbelebu eyi ni isise akoko fun elese kokan ti o wa sodo olorun ki o ba le ni idariji ki o ba le ni alaafia pelu olorun ninu Romu ori karun Romu ori karun ese ikokanla ki si se be nikan sugbon awa nsogo ninu olorun nipa oluwa wa Jesu Christi nipase eni ti awa ti ri ilajagba nisinsiyi nipase eni ti awa ti ri ilajagba nisinsiyi ohun ti a nso nihin ni we pe elese kokan o je ota olorun tele tele eni a nso fun wa ninu oro olorun wi pe nigba ti awa je elese nigba yi gan ni Jesu Christi ko fun wa wo ese kefa nitori igba ti awa je alailera elese la npe be li akoko ti o ye Christi ko fun awa alaiwa bi olorun ni ese kejo sugbon olorun fi ife un paapa si wa han ni eyi pe nigba ti awa je elese Christi ku fun wa eni o wa nso we pe nisisiyi ti ati gba Jesu gege bi eni ti o ku fun wa ti ati gba Jesu gege bi eni ti a firubo fun wa e je wi pe ati gbagbo ninu eje etutu ti o se fun wa a se ti mo we pe ati ba olorun laja e je wi pe ati gbe isise akoko nitori be ohun ti oni lati se gege bi elese ti o to olorun wa gege bi eni ti ko mo ojubo olorun tele tele sugbon ti o fe sin olorun lemi ati lotito ni we pe ki o ko ese sile ki o kepe oluwa ki o jewo ese re ki o ko sile ki o so pe ki o dariji o ki o si ba olorun dore ki o ba laja nipase Jesu Christi we Jobu ori kokan le logun iwe Jobu ori keji le logun lati ese kokan le logun fara re sumo olorun iwo o si ri alaafia nipa eyi rere yo wa ba o emi be o gba ofin re gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re bi iwo ba yi pada sodo lodumare a si gbe oro
bi iwo ba mu ese jina rere kuro ninu ago re eni o ti olorun be lowo wa wi pe lakoko ani lati mu ese jina rere kuro ninu ago wa kuro ninu okan wa kuro ninu aye wa ninu oro ti an so lati enu wa ki a je ki ese ki o kuro ninu iwoso ninu isowo wa ninu ohun gbogbo ti an se awon ti a ri wi pe ojomo ese ki a je wo won ki a ko won sile ki a ni ki olorun ki o saanu fun wa ki o fi eje re ki o fi we wa ki o yi wa pada ki a si mo wi pe ati ba olorun laja ninu kolose ori keji ese ikefa kolose ori keji ese ikefa nitori na bi eyin ti gba kristi jesu olowa be ni ke ma rin ninu re eni igbese akoko ti elese kokan ni lati gbe ki o ba le mo jesu gege bi olowa ati olugbala nigbati abasi ti mo jesu gege bi olowa ati olugbala wa ani lati ma rin gege bi eko oro olorun eni o je ki a wo akori keji nisinsin yi gbigba oro olorun ati isodi mimo lati odo olorun gbigba oro ati isodi mimo lati odo olorun jakobo ori kini lati ese ikokanlelogun nitori na e fi gbogbo eri ati buburu ase leke lele le apa kan ki e se fi okan tutu gba oro na ti agbin ti o le gba okan yin la bi abati di eni igbala ti ati wa si odo jesu o ye fun wa lati fi ara wa sile fun ki ko oro olorun oni ki a gba oro na pelu okan tutu ki a je ki a gbin oro yi ki a gbin sinu okan wa ni ese ikejilelogun ni o ti so we pe sugbon ki e je oluse oro na ki e ma se se olugbo nikan ki e ma tan ara yin je eni a fi mo iyato laarin elese ati eni igbala elese le ma gbo oro olorun sugbon ki fe se ko ni agbara lati se ko ni ore ofe lati se sugbon eni ti o ti gba Jesu Kristi eni ti ati gba okan re la eni ti ati fun ni ore ofe eni ti ati sodotun ninu oro olorun iru eni be bi o ti n gbo oro olorun nipa atunse kia kia o n fe se bi o ti n gbo oro olorun nipa oko kan aya kan kia kia o n fe se bi o ti n gbo ti oro olorun tako isoso aye iwoso aye ijeun aye isiku aye ati ikomojade bi aye ti ma nse be ni o nfe lati je ki igbese aye re ki o ba oro olorun mu oni bi o ba fe tan ara wa je bi o ba je pe ni toto ni an jewo igbala ti a si ni iriri igbala yi oni ki a je oluse oro na ki a ma je awon ti o je we pe won tan ara won je awon ti ko ni iriri igbala lati odo olorun wa bi o ti le je we pe won gbo nipa eso ti emi won gbo nipa ife won gbo nipa ayo won gbo nipa alaafia won gbo nipa wipe ani lati je eni ti o ma nfa ya ran kan won gbo nipa wipe ani lati je eni ti o ni okan tutu iwa tutu ni waju awon eniyan sugbon sibe sibe awon won yi won ki le se ohun ti won gbo ipamora ti an so nipa re iwa pele ti an so nipa re isore ti an so nipa re iwa tutu ikora eni ni ijanu igbagbo ti an so nipa re won ko le se nitori wo pe won ko ni emi olorun won ko ni igbala olorun bi abani igbala olorun a o ri wo pe eso ti emi yo ma jeyo ni igbese aye wa oni nitori be o bi abati gba Jesu Kristi ki a tesi waju lati gba oro olorun bi abasi ti n gba oro olorun a o ri wo pe a n so awon eso ti o ye awon eso ti o fi han wepe ati gbin oro olorun sinu okan wa daju daju bi a ba gbin eso o ye ki a le ri wepe eso yihu o si mu awon eso miran jade ni toto bi a ba gbin oro olorun sinu okan wa awon eso ti o ye iwa olorun
awon eso ti a fi da oro olorun mo yo ma jeyo ni igbese aye wa ye ki a wo Thessalonica kini ori keji ese ketala nitori eyi le awa se ndupe lowo olorun pelu le esimi pe nigbati eyin gbo oro ti eyin gbo lodo wa ani oro olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je ni toto bi oro olorun eyi ti o sise gidi gidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nihi ni ati ri wepe bi abati ni igbala o je dandan fun wa wepe ki a ma gbo oro olorun bi asitin gbo oro olorun yi yo ma sise gidi gidi ninu awa ti agba gbo ise kan ti o se pataki ti oro olorun ma nse leyin igba ti a ti ni igbala leyin igba ti a ti di atunbi ise gidi gidi ise pataki ti oro yi ma nse ni wepe oro yi o ma fi han wa wepe anilo isodi mimo o ma toka wa si Jesu Kristi eni ti o ku fun wa ti o ta jere sile ki a ba le so wa di mimo bi a ba si tin duro lori oro yi bi a ba tin gba oro yi gbo ti a ni ipongbe okan ti a ni igbogbe okan ti a n so fun olorun wepe ni toto a n fe so ni mimo yi ti a si n gbadura pelu igbagbo ati pelu ifa eni rubo ti o jinle be ni a ri wepe olorun yo ma so wa di mimo ye ki a wo efeso ori karun efeso ori karun lati ese ke dogbon eyin oko e feran awon aya yin gege bi Kristi si ti feran ijo ti o se fi ara re fun ki ohun ki o le so di mimo leyin ti a ti fi oro we mo ninu agbada omi ni ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o li ogo le ni aba won tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alaini abuku eyi ni o ti oro olorun ma nse nigbati enikan ti o ti ni igbala ti o ti ni idariji lati atodo olorun wa bi o si tin gbo oro olorun o ri we pe gbongbo ese siku ninu ohun ti ani lati fatu o ri wipe ohun ti o dabi abinibi ti a ti bimo wa nitori pe a je iran adamu wipe ani lati fa nkan won yi tu o ri wipe ani lati ko okan ni ila ki a se je ki a so ohun di mimo iru eni be yo to olorun lo iru eni be yo gbadura iru eni be yo so fun olorun wipe o tun fe ki Jesu Kristi ki o wa lati so ohun di mimo ki o ba le je wipe ki se ise ti o de ara nikan le ati yi pada wipe iro ti inu wa ilepa ti inu wa ipongbe lati inu okan wa ati gbogbo nkan ti an safe lati inu okan wa wipe gbogbo won lo leto to si ba oro ati ogo olorun ati ogo Jesu Kristi to ba won mu leyin igba ti a ba ti ni igbala ti a ti ni isodi mimo ti a si ti ni idaniloju wipe a ti so wa di mimo okan wa o si funfun lauju snow lo leyin igba yi ni a ri wipe a ni lati ni agbara emi mimo ni igbesi aye wa nitori be a o lo si iketa nisinsin yi eyi ni gbigba emi mimo gbigba emi mimo ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigba ti emi mo ba ba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalem ati ni Judea ati ni Samaria ati titi de opin aye e o gba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin awon omo ehin ni lati duro won duro fun ojo bi mewa won gbadura lati le ri agbara emi olorun gba awa papa leyin igba ti a ti mo wepe ati so wa di mimo o ye ki a gbadura o ye ki a ba olorun soro ki a le ri wepe agba agbara emi mimo ni igbesi aye wa ileri yi wa fun o ileri yi wa fun enikokan ninu wa ninu ise awon aposteli ori keji ese ikokandinlogoji
nitori fun yin ni ileri na ati fun awon omo yin ati fun gbogbo awon ati fun gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa o pe o ni fun ani ileri na fun ani ileri na ohun ti o ye ki a se ni pe gba ti a ti mo wi pe ti wa ni ileri na wo pe olorun sin fe lati bokun wa olorun fe lati fi emi mo re o n fe lati rojo re le wa lori ko ye ki a fi akoko sofo o ye ki a bere emi mo olorun ki o ba le fi emi mo kun wa nitori be o ye ki a dide duro nisisiyi o ye ki a so fun olorun wi pe a n fe agbara emi mo olorun se o ti ni igbala se o ti ni isodi mo o ye ki o le kepe olorun o ye ki o gba olorun gbo nitori pe olorun to se leri ki se ke o je olooto bi aba bere pelu igbagbo bi aba gbadura ki a ma je ki enikeni tabi ohunkohun ki o di wa lowo dede duro lori ese re ki o so fun olorun wi pe igba ti a ti gba ola ti a ti so di mo wi pe o n fe agbara emi mimo lati oke wa so fun olorun o daju wi pe yo se nitori o wi pe ti yin ni ileri na ati fun awon omo yin ati gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa yo pe dede duro bayi ki o so fun olorun ki o je ki o fi emi re ki o tu ile olori bi o ba ti ni igbala bi o ba ti ni isori mo so fun wi pe ki o fi agbara mi mo olorun ku

ki o so fun wipe o ngbagbo ninu adura sugbon iru awon eniyan be won ki gbadura lai simi ati lai share o sese ki a ri iru awon eniyan be ninu ile isin won bi won ba kokko wo ile isin eyi ti o ye ki won fi gbadura e ti o ye ki won wo oju olorun e ti o ye ki won ma so fun olorun wipe ki olorun ki o ba won soro ninu ile isin won ni ojo na oro ni won ma so ni itagbangba tabi ninu ile o sese wipe bi won ba tin pari iwasu e ti won iba fi gbadura ki won wa oju oluwa lati le fun ni ore ofe lati je oluse oro na ohun ti a ma ri ni wipe opolopo iru awon eniyan won yi ti won je elesi won ma soro tabi ki won ki o ma se okowo won leyin ti a ba ti pari isin nitoto won gbadura wipe o ye won gbagbo wipe o ye lati ma gbadura sugbon won ko ka adura si ohun ti o ye lati ma gba lai simi ati lai share eyi nje iwuri fun wa o sin je ipenija fun wa afi ilele gege bi apere wipe gege bi paul papa ti se o ye ki awa papa ki a ma se be agbodo ni iriri bi adura se je ohun ti ani lati tete se ki a se fi kora lati ma gbadura ki a so adura di baraku ni igbesi aye wa a ko gbodo ma gbadura sege sege ani lati ma gbadura dede ohun ti a n so ni wipe awon elomiran o se se leekan lose won ma gbadura eko ti a ri ko ninu oro olorun ni wipe o ye ki a ma gbadura dede lojojumo laraaro ati ni asale ati ni igba gbogbo ati bi a ti n wo inu ile isin ni ojo isinmi tabi ni ojo aje baye tabi ni ojobo tabi ni igbakogba ni o ye ki a ma gbadura ki n se sege sege sugbon ni dede ki a si ma gbadura ki n se leekookan ki a ma gbadura ni igba gbogbo ki a ma gbadura ki n se eyi ti a n gbadura ti o kun fun afemi afemi ki a ma beere wipe olorun se eyi fun mi se toun fun mi sugbon ki a ma gbadura pelu ife kristi ati fun ogo olorun ki n se fun iwa oju kokoro sugbon ki a ma gbadura isepe fun awon elomiran o ye ki a tile gbadura wipe olowa ko wa bi a ti gbadura e je ki a wo luko iwe ihire ti luko ori ikokanla ese ikini o si se bi o ti n gbadura ni ibi kan bi o ti dake okan ninu awon omo eyin re wi fun pe olowa ko wa bi a ti gbadura eye ki o je adura re ati adura mi loni wipe oluwa olorun ti kara re yo ko wa ju be lo bi ati n gbadura eje ki a pada lo si kolose ori kini ese ikesan kini adura ti paul apostoli ti o n gba fun awon eniyan wonyi kolose ori kini ese ikesan nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa pelu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re a ko simi lati ma gbadura wipe ki eyin ki o le kun fun imo ife re bi a ba n so imo ife olorun o ye ki o yi o wipe gege bi a ti di onigbagbo lesekese ti a fi aye wa fun jesu kristi adekun lati ma se ife inu wa kini iyato ti o wa laarin elese ati onigbagbo tooto ohun ti a mo nipa ti elese ni wipe won a ma se ife tinu won kini a mo si ti onigbagbo ohun ti a mo nipa ti onigbagbo ni wipe onigbagbo n fe lati mo kini ife olorun ati lati se ife olorun bi iru iyato yi bi ko ba si ni igbesi aye re eyi ni ami wipe o ko ti mo jesu o je ajoji o je alejo si ife olorun ati si ore ofe ti o ti pasa jesu kristi wa bi o ba je wipe ni tooto ni o ti di omo olorun o ni lati ni ife o ni lati ni igbona okan o si lati ni ipinnu lati fe se ife olorun

Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Bàbá wa ti ń bẹ lọ́rùn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ó pé ẹ tún fún wa láǹfààní lẹ́ẹ̀kan sí láti péjọpọ̀ láti sìn yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wí pé ìsìn wa tòní yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ yín lórúkọ Jésù. A sì ń bẹ̀bẹ̀ wí pé bí a ó ti máa ka inú ìwé mímọ́ nísinsìnyí kí ọ̀rọ̀ yín kí ó ní ìtumọ̀ nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí kí ó túmọ̀ ọ̀rọ̀ náà kí ó sì kọ́ sí tábìlì ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ẹ sì ṣàánú fún wa kí a lè fi ìlú ìparun sílẹ̀ láti jogún iyè tí kò nípẹ̀ kan lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó mú wa péjọ lónìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti sin Ọlọ́run, láti ní ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ Ọlọ́run tí a ń rú sókè nínú ọkàn wa. Kí Jésù kí ó tó fi ayé sílẹ̀ ni ó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí ó sì sọ̀rọ̀ fún wọn nípa ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Bí ó sì ti ń sọ fún wọn ni ó ń gba ẹnìkan ọkàn wọn ní ìyànjú wípé ó yẹ kí wọn kí ó múra sílẹ̀. Ohun tí ó sọ fún wọn tí ó sì ń sọ fún àwa náà ni a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí nínú Lúkù orí 17. Kí a wò láti ẹsẹ̀ 22, Lúkù orí 17 láti ẹsẹ̀ 22. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ọjọ́ ń bọ̀ nígbàtí ẹ̀yin yóò fẹ́ láti rí ọ̀kan nínú ọjọ́ ọmọ ènìyàn, ẹ̀yin kì yóò sì rí i. Níhìn-ín, ó ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní pàtàkì. Ó ti fi àwọn Farisí, àwọn akọ̀wé, àwọn Sadusí, ó fi wọn sí apá kan. Ṣùgbọ́n ó ń ki àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nílọ̀, àwọn tí ó ti di ẹni ìgbàlà, àwọn tí ó ti di àtúnbí. Ó ń jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé òun wà pẹ̀lú wọn ní àkókò náà. Ṣùgbọ́n òun bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì nínú ẹsẹ̀ 24. Bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Noah, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ ọmọ ènìyàn. Àwọn ń jẹ, wọ́n mu, wọ́n gbéyàwó, wọ́n sì ń fa ìyàwó fúnni títí ó fi di ọjọ́ tí Noah wọ inú ọkọ̀ lọ, kí ikú omi sì dé, ó sì run gbogbo wọn. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí ìdájọ́ kí ó tó wá sórí ayé nígbà náà, a mú Noah àti ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ mẹ́ta àti ìyàwó ọmọ mẹ́ta, a mú wọn kúrò nínú ìparun náà, a sì pa wọ́n mọ́ sínú ọkọ̀ ìgbàlà. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí gbogbo àjálù kí ó tó wá sí orí ayé yìí, èyí ni nígbà ìpọ́njú ńlá, a ó mú ìjọ Ọlọ́run, ìjọ tí a ti tún bí, ìjọ tí a wẹ̀nà mọ́, ìjọ tí a ti sọ ayé wọn di ọ̀tun, a ó mú ọ kúrò lórí ilẹ̀ ayé, a ó mú ọ lọ sí ọ̀run kí irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kí ó tó dé nínú ẹsẹ̀ 22. Gẹ́gẹ́ bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Lọ́ọ̀tì, wọ́n ń jẹ, wọ́n mu, wọ́n rà, wọ́n ń tà, wọ́n ń gbìn, wọ́n ń kọ́lé. Ṣùgbọ́n lé ọjọ́ náà tí Lọ́ọ̀tì jáde kúrò ní Sódómù, òjò iná àti súlfúrò rọ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run gbogbo ènìyàn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ náà tí ọmọ ènìyàn yóò farahàn. Èyí jẹ́ kí ó tún fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì wípé a kò pèsè àwọn ìjọsílẹ̀, àwọn àtúnbí, a kò pèsè wọn sílẹ̀ fún ìparun tó ń bọ̀ láti bá aráyé. Ṣùgbọ́n a pèsè wa sílẹ̀ fún ìgbàlà, ìgbàlà náà yóò sì jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n bí ó ti ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ló tún kì wọ́n nílọ̀ ló ń sọ fún wọn nínú ẹsẹ̀ 22. Ẹ rántí aya Lọ́ọ̀tì. Ó ń sọ fún wa pé kí a múra sílẹ̀, nítorí wípé a ní láti jẹ́ ẹni tí a ti rà padà, ẹni tí a ti gbàlà, ẹni tí a ti sọ di mímọ́, tí a ti sọ di ọ̀tun. Bí a bá fẹ́ ní ìpín nínú ìgbàsókè ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́, nítorí àtòkèrè lójú jíjìn ti mẹ́kún sun. Èyí jẹ́ wípé bí a bá fẹ́ bá Jésù lọ nígbà náà, ó yẹ kí a múra sílẹ̀. A sì sọ fún wa wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè so ọjọ́ lókun. Èyí jẹ́ wípé àkókò kò dúró de ẹnikẹ́ni. Ohun tí ó bá yẹ kí a ṣe láti wà ní ìmúra sílẹ̀, a ní láti ṣe é kánkán. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí a ń kà nípa rẹ̀, ó ṣẹlẹ̀ sí obìnrin yìí, èyí aya Lọ́ọ̀tì, tí Jésù sọ fún wa wípé kí a rántí rẹ̀. Ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀ tí Jésù ń fún ìjọ
o fun gbogbo wa lapapo o fun awon ijo lakoko na o si fun awon ijo ni akoko ti wa yi o nso fun awe pe enikeni ti o ba ni eti ki o gbo koko meta ni a yewo ninu ohun ti an ko loni ikini anfani alailegbe anfani alailegbe ikeji aigboran ati aigbagbo aigboran ati aigbagbo iketa adanu ayeraye adanu ayeraye ikini anfani ailegbe ti ayaloti ni ikeji aigboran ati aigbagbo ayaloti iketa adanu ayeraye fun ayaloti ki o le ye wa dara dara awon anfani alailegbe awon anfani alailonka ti ayaloti ti oni sibe sibe ti ko mu awon anfani won yi lo sugbon ti o di eni iparun ti o di eni igbe ti o di eni ti o nlo ayeraye ni orun apadi ama wo iwe mimo lati Genesis ori kejila Genesis ori kejila ki a le ri we pe bi awa na bi a ti ni anfani lati gboro igbala be ni o na ni o ni anfani lati gbo oro igbala ati lati sakuro ninu iparun Sodomu ati Gomora sugbon ko mu anfani na lo Genesis ori kejila lati ese ikerin Genesis ori kejila lati ese ikerin nihi ni ati nwo nigba ti a pe Abraham ti Abraham si se igboran si Olorun ti o si jade sugbon ki a wo awon ti o ba jade ese ikerin be le Abraham lo bi Oluwa ti so fun lo ti si ba lo Abraham si je eni arun din logorin odun ni igba ti o jade ni Harani yi so fun awe pe Lot wa pelu re awon idile Lot si wa nibe pelu ni ese ikarun Abraham si mu Sarai aya re ati Lot omokunrin re ati gbogbo ini won ti won kojo eniyan gbogbo lara awon eniyan gbogbo won yi ni aya Lot wa pelu ti won si ti won ri ni Harani won si jade lati lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abraham si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shechem si gbe more si si bo more awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abraham o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si te pepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari we pe Abraham o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti a fe ki o ye wa ni we pe bi o ti te pepe bi o ti n gbadura bi o ti n sin Olorun alaye Lot ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun awe pe nigba kan won ko Lot ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomu akun leru eyi Abraham yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti a ko won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi a ti n ka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Lot ni sugbon ti ko mulo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo ero na o si gba Lot arakunrin re pada pelu ero re ati awon obinrin pelu la awon obinrin won yi ni aya Lot ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melchizedek oba Sodomu si mu onje ati oti wine jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni a nso fun wa wipe nigba ti Melchizedek ti o pade Abraham to si fun ni onje ati oti wine aya Lot yi kan na o wa nibe o ri ohun gbogbo ti a nse bi ko ba tile si nibe o ye ki oko re oko Lot yi ki o royin fun awon ti oju o ri ati awon ti won ba pade ati bi Melchizedek eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melchizedek fun re ni oba Salem e je oba alaafia ti o se apere ti o n duro fun
omo alade alaafia Jesu Christi ninu Genesis ori ikokandilogun Genesis ori ikokandilogun ese ikini awon angeli meji si wa si Sodomu li ashale loti si joko li enobode Sodomu bi loti si ti ri won o dide lati ipade won o si dojubole nihi ni ari awon angeli meji ti o wa si Sodomu won ni ise kan ti aran won eyi ni lati pa Sodomu on Gomorarun sugbon gege bi ore ofe Olorun gege bi ifahan Olorun fun Loti ati ara ile re o je ki Loti ki ori won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se ase fun won o si de akara alaiwo fun won won si je eje ki o ye wa wipe aya Loti pelu o je ranwo lati wa onje lati se onje fun awon angeli won yi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je ni ti nka bibeli o mo wipe awon ara ilu na won de won so wipe won fe mo awon okunrin meji won yi sugbon won fa Loti wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara Sodomu ise iyanu yi ni aya Loti ri nikeyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di Loti lowo mu won di aya re lowo mu ati awon bi won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya Loti ikini o jeun ti ati menuba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya Loti je eni ti o mo Abrahamu Abrahamu ni a pe ni ore Olorun ati baba igbagbo o si ri bi Abrahamu ti tepepe ti o si Olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti nsin Olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o nso Olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi Abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati Melkisedeki oba alaafia ti o ni afijo pelu omo alade alaafia nigbati o pade Abrahamu yo fun ni onje ati oti wine ije apere pe Jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala e si je apere ohun ti ijo ma nse loni we pe a ma nje onje fun iranti ara Jesu Christi ti a bo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko onje ale Oluwa lati se iranti iku Jesu eyi ni aya Loti ri o wa nibe nigbati gbogbo nkan wonyi sele sibe sibe ko fi ara re fun Olorun iketa ori awon angeli awon angeli meji wonyi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o se gbe ikerin o mo daju wipe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba lale na eje awon angeli wonyi won ki se ara ile awon Abrahamu tabi Loti won ki si gbe Sodomu tabi Gomora won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun wonyi won si be won wo won si so fun wi pe ojo ina ojo idajo yo ro sori Sodomu on Gomora sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala Olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli won yi se ni Sodomu ko salai mo pe Olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu Sodomu ikefa o gbo iwaasu Loti nigbati Loti jade lo ti o nso fun awon ara ile re we pe e jade nitori we pe Oluwa so pe ohun pa ohun yo pa ibi irun ikeje awon angeli Olorun wonyi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti Olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo Oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin segbe sugbon ki se ebi Olorun ebi tire ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wipe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya Loti nikan a ri wipe amo Israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni
ninu Isaiah ni a ti nka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihi ni Olorun ti ran awon mo Israel ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je ranwo fun ati lati ri wo pe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin oni kini aba se si ogba ajara ini awon mo ile Israel kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso e se ti o fi so eso kikan nihi ni a ti ro pe olorun o n pe awon Israel won ni nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala olorun oni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu johanu orike dogun johanu orike dogun ni jesu ni o tin fi eso yi kan na kan awon mo israeli ni akoko tire johanu orike dogun ese ikeji le logun ibasepe emi ko ti wa ki ibasepe emi ko ti wa ki nsi ti ba won soro won ibati li ese sugbon nisisiyi won di alai riwi fun ese won iyi so fun awe pe jesu se ohun to ye ko se o wa su o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki aji awon oku dide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti jesu se laarin won ni are we pe won o kobe ara si ihirere won o si nani eborun ti jesu olowa ti o mu to won wa eyi ni ari ninu ayaloti eyi ni olorun fun ara re ti o fi si enu jesu olowa wa we pe awa ti a wa ni isinsiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti ayaloti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko jesu nisisiyi a nlo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo ayaloti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imura sile ti won ni lati mura sile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye aini pekan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti a toka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka le kan si lati ese ikedogun Genesis ori kokan de logun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki wo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wipe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni a ri ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini a ri ti obirin ise ni ipa akoko ese ikerin de logbon Genesis ori kokan de logun ipa akoko ese ikerin de logbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se ko pa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re
kini awon kan ti a ri to je wepe bi o ti le je wepe o ti jade ko ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa lari ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe gba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imora sile ani lati gboran nitori wepe ohun to se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba sese fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse igboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti oka awon angeli wonyi si o daju wipe yo mu oro wonyi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran wonyi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun wipe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni peni a ma n so fun wipe aife ni peni ni o mu ki ara oko san ibantewolu eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si pa won jade won so fun wipe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan binti ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa ki a ma foju wo bi eni wipe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wipe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise gboburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba na bi awon kan wonyi ba wa ninu aye wa awa na eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu olorun aife ni peni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo Olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete e je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona Olorun o se se ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa nilo wipe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki ti le lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe

0: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Ki a to bere loni mo fe mo bi a ba ri enikeni ti o fe wa lasan ni asale yi se o wa mo gbagbo wi pe a fe mu nkan kan lo sile abi ke se be ni awon ibi ile isin kaakiri ati ibi ti a ti n ko eko bibeli ti ohun ti a fe so ni asale yi ko ba yi won daradara bi won ti lo be na ma n pada won ki ri ohun ko ohun mu bo bi ohun ti won gba lowo olorun lati ibi ti won lo ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ wípé ìpéjọpọ̀ wa ní àṣálẹ̀ yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ojúṣe tìrẹ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan wípé ìbùkún àti eré tí ọlọ́run fẹ́ fún ọ ò fẹ́ kí èṣù kí ó fẹ́ dànù lọ́wọ́ rẹ torí bẹ́ẹ̀ kò ní ṣe ọ́ láǹfààní bí o bá ń sùn tàbí bí o bá ń jẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ kí wọn kí ó jẹ́ ohun ìdíwọ́ tàbí ìdènà fún ọ yóò ṣe ọ́ láǹfààní bí o bá ti ń bọ̀ ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ní àyà ọjọ́ òní kí o gbé bíbélì rẹ lọ́wọ́ iye àwa tí a ní bíbélì lọ́wọ́ mo fẹ́ kí o nà án sókè kí n rí i ẹ ṣe púpọ̀ a ṣe dáradára ní ti wípé a gbé bíbélì wá wá ìwọ tí ó jẹ́ bíbélì òyìnbó lè ó wà lọ́wọ́ rẹ nà án sókè kí n rí i irú àwa bẹ́ẹ̀ a ṣe dáradára tó ó jẹ́ wípé àwọn olóyìnbó bí wọ́n bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n á sọ wípé a fẹ́ẹ̀lì torí wípé ohun àkọ́kọ́ tí ó yẹ láti mú lọ́wọ́ a ò mú lọ́wọ́ bí o bá ń bọ̀ ní ẹ̀kọ́ bíbélì ti Yorùbá irú bíbélì wo ló yẹ ká gbé dání Yorùbá àwọn bí a bá ti jókòó tán a rí wípé àwọn kan dìde dúró àwọn wọ̀nyí ni adènà wọ́n jẹ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run láàrin wa bí wọ́n bá sọ pé kí a sún a ní láti sún nílé ọlọ́run a kìí jà a kìí jiyàn a kìí sọ wípé mo ti gbé bíbélì mi síbẹ̀ láti jókòó síbẹ̀ ni ilé ọlọ́run jẹ́ ibi tí ó lọ́wọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ kí ẹ má jẹ́ kí a di àwọn tí jésù tí a fi pàṣán ìdájọ́ tí a fi lé jáde bí a bá ti wá ibi tí wọ́n bá sọ wípé kí a jókòó sí a kìí bínú sí àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run pẹ̀lú tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ àti ìrẹ̀lẹ̀ a jókòó sí ibi tí wọ́n ní kí a jókòó sí bí a bá sì ń sọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run lọ kò ṣàǹfààní kò sì tọ̀nà kí a máa bá ara wa sọ̀rọ̀ tàbí kí a máa sùn bí o bá rí ẹni tí ó ń sùn wà á fọwọ́ tọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó lè ṣe etí sílẹ̀ láti gbọ́ ohun tí a ń sọ ṣé ó yé wa ohun tí a ń wí ẹ jẹ́ kí a dìjú wa láti gbàdúrà bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run bàbá jésù kristi olúwa wa ìwọ tí ó dá ayé ṣùgbọ́n tí ẹnikẹ́ni kò dá ìwọ tí ó wà kí ayé kí ó tó wà ìwọ ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin ọlọ́run bàbá ọlọ́run ọmọ ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ a fi ògo fún orúkọ yín a sì fi ìyìn fún orúkọ yín gbà ọpẹ́ àti ìyìn wá ní orúkọ jésù a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ wípé àwa ní orílẹ̀-èdè àwọn ènìyàn dúdú àwa tí a ò mọ ọlọ́run ní ìgbà kan rí àwọn tí bàbá wa fi pa ìtàn fún wa wípé ẹnìkan wà tí ó ń jẹ́ ọlọ́run bàbá jésù kristi ṣùgbọ́n àwa tí ó ṣe ní olóríire láti jẹ́ kí a ṣe alárìnbá pàdé ìyìn rere bàbá gbà ọpẹ́ àti ìwà ní orúkọ jésù ninu itan ninu isedale wa ni ati gbo wipe awon obi wa awon baba nla wa won ma npa eniyan se ebo ni iwe mimo ti an pe ni bibeli won oriri won o se pa ni tan fun wipe olugbala wa ati wipe eje Jesu Kristi ni ma we ni mo kuro ninu ese gbogbo sugbon bi o se ti wa ni awa ni o se ni olori ire ti o je ki a je alabajo pin ninu ihirere ati igbala ti Jesu wa pese re sile fun wa baba gba ko ati wa ni oruko Jesu sugbon mo wi pe awon opolopo ni won wa ni akoko ti wa yi ti o je wi pe bi o tile je pe won gbe bibeli won ka won lo si ile isin sibe sibe esu ota wa ni olorun aye yi o fo won loju o ra won ni iye ko je ki won ki o mo otun si osi iwa ku wa kuro lowo won iwa ise kuro ni owo won sugbon sibe sibe won ke pe o won o si mo baba ambe o a o fe ki ti wa ki o ri be a o fe se ase danu a o si fe wa lasan ambe o wi pe awon igi ti o di wa leti awon ti o ra wa niye awon ti o fo wa loju ba wa yo kuro ni oruko Jesu nje je ni ti Jesu ta sile ni oreke Calvary e ti o wi pe yi le eje mi ti ma je mu titu fun imukuro ese opolopo ambe wi pe gbogbo awon ese ti o si wa ti o le mo ni tabi ti o n sa pa mo ni igbesi aye wa eti ko je ki oju wa ki o ri igbala olorun ba wa yo won kuro ni oruko Jesu sanu fun wa o ni igba na ni ikeyin aye nigba ti ipalarada awon eniyan mimo yo sele nigba ti o mo kan ti o fi ekeji sile nigba ti pe yo dun baba anbe o se waye ni oruko Jesu nje bi o tin kilo fun wa le oni ti o sin je ki oro re ki o ye wa sanu fun wa egbe kegbe ti ki je ki agboran yo wa kuro laarin won ni oruko Jesu awon ti won ba awon elomiran wa ti won wa wo ran ti won gbo pe a lo si oluwa ti awon na nbo sugbon ti on ti an ko ti ko ye won baba si won leti ni oruko Jesu sanu fun wa je ki ore ki o ye wa je ki eni kokan wa ki o le ni oruko ninu iwe iye ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Amen. E je ki a joko. Loni a ye iwe mimo wo ni ori eko pataki ti o se iyebiye. Eyi ni wipe elesin ni o tabi onigbagbo. Ni opolopo ibi ti a tin pe oruko Oluwa opolopo ibi ti a tin gbe bibeli ni iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo ti ko ye dara dara bi a ba si n fi elesin pe onigbagbo ti a n fi onigbagbo pe elesin ede ayede yo wa nitori aimokan ti o wa ninu okan wa opolopo ni won ti le dabi eni wipe won si Oluwa sugbon ti o je wipe agabagebe ati afarase lo poju ti won o si mo wipe ko si ohunkohun ti elesin le ri gba lowo Olorun bi ko se iya idajo ati ibinu Olorun ti o gbona popo popo sugbon nitori aimokan ati ede ayede ti o wa ni opolopo ibi ti a ti man lo ni o sese pataki loni bi a ba tin pe awon ori oro olorun ki o ma se je ki ohunkohun ki o di olowo bi o ba mo bi ati kowe ki o gbegege re bi mo ba tin pe awon ori ese won yi ki o ma ko won sile bi o ba tin dele ki o tun ma ye wo lati je ki o le da oloju iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo lati isedale aye lati igba ti awon eniyan tin kepe olorun ni o dabi eni wipe ati epo ati alikama ni won wa ninu aye lati igba ti awon eniyan ti a tin fi oruko olorun pe won ni awon onigbagbo toto ati awon agabagebe elesin awon ti won fi enu sumo oluwa sugbon ti okan won jina rere si olorun ni won ti wa o wa ni ilu okere leyin okun o si wa ni ile ti wa nihi yi o ti le dabi eni wipe awon elesin ni won po ju onigbagbo lo bi iwo na ba ti wo yikakiri bi o ba de oko gege bi agbe awon epo ti o ma hu lai je wipe ati owo agbe gbin won awon ni o ma po ju awon ohun ti agbin ti o lere ti o ma mo eso wa awon epo ni o ma po ju alikama lo be na ni ni ile isin gbogbo awon ti won ma nwa sugbon ti ki se lati je onigbagbo toto awon elesin awon ti won ma gbe bibeli awon ti won pe oruko olorun ma ara won sugbon ti olorun o mo won ni eniyan ti re awon ni won po ju awon omo imole lo o si sese a o ni feku laarin wa ni asale yi ti a joko ti a ro wi pe onigbagbo toto ni wa sugbon ti o je wi pe bi ojo ikeyin ba de ba o lai ni yi pada si iru ipo ti o wa nisisiyi ika abamo Olorun ma je ki a fi hanu. Nitori pe ni ojo ni ti o nbo wa, ojo idajo. Ojo ti onikaluku yo ri ara re gege bi Olorun ti ri ekun ati ose ati abamo yo po le ojo na. Mo si gbagbo wipe iwo ti o wa nihi loni nitori pe o fe tan ara re je ohun lo se wa abi be ko nitori be o se pataki bi olorun ba fi ohan gege bi elesin koni se anfani lati ba olorun jiyan eni ti o ba ba eleda re jiyan iparun ojiji ni o de ba iru eni be bi olorun ba fi esun sun o wi pe o je elesin alafarase eni ti ko mo olorun eni to ro wi pe ohun lo si ijoba orun nigba ti o wa ninu okunkun sibe sibe bi olorun ba tin fi ohan bi o ba le se bi dafiri ti o wi pe ni toto elese ni mi ati elesin lasan o daju wi pe idajo yo kuro anu yo si tele ni iwe woli Isaiah ni o ti n te mo wa leti ti o si nje ki a mo apejuwe awon elesin ti won ki se onigbagbo iwe woli Isaiah ori ikeji din ni ogota 58 lati ese ikini kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi pe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati ile Jacobu ese won o ati nbere ninu okan re boya o ti ka iwe ti anka yi ori ese yi boya o ti ka ri kini se ti Olorun lati ma so fun ojise re oni waasu ti an pe ni woli Isaiah we pe kerara kini se ti o wi pe so ni ohun jeje so pele pele fun awon eniyan mi nitori wi pe bi o ba nba agbo magba alagidi okan eni ti o nfi ara re pe eni ti ko je bi o ma nba iru eni be soro oni lati gbe ohun re soke bi o ba ti npe eniyan ni igba kugba ti o tin so wi pe lagbaja ti o ni dahun bi o ba nba iru eni be soro o lati kerara eyi je wi pe awon eniyan wonyi je agbo magba asetinu eni olori kunkun nitori wi pe ki se akoko ti Olorun yo ke si won ti o si ba won soro sugbon nitori agidi okan won nitori pe won fi mimo se aimo nitori wi pe won lo ni ona aigboran Olorun lati so fun oni waasu yi wi pe ki o ke rara iwo na si mo ni awon ibi ti a tin josin wi pe bi won ba fe so oro ese won ki ke rara won ki ki gbe soke won aso ni ohun jeje ati pele pele awon Yoruba si ma so fun a wi pe a ki fi boro gba omo lowo ikuro se ati gbo be ri eni ti o ti jinle ninu ese ki se pe a ma fowo ra ni ori a ma fowo ko le orun a ma reni pelu re wi pe ah ese oda ko da ko se be bi eyan ba se be idajo Olorun wa bo ba so be ko ni gbo ke rara ma se dasi kini itumo wi pe ma se dasi o nso fun a wi pe lati ori de ile lati oba titi de awon ijoye titi de awon ologbon titi de awon mekunu ti o wa ni orile ede na ni won je elese o si so fun a loni wi pe ati agba ati ewe ati okunrin ati obirin ko si enikan ti a le ri dasi ko se eni ti a le ri yo sile oni ke rara ma si se dasi o gbe ohun re soke bi pe ko si fi ire koja awon eniyan mi awon ko so wi pe ki a fi ire koja eniyan mi han awon elomiran oni eni ti o ndese eni ti o wa ni iwa ti o lodi si ti Olorun awon ni ki a fi ire koja awon yi han wese ikeji ki o wo iwa awon ti a npe ni elesin bi won ti dese toni bi won ti je agbo magba toni bi won si ti je asetinu eni toni be ni won so fun ani ese ikeji sugbon won wa mi lojojumo won o ye lo sile esin won o ye ka bibeli won o ye lo lati gba omi adura won o ye ka saamu won o si ye lo si ile esin ni ojojo isimi o nso fun a wi pe sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede tin se ododo ti ko si fi ilana Olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won si ma se inu didun ati sumo Olorun an so fun wa iwa elesin elesin je eni ti bi o ba de ile re o sese ki oju bibeli kan ni o ma ri ni ori tabili bi o ba de ile re ki o to jeun a so wi pe e je ki a gbadura bi o ba si de ile re ti o nbere wi pe ohun ti o fe da wole ni ba o lo se le sese ani mo gbekele oluwa ni oluwa yo pese o sese ki o ti le ko ile re ki o so wi pe Jehovah Jire oluwa lo pese tabi ki o ra moto ki o ko seyin re oluwa le oluso agutan mi sugbon sibe sibe o ti o yerun lenu e o elesin o sese ko ti fa iyawo ko ti o sese ko ma ti le ti san owo ori iyawo ni sugbon ki won ti bi omo meji abi meta ki o wa di leyin omo meji abi meta ki won tun gba ile isin lo ki won so fun alufa wi pe a fe se igbe iyawo awon na tun lo se waju opepe won tun won tun woso won awon tun pin awon iwe pelebe pelebe wi pe a nse ti igbeyawo won tun peran won fi ile pon won fi ona pon awon omo si wale rebe rebe sugbon sibe sibe won sese fe se igbeyawo awon elesin bo ba tin ri won osoro mo iru awon eniyan be ni o sese ki won ma lo awon egba owo ti orun ti oruka ti oruka gbogbo won akoko ra sugbon bi won ba tin bo ni ile isin won se apamo omo apamo won ko sinu e tori pe won fe gurege ni waju oluwa bo ba tun tin jade bi won ba tin tun fe wo oko ero won tun si apamo wo won tun ko se ti won tun ko sorun awon elesin la npe be o so fun a wi pe sugbon bi iwa won ti buru to ni wi pe lojojumo ni won wa mi ese iketa o tun so fun a wi pe won je eni tin gbadura awon ni bo ba di oru bi alakala bade ti won laagun wa lati ojo orun wa gbo jesu gba mi jesu gba mi jesu gba mi dariji mi dariji mi dariji mi ese to dasun lale ana ojule ologbo tabi ekute tabi adiye won oye le loju orun bo ba si tin jibe lo nwa samu ti o ka be lo gbadura se omi ninu igo ti o mo omi ti o so pe aje kuro leyin mi aje e ba ti kuro leyin e ti pe ese ti o kuro lowo eni tori awon tese ba wa lowo e awon ti iwa kiwa irinkirin to ba wa lowo won awon laje le kakiri sugbon bo se ti awon nigbagbo to to ni awon ti won ti bo lowo ese awon ti a fi eje Jesu Christi ra pada awon ti a koruko won si inu iwe eye le orun ba je nri won onsani bo so nri won onsani esu papa bo ba wa pelu idanwo tabi idewo re bo ba tin so wi pe akọ ninu oro olorun wi pe mo je asegun be le su salo sugbon bo wa di wi pe olele mu latoju orun ansin o ninu omi ansin o ninu sare tabi ansin o kakiri o si nji o lagun o so pe pada le mi satani pada le mi satani igbala lo ye ko wa sugbon awon eyan won yi won gbadura won gba awe ododun o sese ki won ka ogoji ojo ko pe pata pata kan so pe mi o yo kan kuro nu eri o si sese lasiko awe ni ko je memo ko je muti ko je musiga awon alarede ti won wa nita awon ti won rent ile fun nita awon a wa nbe ni gbogbo ogoji ojo ni won ma gba awe won ma se isera eni bi ogoji ojo ba ti koja o pari o tun pada sinu ebi e sinu oti e o di ko ma sun gota sugbon bo adojo sunday o an lati ri ninu ilesin o si sese ko ti e ma sise paapaa ninu ilesin awon wonyi ni bibeli nje ko ye wa wipe elesin lasan ni won bi ku ba pa oju won de niru ipo be o daju wipe orun apadi ni ese keta ni o so pe sugbon ese keta nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri iru awon eyan be won agbadura lasan won awa se ko bibeli lasan won agba awe lasan iwo na lo bere lowo won o sa mo won on wa leti okun bi won tin gbadura toni ti won sin gba awe toni aje oju won le awon ni won gbo ton so pe eye nke bo se ta won ton ni igbala ni awon ti a ti dari gbogbo ese won ji patapata be ye ke o kan ke danu ni sugbon bo je ten ti o ti ni igbala eni ti o ti dari ese eji bo logbo rin loru bo ba ri oju ologbo ani won de o koni lesun bo gbo ti ese awon kan ti won rin nita koni lesun ibi kibi to wa ko si bi bedi to sun le lori ko si bo se le niye lori to o sese ko je wi pe se ni won mu bedi ni se ni won gbe wa lati oke okun sugbon sibe sibe koni le ronun sun bo ko le sile awon osu ati aje won ni je gbe nu e o le ko le sile ki awon eniyan ki won wa ninu re sugbon ki ohun ko tun lo wa iyara kan nita ko ma dagbe iru awon eyan be awon na o to be lati lo le lati ko ere ko lo sile won o to be nitori bi awon eyan nu aye bi won ba ri won kia won fo ba won nitori kini nitori pe won o mo oju olorun won o mo bi ati sin olorun won je elesin lasan sugbon won ki se onigbagbo bi won ba si gbawe olorun ki ri o ni o se so wipe nitori kini awa se ngbawe ti iwo ko si ri nitori kini awa je okan wa ni iya ti iwo ko si mo kiyesi le ojo awe yin eyin se afe e si fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kini bibeli npe ni wipe eyin se afe Isaiah ori keta mo nka lati ese ikerin dini ogun eyi je ohun ti o ba orile ede wa je o wa laarin awon ti won lo si ile isin o si wa laarin awon ti won ko ti e gbo kankan rara o wa laarin awon omowe o si wa laarin awon puruntu ti won o mo kankan afe o ba igbesi aye won je patapata won se nawo won fowo sofo lati ese ikerin din ni ogun ni aisa ori keta pelu oluwa wipe mo fe ki o fiyesi dara dara ko so wipe oni waasu wipe awon elomiran bi a ba bi won ti a ba so wipe se bi o gbo wipe ana re nyeyin oku pada o se lo ani shoshi wa ni awon elesin niyan ko mo wipe oluwa wipe a so pe church wa ni bi ore ba de to so pe mo de o wa fi oti se mi lalejo ani church wa gba fun wa be awon ele bo ba se ma awon ele sin ni yen awon ti ki se onigbagbo awon ti won o ni idani loju ohun ti won gba won a so wipe bo ba so pe iyawo o si bimo o si dake be bo ba dake tara ya ba dake o lowo akeji ko mu yawo keji latabule e boya o sese ko le bimo ani church wo je gba mi ma se be won le mi jade abi ka so fun won pe obirin sa ni iyawo e nfi omo bi ekini ikeji iketa obirin bo ba bi okunrin o ni re ni ta se arole e o ni re ni ta duro sile to ba ku o se fe keji bi won ba gba fun yin ni church yin o se fe sita ani won mo ba se ma won elesin niyan won o ni dani loju kini oro olorun wi won o mo wi pe oluwa wi pe bodi asiko kesi mesi ninu elesin won abi asiko isa ajinde ta ma so pe o si wa be ni wi pe o nsofo o si mura gege be ni pe okunrin ni yo o mo bo tin se ni ba ona tin se won ko seti ni won si ma n ko sorun ya dile gbogbo a si fi paju a si dabi egun nita obirin a wo aso to pon kan le latoke bo ba tiri to ti yo lokere wa ni awon na nbo yen awon elesin niyan sugbon won o si mo wi pe oro olorun ko fun won be won o mo tun mo wi pe oluwa wi pe bi won o ba se won so pe ah a sese ri eko bibeli kan o won so fun won be wi pe ka ma jale o ah o me nti o fe ko jale ni won e agbodo gbari ba o pe owo eyin o buru o se won wi ni iwo ori ka ninu iwe oro olorun o ni pelu pelu ta lo wi pe oluwa wi pe nitori awon omobirin si oni gberaga ti won si rin pelu orun giga o je mo e ti an pe ni afe irin to rin lese bo se yan ti o nfi ife kufe rin lati pe awon okunrin lati ba o se ife kufe oju olorun ri o abajo to gbadura to olorun o gbo abajo to gba awe titi sugbon ti wahala re ti o fi o sile oni ati pelu oju ife kufe ewo la npe loju ife kufe bo ba roju wa mo tiro ati e ti won fi nku ete wa si ri ton ma soju regberegbe be ni to fe se agbere oju ife kufe niyan awon no nje ki awon pastor olusu agutan awon no nje kan dese bo ba gbo pe ah pastor o tun ti bi mo kan o ti a mo nipa e o awon oloju agbere na fa won si kun lesin kaakiri o si so fun a wi pe won rin pelu orun giga ati oju ife kunfe ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si nje ki ese won roworo won fe saworo si ese awon mo esu la n fi si lese awon ti awon ti yoruba ba mo wi pe won tin wa won tin wa won tin wa ti won si mona olodun ton so pe iwo omo yi ma lo mo won wa ko nkan si won lese e ti won ko si awon abiku lese ni won na tun ko sese to ko sowo to ko se ti to yan esu lo ko nkan si o leti esu lo si ko si olowo besu ba si tin ri onigboro o ti mo pe ikan nu won niyan awon eniyan re kosi ye fi la kure gbe da iru awon eniyan be lola aisan ju won sile rungurungun ko ju won sile ori yiyi nko bo ba lo sile ogba tan tin wo awon tori won yi wari won be won o si mo o ma se o ki enikan ki o le so fun won pe ohun ti o sun won debe ni iru iwa ti won hu eyi ni olorun ko fi gbo ti won sugbon bi o se awa ti olorun si leti to si je ki oju wa ki o la mo gbagbo wi pe bi a ba jade a ma kilo fun won o n so ni ese ketadinogun wi pe nitori na oluwa yoo fi epa lu atari awon omobirin si oni o ya mi lenu bo ba ri awon obirin to n pari oluwa lo lu won ni atari idajo olorun ni oluwa yoo fi epa lu atari awon omobirin si oni won si kun igboro gbogbo irun ti lo tan patapata eyi ti run e o lo ina o kuro nbe opolopo itiju ni aso nbo mora eyi ti won ba si bo itiju won mora won tun ko aso oniho won tun wo gbogbo nkan tawon oyinbo se o ti je won ni ara tan patapata a o ti gbe won si won para won won ku laaye oluwa yoo si fi ihoho won han wi fun mi je won ki rin ni ihoho nsinsin yi won rin ni ihoho obirin onile olona

oni olorun o se gbo ti won je kin tun wo si ni ibi ti an ka tele tele Isaiah ori ikeji din ni ogota ese ikerin kiyesi eyin gba awe fun ija ati agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gba awe bi ti ojo yi ke le gbo ohun yi le oke eyi so fun pe on lati ronuko ada bi ki ba se be ilekun orun rere yo ti mo iru eni be sugbon bi o ba je ronuko ada ti o so fun olorun wi pe o mo wi pe o je elesin tele tele sugbon nisisin yi o n fe je onigbagbo toto yo fi oju anu re wo mo fe ki o wo awon oba ori iketa din ni ogun 17 awon oba keji ori iketa din ni ogun ki o tun wo iwa awon elesin ti won ki se onigbagbo bi mo tin pe ni ki o ma ko sile ki o si ma si bibeli re nitori pe mo fe ki awon nkan won yi ki o da oloju ki o le mo pe ki se aheso awon eni ti ko mo kan eyi je oro mimo olorun ti o nkilo fun wa ti o nso fun wa wi pe ke a koja jije elesin ke a je onigbagbo toto awon oba keji ori iketadinlogun mo nka lati ese ikeji le ni ogbon won beru oluwa pelu won si se alufa ibi giga won ni fun ara won ninu awon eniyan lasan tin rubo fun won ni ile ibi giga won ni wo ese keta le ni ogbon won beru oluwa won sin si orisa won beru oluwa bi ara ba san ni oju orun wa so pe olorun mi o bon ba ri eja ba moto won agbari won ni jesu won beru oluwa sugbon orisa kuro nile won iwo to fi orisa sile nle e to wa debi to n gbe wa lenujo to n so pe e gbadura fun mi orisa oni je kadura ta n gba fun oko ni je ko gba ere ibeji ni tabi e to n tapo si ninu ile e pe ki o le ni ko le ni ere ni ibi ise to si debi to dabi angeli to joko jejeje to si de to so pe a mo ni wahala ni orisa to wa nle loko wahala ba o se o mo pe o jeje isu titun bi o ba je pe o tun lo se irubo o si n gbe bibeli o si so pe o beru oluwa wo nkan ti won so fun wa ni ese iketa le ni ogbon won beru oluwa won si si orisa won sin orisa won gege bi ise awon orileede ti won ko lati ibe lo awon ti won beru oluwa sugbon sibe sibe ti won dese awon ni a so fun a wipe elesin lasan ni won o nje ohun to si se wa laanu ni wipe awa ti a ma n kaakiri gbadura fun mi gbadura fun mi gbadura fun mi woli to lo ba leti okun elesin ni bo ba mo jo ati je elesin lo ko ni wa leti okun looto lo n gba awe se won na ri paso e npon imototo ye eni to je eni mimo iwo na ri pe irun e irun okunrin o ti dabi tobirin so olorun lo fun ni se iru e se olorun lo ni ko gbodo mo bi ton tin gerun awon ila si lo n ba leti okun e gbadura fun wa e gbadura fun wa eyan olorun o ti me eyan olorun asi a ma wa won kaakiri eni to ni yawo meji ninu ile eni to bimo ale kaakiri to po ti o ti e moruko won tan a si lo ma ba won ani e alagba won gbadura fun wa iwo na san pe lati ojo tawon alagba won ti n gbadura wahala o kuro nle e agba na o kuro ko gbo ko gba si ajade apo ko kuro bi iwo funra ara re bo ba ko ese sile sugbon to so pe o beru oluwa to so pe lati igba ti won ti n se eko bibeli ni ojo isegun mi o paje ri ooto lo paje o pa ese na je
ojojumo lo ndese to mu ese bi eni momi to nje ese bi eni jeun sugbon sibe sibe to sin wa bon pe ro ijoba olorun wa so pe mi na wa nbe o je ronu ko ada nitori idajo nbo wa je kin so to sele ti awon ra bi fun o eyi a si je ikilo fun o wo ese ke dogbon o si se le atete kogbe ibe won won ko beru oluwa nitori na ni oluwa se ran awon kinin sari won ti won se pa ninu won awon ti won dese ni ikoko awon ti won fara pamo sugbon ti won dese nitori eyi ni won so fun wa ni ese ikesan awon mo israeli si se ohun ikoko ti ko to si oluwa olorun won won si ko ibi giga fun ara won ni gbogbo ilu won lati ile iso ti awon oluso titi de ilu olodi ese ke dogbon wa so fun a wi pe nitori ese ikoko ti won da oni olorun se ran kini un sarin won ti o si npa won se iwo na se on da ese ikoko bi o ba n da ese ikoko idajo nbo o sugbon bi o ba je ronupo ada ti o so fun olorun wi pe sanu fun mi nitori elese ni mi mo gba ere olorun je wi pe bi o ba ronupo ada jinle jinle ti o ronupo ada tokan tokan yo dariji o wo iwe woli Isaiah ori ikini iwe woli Isaiah ori ikini lati ese ikokanla oluwa ni kini opolopo ebo yin jasi fun mi emi kun fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa be ni emi ko si ni inu didun si eje ako maalu tabi si ti odo agutan ati si ti obuko awon elomiran wa loni ni awon ile isin kaakiri ti won si peran sibe fun irubo awon elomiran ati le gbe o sese ki o je ori eran yi lo si ikorita meta esu ni won sin o won o sin oluwa awon elomiran o sese ki o je ti abela tabi ti turari iru awon eniyan be won ti pa ilana olorun da eyi ni wahala o se kuro ni ile won bi o ba sin lo si iru ile isin be olorun so fun o wi pe loni bi o ba tin gbo ohun re ki o ronuku wada ki o kepe oluwa ni ese ikejila nigba ti eyin wa lati fi ara han ni waju mi ta lo beri ile owo yin lati te agbala mi nitori won o je onigbagbo to to won o je omo olorun won o je ni ti a ti ra pada pelu eje jesu christi eyin ni olorun se le won kuro ni agbala re e ma mu ore asan wa mo ewo ni ore asan idamewa elese ore asan ni eni to lo se fayawo eni to lo lu awon elomiran ni jibiti eni to njale eni to nta oti eni to nta siga lati owo siga owo ipaniyan owo oti owo ipaniyan owo mu idamewa nu e oni mo wa fun oluwa o o ba se bo ba si di ojo ojo isimi iru awon eniyan be won a jo wa siwaju pepe ni won so wi pe oluwa bukun mi mo si wa fi ore olorun han ore olorun eni to nta ti to nta siga elomiran ise agbere lo se kaakiri ti awon okunrin ti won ba se iwa ibaje ti won se fun lowo lati inu owo iwa agbere atumu idamewa wa siwaju oluwa ani mo wa mo ore oluwa ni o oluwa to da mi si o da si lati se agbere o da si lati se ife ku fe oluwa to da mi si to si fun mi to fun mi ni ise se ise niyan da mi lohun se ise niyan a si mo owo e wa siwaju oluwa ore asan ni tabi eni to nlu awon elomiran ni jibiti awon to je wi pe won gba ise lowo ijoba o se se ko je contract sugbon ki ise to bo si lowo o na mo iru
omi to nda sile ko le tele tutu owo to fi ndi awon eniyan lenu sugbon sibe sibe gba ti owo iba tun jade atun mu ida mewa wa awon ti won si je oniwaasu ti awon paapa je elesin won so wi pe ah eri apere lagbaja ni awon ni opo mure lo ni ile isin awon ni igi leyin oba awon ni baba isale fun wa Olorun o mo won oni wahala se npo to be sugbon mo gbagbo pe awa ti a wa loni a fe tesiwaju ni iru iwa elesin be abi a fe tesiwaju be e ma mu ore asan wa mo turari ja si ohun irira fun mi ile isin ti mo nlo ni ojo pupo seyin gege ni bi ogun odun seyin kin to mo ona igbala gba ti mo si je elesin a wo aso funfun inu wa dudu ju kini lo ewa ika ibinu ija aran kan sisonu agidi ote ko kuro ninu wa bi a ba ti wo aso funfun a gbagbe pe ara ta wo aso funfun si o dudu inu ta si wo aso funfun si papa o dudu ju nkan mi lo awa ni aye igbani a fiyan sinu bo se wa odun marun odun meje odun mewa o wa nu wa sibe mo je kan ninu awon to lulu fun won nigba na alakala okuro nbe o sugbon baba tin lulu ni awon eyan jo ni won fo soke won ni emi gbe won emi esu ni ama yi won mole emi olohun ki yi yan mole a ko tun lo sile isin kemi olohun ko tun do ti aso e ko to de kan ni mbo lo ti nbo oloja ni abe olo lo se ah ko ni emi olorun ni emi olorun ko yi ni awa ti wa nbe tele bi n ba ti lulu atawon ti won se agbere ti won se panshaga atun ati awon ti won ko bi ni jo be ni emi nba le won ni won fi ori oriru bench ninu le isin mo ri ni o ki se ti won pa ni tan fun mi mo joko saarin won ni ajo n gba awe ni ajo n ka saamu ago mejila ago mesan loru lajo la n gbadura a lo n se iso oru paapa a je wo bata bi so ba gun elese bo ba ku lo sorun apaadi wo ese iketa la n so fun pe turari ja so irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejopo owo ni osu titun yin ati ajo idasile yin okan mi korira won ja si yo lenu fun mi gba to n gbadura to olorun so pe ye yo mi lenu o mo pe iro eyan be te to n gbadura to olorun so pe ta lo n yo mi lenu yen omo onina kuna wo ni e ti o pada wale to n gbadura to ranse lati okere sile wipe oun fe alaafia oun fe ilera oun fe iwosan ye yo mi lenu bi olorun ba ka adura e si yo lenu o pari fun e sugbon bo ba le ronu po ada bo ba so fun olorun wipe saanu fun mi emi o to se elese olorun a saanu fun o nitori alaanu ni olorun bo ba jo ara re loju ni ipo elesin ti o wa ti o so fun olorun wipe o gbagbo pe jesu ku lati ku ese re lo bi o ba si ti ku ese lo be ni o nju ese sile patapata to je ko sumo sakani re mo ni ese kerinla o so wipe osu titun yin ati ajo idasile yin okan mi korira won ja si iyo lenu fun mi o sun mi lati gba won nigba ti eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ni tooto nigba ti eyin ba gba adura pupo ki se die o adura ka ma gba ka ma lami loju adura ka ma gba ka ma mi gbogbo ara adura ka ma laagun oni bo ti e gbadura to laagun to da omi loju bo ba ju ese sile o so wipe emi ki o gbo owo yin kun fun eje sugbon olorun wa fi wa sile be sori olorun wa alaanu ni bi omo onina kuna bo ti le rin jina si ile
be ni okan Olorun lo npe wa wi pe ma duro sibe sa sala fun emi re pada wale ye fi ara re sise ye fi ara re jiya mo so fun o wi pe mo wa ni egbe awon ti won ma nwo aso funfun tele tele awon woli ti mo mo awon ti o mo ise ni ise eto eto isin la npe be awon ti o mo wi pe bi o ba la la bayi ko wa si wojo ko so pe eh mo la la o bayi lori o kan ma tun ma la fun wa kan so fun wa pe eh ala yen agba samu bayi lowo e wa se ka ni igba meje tabi o lati ni iyara eni soto ati isera eni fun ojo meje gbogbo e lati se sugbon ni gbogbo igba yen aye ri oso ati aje aye so pe awon aje won sa adura wa je a ma so pe a o te ori oso mole a o te ori aje mole awon na kokun te wa mole ngba na aisan wo li wa papa aisan ojule toro ba kobo lowo e ki wo li eni to je tolorun ko tun ma toro je ah bo ba nsise polo olorun a toju e a o se di ologbon ka so fun ra wi pe e ta se ninu esin o to a fe sin oluwa le emi ati ni otito sugbon mo je so fun o nsin o ju odun bi meji dinogun seyin leni kan so fun mi lo so pe ko sona mbi to wa yi ko koko ye mi mo ro wi pe o n fi mi se eleya ni oni arakunrin wa ti o n dari awon akorin wa nisisin yi o pe o ni ki wa gbo yin rere mo e ta wa na ni yi kan na ni irere na ni agbara papa wa lowo wa baba tin gbadura ta n gba awe ta n fo soke ta n lulu be ni emi n ba le wa asin la la ngba na mo ni awon iwe ti mo n ko ala si ni bi n ba ti ji laaro mi o je ki e kin to ko ala mi ile tori mo le lo gbagbe mi o je ki enikeni ki o fo okan aso adura mi ohun to se pataki ni ifoju okan sugbon gba ti mo gbo ihin rere bo tile je wi pe ori mi kokoko mo so pe o ti o turari mi abela mi o je file emi ti mo ti mo ba se lo samu emi to ku die kin di woli bi n ba n gbawe laye ojo hun o je ma se mi tori pe baby ba pa mi inu ma n kan mi ni sugbon inu ifoju yi ni mo wa lenikan so fun mi pe ona irere wa pe eyan ma ni igbala ni to ti n bo lowo ese awa omo kan bo lowo ese pe keyan bo lowo ota la wa n ro sugbon olorun to je alaanu to sin ni suru to be ge lo fi ipe yi fun mi lo so fun mi pe ki n kuro ninu isina ti mo wa mo be si ni ba won lo mo koko gbo ko ye mi mo so pe awon ele o ma madura agba atori pe mo ba n gbadura won kan ma gbadura lawon nikan won o jan ri mole won o fo soke emi o gbe won mo ni ewo lawon ele yin se alako be lawon ele yin ni emi o farahan bi sugbon gba ti mo be si ni ri to ye ye mi ti mo ri pe awon woli wa agbere o kuro lowo won ikobirin jo ko lowo won lemi na wa n danu ara mi ro pe ko ma ye keyan ku bayi keyan kan joko sipo elesin ni ba joko le mi mo wa n lo si ibi ti won tin soro yin rere o wa di odun 1964 ni osu kerin ojo karun lale ojo yen mo gbo bi won na tin gbo lale yi mo n be olorun wi pe ki ohun to n gbo lale ko le se ola anfani ni alẹ ọjọ yi gan bi won ti soro irere yi tan ni mo be si ni gbadura yato si tele tele la tele tele bi n ba wa ninu oko mama mira ni emi ni o bi n ba si wa ni lesin mo soro bo n wa su ma ti ma sori bayi tori ki na ati ma tami pa ko ma ti ma so pe we emi n de niyan a si lati jura le fun emi sugbon ọjọ yi adura ti mo gba ọjọ na yato mo sọ fun Ọlọ́run wípé o su mi torí àwọn oṣù òkúrò lẹ́yìn mi àjẹ́ òkúrò lẹ́yìn mi ìbínú ńkọ ìjà ńkọ àrán kan ńkọ kí a fi èèyàn sínú ńkọ mo ní ó tó mo bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà ṣàánú fún mi ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí dáríjì mi gba ọkàn mi la
fe je jesu wo inu okan mi o je mo olooto le olorun awon ileri re ko yi pada mo wa ri wi pe ayo kan wa sinu okan mi awon ese to wu mi da tele tele awon ti mo ti ma n baja ti mi o kin ki nkan na wa na okan mi lati ma ki won lati dariji won mo abe sini ko orin ihere orin aye atijo pe baba fosoke a wo ri esumole wom wom mo jugbo ele mo yi pada patapata woli ba wa mi wale o ba so pe ah o ri mi mo ah mo lo le ri mi mo ni kuro ni waju oju mi da wo duro lati se buburu ko lati se rere wa idajo no awon eni ti ani lara lowo se idajo alain ni baba iyen so pe se eto fun won gba ejo po wi oluwa wi pe wa nisisin yi ola ko o ma fi ojo igbala re dola wa nisisin yi ke si je ke aso asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o fun ju won o fun bi ojo didi bi won si bi won pon bi alari won o dabi irun agutan bi eyin ba fe te se gboran eyin o je ire ile na e dide ke je ke agbadura bo ba fe duro nipo elesin awon ti ko mo oluwa and awon ti won tesiwaju ninu ese sibe sibe o ku sowo e o sugbon bo ba je ko ese sile patapata todo ni gbagba ni te a fi eje Jesu Christi we

0: Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadun igbala olorun bi a se lo lasale yi ba wa lo ibiki biti abawo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi a ba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti ababa soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba kasi mu owa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi oluwa wa
1: ise awon aposteli ori iketaleni ogun nigbati paul o si tejumo igbimo o ni ara emi tin fi gbogbo eri okan rere lu aye emi ni waju olorun titi fi di oni yi Anania olori alufa se pase fun awon ti o duro ti pe ki o gun ole enu nigba na ni paul wi fun pe olorun yo lu o iwo ogiri ti akun ni efun iwo joko lati dajo mi ni gege bi ofin iwo si pe ki alumi le odi si ofin awon ti o duro ti si wi pe olori alufa olorun ni iwo gan paul si wi pe ara emi ko mo pe olori alufa ni nitori ati ko pe iwo ko gbodo soro lori awon eniyan re ni buburu sugbon nigba ti paul sakiyesi pe apa kan won je sadusi apa kan si je farisi o kigbe ni igbimo pe ara farisi ni emi omo farisi nitori ireti ati ajinde oku ni a se ba mi wijo nigba ti o si ti wi eyi iyapade laarin awon farisi ati awon sadusi ajo si pin meji nitori ti awon sadusi wi pe ko si ajinde tabi angeli tabi emi sugbon awon farisi jewo mejeji o si di ariwo nla ninu awon akowe ti o wa ni apa ati awon farisi dide won ja wi pe awa ko ri ohun buburu kan lara okunrin yi kisi ni bi emi kan tabi angeli kan ni o ba soro nigbati iyapa si di nla ti olori ogun bero ki paul ki o ma ba di fifaya lowo won o pase pe ki awon omo ogun sokale lo lati fi ipa mu kuro laarin won ki won si mu wa sinu ile olodi ni oru ijo na oluwa duro ti o si wi pe tujuka nitori bi iwo ti n jeri fun mi ni jerusalemu bee ni iwo ko le sai jeri ni romu pelu nigbati ile mo awon juu kan dimo lo won fi ara won bu pe won ki yo je bee ni won ki yo mu titi awon fi pa paul awon ti o dite yi si ju ogoji eniyan lo won si to lori awon alufa ati awon agbagba lo won si wi pe awa ti fi epe nla bu ara wa pe a ki yo to nkan wo titi awa o fi pa paul je ni isisiyi ki eyin pelu ajo igbimo wi fun olori ogun ki o mu sokale toyin wa bi eni pe eyin nfe wadi oran re dajudaju ki o to sumo itosi awa o si ti mura lati pa nigba ti omo arabinrin paul si gburo idena won o lo o si wo inu ile olodi lo o si so fun paul paul si pe okan ninu awon balogun orun sodo re o ni mu omokunrin yi to olori ogun lo nitori o ni nkan lati so fun o mu o si sin lo sodo olori ogun o si wi pe paul onde pe mi sodo re o si bẹ mi pe ki emi mu omokunrin yi to wa eni ti o ni nkan lati so fun o olori ogun fa lowo o si lo si apa kan o si bi ileere ni koko pe kini ohun ti iwo ni so fun mi o si wi pe awon juu fi imo sokan lati wa ebe o ki o mu paul sokale wa si ajo igbimo ni ola bi eni pe iwo nfe beere nkan dajudaju nipa re nitori naa ma se gbo ti won nitori awon ti o dena de ninu won ju ogoji okunrin lo ti won fi ara won bu pe awon ki yo je bee ni awon ki yo mu titi awon fi pa ni isisiyi won si ti mura tan won reti idahun lodo re nigba naa ni olori ogun jowo omokunrin naa lowo lo o si kilo fun pe ma se wi fun enikan pe iwo fi nkan wonyi han mi o si pe meji awon balogun orun sodo re o si wi pe e mura igba omo ogun sile lati lo si kesaria ati adorin eleshin ati igba oloko ni wakati keta oru o si wi pe ki won pese eranko ki won gbe paul gun ki won si le mu de odo felix baale ni alaafia o si ko iwe kan bayi pe claudio lisia si felix baale olola julo alaafia awon juu mu okunrin yi won si n pete ati pa nigba naa ni mo de pelu ogun mo si gba lowo won nigba ti mo gbo pe ara romu ni se nigba ti mo si n fe mo ide oran ti won fi sun si mo mu sokale lo si ajo igbimo won eni ti mo ri pe won fi sun nitori oran ofin won bee ni ko da oran kan ti o to si iku ati si ide nigba ti a si ti so fun mi pe won o dena de okunrin naa ogan mo si ran si o mo si pase fun awon olufisun re pelu lati so ohun ti won ba ri wi si niwaju re nigba naa ni awon omo ogun pa paul won si mu ile oru lo si antipatri gege bi ati pase fun won nijo keji won si jowo awon eleshin lati ma ba lo won si pada wa sinu ile olodi nigba ti won de kesaria ti won si fi iwe fun baale won mu paul pelu wa siwaju re nigba ti o si ti ka iwe naa o bere pe ara ile wo ni se nigbati o si gbo pe ara Kilikia ni o ni emi o gbo ejo re nigbati awon olufisun re pelu bade o si pase pe ki won ki o pa mo ni gbangan idajo Herodu.
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Olorun, Baba wa ati Baba Jesu Kristi Oluwa wa, adupe lowo re fun anfani ti o fun wa, lati ye oro re wo, oro ti mu ni ye, oro ti o man le iku pada leyin eni. Oro ti o si nse awotan gbogbo arun patapata ati oro ti o nje ki a ni igbala ti o si nje ka ba iwo Olorun elada wa laja adupe fun anfani yi a nbe o we pe ki anfani yi ki o ma se bo lowo wa bi a si se ye oro re wo ni asale yi je ki ibukun ti o wa ninu kiko gbigbo ati gbigba oro re je ki o ba le wa
4: amen
3: ki o si wa lori awon omo wa
4: amen
3: ati lori awon ara ile wa
4: amen
3: ki oro yi ki o si se to ki o si se ipase wa di odo re ni ikehin
4: amen
3: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa a o soro le ona si ibukun Olorun ti o fe wa ti o si nfe ire wa o ti se eto pupo fun igbesi aye wa ti o je wipe bi a ba farabalẹ ti a si teti lele ti a gbo ohun ti eni ti o fe wa ti o si nse aniyan lori wa ti a ba wo eto ti o ni fun igbesi aye eni kankan wa o daju wipe ibukun ti a nreti eti a ti n fi okan da aniyan nipa re o daju wipe yo je ti wa sugbon opolopo nitori wipe ifoju ti o wa ninu eni kokan ati eda kokan ni a ma ro wipe Olorun se bi eni pe a je oni igbese a si ma nsa fun Olorun bi Olorun ba kan enu ilekun wa ti o so pe o n bere wa a ma ro wipe o ti mu kumo dani o si ti mu iwe idajo wa dani a ma nsa fun Olorun a si ma nso fun awon ti o wa nitosi pataki awon ti o n waasu oro Olorun fun wa tabi awon ti won pe wa wipe ki a ka lo lati gbo oro Olorun pe ki won so fun Olorun wipe a o si nile nitori pe a ro pe a ti je igbese to po a o si mo bi a o se san igbese naa bi a ba si foju kan Olorun a ti ro wipe idajo ni Olorun fe gbe ko wa loju nitori be a ma nsa fun Olorun a si ma nkaakiri a n fe ibukun sugbon o se ni laanu wipe opolopo ti won se be esu ota emi wa lo fo won loju o si fo won loju si ire ati anu ati ibukun ti Olorun ni fun won sugbon awa ti a ti so ara wa di isansa kuro lodo Olorun ti a n sa kaakiri ti a si n wa ibukun mo fi lo fun o loni wipe bi o ba n fe ibukun tooto ọwọ́ Olorun ni ire rẹ àti àlàáfíà rẹ ni ó wà ìbùkún tí a sì ń fẹ́ ọwọ́ Olorun ni a fi pamọ́ sí bi o ba di igba ti a ba olorun dore ti a sin bere lowo re wi pe ibukun wada o daju wi pe ko si bi a ti le sare to tabi ti a ti le gbianju to ibukun ajina si wa sugbon fun awa ti a fe je ele ti omo ti a fe gboran ni a o so ninu oro olorun loni wi pe ona si ibukun wa mo je so fun o pe ibukun ti o nreti ko jina si o o wa ni eti odo re o je mo pe ni igba miran bi a ba lo si ile ifowopamo si gbogbo owo ti o nilo ni o wa ni to si odo re ibi ti a fi owo yi pamo si ko jina si o to bi ile re bi o se jina si o to sugbon bi o ba je wipe o mo bi a ti ri eni ti o nko iwe tabi eni ti o ma fun ni iwe so we dowo bi o ba je pe o mo iru ona ti o ye ki o gba a dabi eni wipe owo ti o nilo ti o si wa fun o ti a si ti pese re sile fun o a dabi eni pe o jina si o pupo be na ni ibukun olorun o wa ni to si re bi a ba la o loju sugbon o jina si o bi a ba di o loju ti a ko si je ki o mo ona si ibukun ti o ye o ti olorun si pese re sile fun o o ba mi lo si inu iwe mimo ni ori dafidi ori kini o so fun wa wi pe ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko si joko ni ibo joko awon elegan eyi ni kokoro ti o si ilekun ti o si npe o wi pe wa wole sugbon o daju pe ki o to wo ile ibukun olorun adena wa ni enu ona o nkan soso ti o si nwo ki se wi pe boya o je omode tabi agba awon ile apeje wa ti a ma fun ni ni iwe bi o ba ti nfe wole a wo ibi ti o ti nbo oruko re tabi boya a fun ni iwe ipe lati ni anfani lati je ninu ohun ti a pese sile awon miran wa ti o je pe bi o ba ti nfe wole a wo iru okiki tabi oye ti o ni ni adugbo re ki a to le gba o lati wole tabi o seese ni egbe omo ibile bi a ba ni asepapo kan ni a ti n wo awon ti a fi iwe pe won a si wo oruko re ati ileto tabi ibugbe ti o ti wa boya o leto si ati wole awon egbe miran wa ti o je pe awon obirin ni agba laaye lati wo iru ibi ayeye ti won se be na ni bi a ba fe wo ile ibukun olorun ni ati fi adena si enu ona kini adena yi si nfe wo ko fe wo boya o wa lati ilu nla tabi ilu kekere ko si fe mo boya oni gbogbo oye ti o wa ninu aye ti a ma fun ni ti a fi ma da ara wa lola wi pe lagbaja ojogbon tabi olola ni a o si fe mo lowo re boya inu ile esin le abi o si tabi o ti e man se ojuse tire ni inu ile isin eyi ko ni adena ti o man gba ni wole si ibi ibokun olorun ti o fe wo kini o nfe wo boya on ti abi obi abi ni bi iwa buburu ti o ti jinle ni inu re se iwo na mo gege bi eni ti o dagba ti o si ni oye bi aba bi omo awon eri ati idoti ati omiran wa ti ani lati ge kuro ti asin lati fo kuro ni ara omode yi bi a ko ba fo kuro o le se omode yi lose bi ati fe gba wo inu ibukun olorun be ni adena lati orun wa be ni o wo boya abini bi iwa buburu iwa ese ti o gbe wa lati inu iya re boya ati we kuro iwo na si mo wi pe omi ki we ogbon ki we esin kesin ti a le wa ki we abini bi ti a gbe wa lati inu iya wa sinu aye be ni bi o ba di igba ti a we awon kan won yi kuro ona si ibukun koni si sile ini afi ma ri ti awon ti o ti pe ninu aye ton ma fi so fun awe pe aye buru wi pe egun ati osi pe o po ninu aye eyi ni eri won wi pe won ko ti mo ona si ibukun sugbon ni asale yi ni mo nje ki o to ole ti wi pe ona si ibukun wa bi abala oloju ti a si se ti re ti o si nfe gbo ti o nfe gba nitori woli ni ni olorun ran lati so fun a wi pe bi a ba gbo ti a ba si gboran a o je ire ile na oni sugbon bi a ba ko oni ida ati idajo olorun li a o fi run wa sugbon bi o ba teti sile si ohun ti mo ni lati ba o so ti o si mu awon kan wonyi lo si ile lati mo loni we pe ona si ibukun wa o so fun wa ohun ti a dena yi ti o fe ri le owo wa ibukun li fu okunrin na ti ko rin ni imo ni a n pe ni imoran awon eniyan buburu ati ti ko duro li ona awon elese awon ti a n pe li elese o dabi eni ki a pe okunrin bi a ba so pe okunrin ede yi ni o ko gbogbo awon okunrin o koja olopa wa ninu awon okunrin awon alairise won wa ninu awon okunrin awon okawe won wa ninu awon okunrin agbe wa ninu awon okunrin nitori be bi a ba nso wi pe elese elese yi ni o ko gbogbo opolopo awon eniyan papo omo ti wa ninu won apaniyan o wa ninu awon ti a n pe ni elese awon iwa temi o ti buruju koju ki n poro le kokan bi ba fe bo sinu wahala o wa ninu awon elese awon aniyawo nile ki a tun ni ikan sita o wa ninu awon elese tabi akobirin jo meta merin ko ti buruju fun won ninu ti iyawo won wa ninu awon elese o wa nso fun wa wi pe

lati ma jumo gbe ni irepo ki enikeni ki o ma ri arin won a le so wipe o ti dara to o si ti dun to fun ebi oko aya ati awon omo fun ebi lati ma jumo gbe ni irepo ki enikeni ki o ma ri arin won a le so ninu ijo wipe o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ninu oluwa awa ti a wa ninu ijo awa ti a je omo olorun o ti dara to o si ti dun to ki a jo ma gbe ni irepo ki a jo ma gbe ni isokan ki enikeni ki o ma ri arin wa ki esu ki o ma le ri arin wa ki awon emi okunkun ki won ki o ma le ri arin wa sugbon o se ni laanu awon eniyan won ko mo we pe ohun ti a nsoro nipa re yi wi pe o dara pupo o si dun pupo iba se pe won ni oye iba se pe ati la won loju iba se pe won je ki emi olorun ki o ba won soro wo mo we pe ohun ti a ni lati se ti a ni lati la kaka fun ohun ti a ni lati se a pon ohun gbogbo ti a le se ki a se ni wi pe ki a wa ni irepo ki a si wa ni isokan je ki ti e bi o le re kan awon wo ni David nso wi pe yo wa ni isokan tabi irepo o ni awon ara awon wo ni a n pe ni ara awa ti a gbo ede yoruba bi a ba so we pe ara ile mi ti ki ba se we pe a n lo ede yi ni agalamasa bi ki ba se we pe a n fi sefe we pe ara ile o tun ti de o bi ki ba se be bi o ba je pe ni toto ni a n so pe ara ile mi o je we pe eni ti a ni isokan papo nitori boya jade lati inu iya kan na boya a ri we pe eje kan na ni o wa ninu ara wa tabi ni ede wa wi pe o ri la oju e ni o mo wi pe omo lagbaja ni emi na ro be wi pe ara ile ni eni ti a pe ni ara ni ninu oluwa ni eni ti a ti fi eje Jesu Christ so di omo olorun eni ti o wa ninu ese tele tele eni ti o n gbe ninu ese tele tele sugbon ti o ti ba Jesu pade ti o ti ronuku ada to ti gba Jesu Kristi bo gege bi Oluwa ati Olugbala iru eni be o ti di ara ninu Oluwa nitori o ti di ibatan fun Jesu Kristi ye ke wo Matthew ori kejila lati ese ikejidini adota ese ikejidini adota sugbon o dahun o si wi fun eni ti o so fun pe tani iya mi ati tani awon arakunrin mi o si na owo re si awon omo ehin re o wi pe ewo iya mi ati awon arakunrin mi e ni awon ara ninu Oluwa o awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo awon ti o ti di omo leyin Jesu Kristi nitori enikeni ti o ba nse ife baba mi ti nbe le orun ohun na li arakunrin mi ati arabinrin mi ati iya mi awon wonyi ni molebi fun Jesu Kristi nitori wipe won ti gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a gba Jesu Kristi omo re nikan soso wipe ki a gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a ronu pada awon ese wa ki a gba Jesu gege bi Olugbala nitori wipe Olorun ti ran Jesu gege bi odo agutan Olorun ti o ku ese ara aye lo oni enikeni ti nse ife baba mi ti nbe le orun je ki nbi o ni ibere kan se eni ti o gba Jesu Kristi gbo se o nse ife baba ti nbe le orun o se se kiro eni be ki o fun awon alagbe lowo o se se kiro eni be ki o ma gbadura le marun lojojumo sugbon ko gba Jesu Kristi gbo omo bibi Olorun kan soso ko gba Jesu Kristi gbo odo agutan Olorun ti o ku ese araye lo ko gba Jesu Kristi gbo eni ti Olorun so nipa re we pe wo eni ti inu mi dun si gidigidi eni ti o gba Jesu Kristi gbo eni ti a o ti fi eje Jesu Kristi we eni ti a o ti so domo Olorun nipa eje Jesu Kristi eje tutu iru eni be ko se ife Olorun sugbon eni ti o tun ba niwaju Jesu eni ti o wole fun Jesu eni ti o ko ese sile eni ti o ko iborisa sile eni ti o ko awon nkan aye wonyi ti o kan won sile ti o ro mo Jesu Kristi gege bi Oluwa gege bi Olugbala gege bi Oludani sile kuro ninu ase iru eni be ni a so pe o n se ife Olorun iru eni be paapaa ari we pe awon oro ti Jesu Kristi so nipa bi o se ye ki a gbe papo bi o se ye ki a jeun ohun ti o ye ki a se ibi ti o ye ki a lo awon iwewe awon nkan ti o ti so sile tele tele wi pe o ye ki awon omo eyin ki won ki o ma se iru eni ti o ba n se nkan bee o ni a so wi pe o n se ife baba mi ti n be le orun o ni awon wonyi le arakunrin mi ati arabinrin mi je ki n so je ki n tun laaye oda.

ti onkon ki hu jade ninu re o ni eni ti o ba ko olorun sile eni ti o ba je wo pe o ko igbekele ninu olorun o ko sile yo da bi alaini le aginju bi rere ti le nbo ko le ri yo ma gbe eyan gbe ile yo ma gbe inu aginju yo ma gbe ile iyo ti enikan ki gbe nitori be opolopo ewu lo wa fun awon ti won fi eran ara se igbekele won kini olorun wa nfe ki a se ohun ti olorun fe ki a se ni we pe ki a gbekele ohun wese ikeje ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re akoko o fe ni igbala o ni lati gbekele oluwa o gbodo gbekele ise rere ti re o gbodo gbekele we pe ati sami fun mi lati kekere o gbodo gbekele wo pe mo nka bibeli o gbodo gbekele wo pe mo nlo sori oke lati lo gbadura o gbodo gbekele wo pe baba mi ati iya mi ni awon oludasile ijo CAC tabi oludasile ijo CMS ni ilu wa igbekele re oni lati wa ninu Jesu Christi wo pe Jesu Christi ku fun mi ki se pe baba ati iya won je oludasile ijo ki se wo pe asami fun mi ni kekere ki se wo pe mo fun awon alagbe lowo ki se wi pe mo n gbadura mo n gba awe ki se wi pe mo ma lo sori oke nigba gbogbo igbekele re ni lati wa ninu Calvary ninu eje ti Jesu Christi ta sile ninu eje Jesu ti a fi n we lese mo ti o n funfun Jesu no lo oni lati gbadura wi pe Olorun mi o gbekele ise owo rere mi mi o gbekele awon igboran ti mo ro pe mo n se si ofin Olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbekele ohunkohun ti mo ti se ohunkohun ti mo n se tabi ohunkohun ti mo le se igbekele mi o wa ninu Jesu Christi o wa ninu odo agutan Olorun ti o ko ese ara aye lo o ni ibukun ni fun iru eni be ti o gbekele Oluwa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayan fe loke lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba olorun laja ibukun wipe a npe ni omo olorun nitori wipe o gbekele Jesu Christi o gbekele olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigba ti o we pe ibukun ni pon ni ti o gbekele Oluwa e je we pe bi abaje alaini bi wahala ba wa fun wa bi onkon ba de a le ke pe Oluwa Olorun yo da wa lohun ibukun idan wa dura ni an so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun abo Olorun ibukun wi pe bi abase aisan bi abagbekele Olorun Olorun le mu wa larada bi onkon ba wa ti o da bi eni we pe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi abagbekele Olorun Olorun le tu wa sile Olorun le je ki awon ide ti o fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele Oluwa ti o si fi Oluwa se igbekele re bi a ba so we pe agbekele Oluwa e je we pe gbogbo awon igbekele miran ni a ti ja sonu e je pe ki se we pe a n so fun Olorun we pe se die babalawo a se die ki se we pe a n so fun Oluwa mu wahala die kuro ki o si gba baba asale mi lati mu eto ko kuro e je we pe agbekele Olorun ati Olorun ni kan soso ki se we pe bi a ba n gbadura a n gbadura ni igbekele ni oruko Jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele Olorun eni toro we pe oruko Jesu oto ani lati foroko angeli kun eni toro we pe eje Jesu Christi oto ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni toro we pe bibeli nikan soso wi pe ko to awon hanturu awon nkan ti awon elebologun awon nkan ti awon alalupaida ti won ti ko sile awon nkan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro wepe eko bibeli eko ihinrere wepe ko to wepe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wepe agbekele Olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele Olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele Oluwa ti o fi Oluwa se igbekele re yo si dabi igi ti a gbin leba omi ti o na gbongbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tut ewe re yo tut.

0: ibẹ awọn ti iba wa ni yi niwaju re ki won ki o ja mi ni koro bi won ba ni ohun ko nsi mi bi ko se be je ki awon eniyan won yi ti kara won so ise buburu ti won ri lowo mi nigba ti mo duro niwaju ajo igbimo yi bi ko se ti gbolo nkan yi ti mo ke nigba ti mo duro ni arin won nitori ajinde oku ni a se ba mi wijo lodo yin loni yi nigba ti felisi gbo nkan won yi oye saaye ni aye tan nipa ona na o tu won kana o ni nigba ti lisia olori ogun ba sokale wa emi o wa di oran yin daju o se pase fun balogun orun kan pe ki o ma se itoju Paul ki o si bun laye ati pe ki o ma se da awon ojulumo re lekun lati ma se iranse fun sugbon leyin ijo melo kan Felix de ti on ti Drusilla obirin re ti se ju o si ranse pe Paul o si gbo oro lodo re nipa igbagbo ninu Christ Jesus bi o si tin so asoye nipa ti ododo ati aire koja ati idajo tin bo eru ba Felix o dan wi pe ma lo ni isisiyin na nigba ti mo ba si ni akoko ti o wo emi o ranse pe o o si nreti pelu pe aba fun oni owo lati owo Paul wa ki ohun ki o le da sile nitori na a si ma ranse si nigba kugba a ma ba soro sugbon leyin odun meji Porcius Festus ropo Felix Felix si n fe se oju re fun awon Jew o fi Paul sile ni onde
1: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern. Je ki a dede
2: duro. Loni bi a ti gbo eri ti awon elomiran je wo pe Olorun da won ni ide o gba okan won la o pese fun won o mu won larada awa paapa bi a ti wa loni o ye ki a gbagbo wo pe ni agbara Olorun ko si ohun to soro lati se e je ki a gbohun wa soke lati gbadura lati so fun Olorun ebe yowu ki a ni ki a so fun Olorun ki o le gbo ti wa ki o le da wa ni ide ki o si le saanu fun wa.

ni ti o ma le won ba idajo ti inu aye yi ikeji idajo ninu aye ti nbo bi o ba wo exodus nso fun wa ninu ori keji lati ati kale kan o so wi pe idajo yi o ba awon omo egypt wi pe a o pa akobi gbogbo awon ile won nitori be bi o ba wa si abe abo ti o wa ninu eje jesu abo kuro ninu idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye raye yo le je tire bi a se le bo lowo idajo olorun ni pe ki a gba jesu christ gbo ki a ba le bo lowo ibinu olorun opolopo ni won se wahala ninu aye yi ti o dabi eni wi pe nkan o tora won ni igbese aye won erede eyi ni wi pe idajo olorun ti aye isinsin yi o wa lori won bi won ba si ku siru ipo be idajo aye raye ni o je ipin won pelu iketa a fi yato si aarin awon omo israeli ati ti egypt nipa wi pe eje odo agutan na o je abo fun won ninu aye wahala wa ikunju wa aisan wa ise jamba popo lo wa sugbon bi o ba fe ki iyato ki o wa laarin igbese aye ti re ati igbese aye awon ti o wa ninu aye iyato ti o le ni ni wi pe ki o wa se abe abo ti o wa ninu eje jesu christi nipa be ni awon nkan ti nsele si awon ti o wa ninu aye ki o le fi sele si o ninu exodus rike edogun ese ikerin dilogbon o si wi pe bi iwo ba teti sile gidi gidi si ohun oluwa olorun re ti o ba si se eyi ti o toli oju re iwo ti iwo ba peti si ofin re ti iwo ba si pa gbogbo ase re mo emi ki yo fi okan ninu arun won ni ti mo mu wa sara awon ara egypt si o lara nitori emi le olowa ti o mu o lara da awon ti o wa ninu aye aisan popo ni o wa lara won aisan ko gbogun aisan ti pani lo wa lara won bi iwo paapa ko ba fe ma jiya bi iwo paapa ko ba fe ni iponju bi awon ti o wa ninu aye ohun ti o ye ki o se ni pe ki o wa si abe abo ti o wa ninu eje jesu christi ikerin iwosan je ti awon omo israeli won yi nitori we pe won wa labe eje odo agutan na ninu orin dafidi lekan si orin dafidi ori karundini adofa orin dafidi ori karundini adofa arun le ni ogorun ese iketa le ese iketa din logoji o si mu won jade ti awon ti fadaka ati wura ko si si ailera kan ninu eya re bawo ni o se sese fun ogunlogo awon eniyan won yi egberun lona egberun lona meta lati wa ni ara dida sasa lai ni aisan kankan ni ago ara won nitori eje jesu ti a fi bo won ti a fi daabo bo won eyi ni o je ki o sese ni igbese aye won ranti pe bi iwo paapa ba fe ni iwosan kuro ninu gbogbo arun ohun ti o ni lati se ni lati gbagbo ninu eje jesu christi ti a ta sile ranti pe anfani tabi ibukun ti o wa labe eje odo agutan ni we pe a o gba o lowo iparun wi pe o bo lowo iparun lati owo apanirun ni ikeji o bo lowo idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye ti nbo iketa a o fi yato si aarin re ati awon ti o wa ninu aye ikerin iwosan pepe kuro ninu gbogbo arun yo je ti re nisisiyin a o to olorun lo a o so fun olorun wi pe a gbagbo wi pe fun wa ni jesu christi ko wi pe jesu christi ni odo agutan ti a pa nitori ese wa ti a ta eje re sile nitori tiwa ati wi pe a gbagbo ninu eje ti o ta sile fun wa bi o ba ti n fi igbagbo we ninu eje na ti o n so fun olorun ti o n ko ese re sile be ni igbala olorun iwosan latoke wa idande tooto yo je ti re eje ki a dide duro lati ba olorun soro ranti pe jesu christi nikan soso ni odo agutan ti a pa fun wa eje re nikan soso le o le gba kuro ninu idajo olorun eje re nikan soso ni o le fun wa ni igbala eje re nikan soso ni o le

ti ni se ise isin si Oluwa ninu Joshua ori ikerin le logun Joshua ori ikerin le logun ese ikerin la nje nitorina eberu Oluwa ke si ma sin le ododo ati le otito ki esi mu orisa won ni kuro ti awon baba yin sin ni hakeji odo ni ati ni Egypt ki esi ma sin Oluwa bi ati so ninu majemu lailai be na ni antenu mo ninu majemu titun wi pe bi aba fe sin Oluwa ani lati ko ese sile ani lati ko ise ara sile asi ni lati ko awon orisa sile ese iketa le logun nje nitori na emu olorun ajiji ti nbe laarin yin kuro ki eyin si yi okan yin si Oluwa olorun Israeli awon eniyan na si wi fun Joshua pe Oluwa olorun wa le awa o ma sin ohun re le awa o si ma gbo bi ati ri awon kan wonyi oye wa wi pe lai si iriri atunbi iriri igbala tabi iyi pada okan ti o daju ko sese lati sin olorun ni itewogba Deuteronomy ori kewa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun bi abati nka won ni ki iwo fun are ki o je ki emi olorun ki o ma tumo awon oro yi dele dele ninu okan re ki o mo awon ti olorun nbere ki o to di we pe o gbo wole ise ese Oluwa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun nje nisisiyi Israeli kini Oluwa re nbere lowo re bi ko se lati ma beru re bi yesi nkan akoko ni yi we pe ki o ma beru Oluwa Olorun re ikeji lati ma rin li ona re gbogbo ki a to so wi pe ansin Olorun ohun akoko ki a ma beru re ikeji ki a ma rin ni ona re gbogbo gbogbo ilana ti o la sile ki a rin ninu re oni lati ma fe ohun ti Olorun ba fe ki a fe ohun ti Olorun ba ko ki a ko o tun wa so fun a wi pe ati lati ma sin Oluwa Olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ori o meta to saju ki a to so wi pe an sin Olorun tabi an se sesin si Olorun oni lakoko ki a beru re lekeji ki a rin ninu gbogbo ona re iketa ki a fe oni leyin na ni a o ma sin pelu gbogbo okan ati pelu gbogbo aya wa ni ese ogun ki iwo ki o ma beru Oluwa Olorun re oni ki iwo ki o ma sin oran wa leti we pe ni sisin Oluwa o lo papo pelu ki a ma beru Oluwa ati ki a ma sin oni ki iwo ki o faramo ma se faramo orisa ma se faramo aye ma se faramo awon nkan to wa ninu aye oni ki a ma beru re ki a ma sin ki a ma faramo ninu Joshua ori kejilelogun ese ikarun kiki ki e kiye sara gidigidi lati pa ase ati ofin mo ti Mose iranse Oluwa fifun yin lati fe Oluwa Olorun yin ati lati ma rin ni gbogbo ona re ati lati ma pa ase re mo ati lati ma faramo ati lati sin se ori ohun ti bibeli nso ju abere niko ki o to so fun a wi pe ki a ma sin oni lakoko ki a pa ase re mo ki a pa ofin re mo o tun so fun a wi pe ki a fe ki a ma yin ki a ma rin ni ona re gbogbo ati ki a tun ma pa awon ase re mo ki a faramo oni leyin na ki a ma sin pelu aya yin gbogbo ati pelu okan yin gbogbo nitori na

ìkọ̀ọ̀kan wa tí a ti wá sí yìí tí a ń gbaradì tí a ń múra sílẹ̀ tí a ń sọ wípé a ó sin olúwa ó yẹ kí ó yé wa wípé rírìn nínú ọ̀nà olúwa ṣíṣe ìgbọràn sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run àti níní ìgbàgbọ́ ìgbọràn wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí ló máa ń jẹ́ kí iṣẹ́ ìsìn wa kí ó jẹ́ ojúlówó àti ìtẹ́wọ́gbà níwájú ọlọ́run. Kí wá ni èrèdí tí a ní láti rìn, tí a ní láti ṣe, tí a ní láti hùwà gẹ́gẹ́ bí a ti ń sọ nínú Bíbélì gẹ́gẹ́ bí a ti kà á? Èrèdí èyí ni wípé ẹni tí ó bá jẹ́ ọmọ ọlọ́run, ẹni tí ó bá ti ní ìgbàlà tòótọ́, kì í ṣe ti ara rẹ̀ mọ́, ó jẹ́ ti ọlọ́run. Nínú Kọ́ríntì kínní orí kẹfà ẹsẹ̀ 21 àti ẹsẹ̀ 20, ó ní tàbí ẹ̀yin kò mọ̀ pé ara yín ni tẹ́ḿpìlì ẹ̀mí mímọ́ tí ń bẹ nínú yín tí ẹ̀yin ti gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ̀yin kì í sì ṣe ti ara yín. Bí a bá ti di ẹni ìgbàlà, bí orúkọ wa bá wà nínú ìwé ìyè Ọlọ́run, bí a bá ní ẹ̀mí Ọlọ́run tí ó ń jẹ́rìí pẹ̀lú ẹ̀mí wa wípé a ti di ọmọ Ọlọ́run, ó ń sọ fún wa wípé a kì í ṣe ti ara wa, nítorí a ti rà yín ní iye kan. Nítorí náà, ẹ̀yin Ọlọ́run lógo nínú ara yín àti nínú ẹ̀mí yín tí í ṣe ti Ọlọ́run. Ó yẹ kí a mọ èdè ẹnu ẹni tí ó jẹ́ onígbàgbọ́ àti ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Nínú Samueli kejì orí kẹẹ̀dógún ni a ti ń ka ẹsẹ 14 àti ẹsẹ 15. Ohun tí a ń kà níhìn-ín, ó jẹ́ àpẹẹrẹ fún wa bí ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ó jẹ́ àpẹẹrẹ ohun tí ó yẹ kí a máa sọ fún Jésù Kristì Olúwa àti Olùgbàlà wa ní ìgbà gbogbo. Ó sì jẹ́ àpẹẹrẹ irú ìwà tí ó yẹ kí a ní nínú ìjọ pẹ̀lú àwọn adarí wa nínú ìjọ. Wò ó láti ẹsẹ 14, Samueli kejì orí 15 ẹsẹ 14. Dáfídì sì wé fún gbogbo wọn àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ tí ó wà lọ́dọ̀ rẹ̀ ní Jerusalemu pé, ẹ dìde, ẹ jẹ́ kí a sá lọ, nítorí pé kò sí ẹni tí yóò gbà wá lọ́wọ́ Absalomu. Ẹ yára, kí a lọ kúrò, kí òun má bàa yára lé wa bá, kí ó má sì mú ibi bá wa, kí ó má sì fi ojú idà pa ìlú run. Níhìn-ín ni a ń rí Dáfídì, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ní ìṣòro, ó ní wàhálà, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọmọ bíbí inú rẹ̀ ló dìde sí i. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí a pè ní ìránṣẹ́ Dáfídì, síbẹ̀ wọ́n mọ̀ wípé àwọn jẹ́ ìránṣẹ́, àti wípé Dáfídì òun jẹ́ ọba lórí wọn. Wọn ò ka wàhálà tí Dáfídì ní, àìlera, àléébù tí Dáfídì ní, wọ́n gbà wípé ó sì jẹ́ ọba lórí wọn. Wo èdè ẹnu wọn kí ó lè yọ wípé àwa tí a gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà wa. Irú èdè yìí ló yẹ kó wà lẹ́nu wa ní ẹsẹ̀ 15. Àwọn ìránṣẹ́ ọba sì wé fún ọba pé, gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí Olúwa wa ọba ń fẹ́, wò ó, àwa ìránṣẹ́ rẹ ti múra tán. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé bí a bá ń bá Olúwa sọ̀rọ̀, kí a mọ̀ wípé ó jẹ́ Olùgbàlà wa, ó jẹ́ ọba fún wa. Bí àwọn tí ó wà nínú ayé bí wọn ò tilẹ̀ gbà á gbọ́, àwa gba Jésù gbọ́, kí a sì mọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́, ó yẹ kí a sọ fún un wípé gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí Olúwa wa ọba ń fẹ́, nítorí òun ni ọba àwọn ọba Olúwa àwọn Olúwa, kí a sì sọ fún un wípé ìránṣẹ́ rẹ ti múra tán. Àti nínú ìjọ pẹ̀lú, bí a bá ní adarí lórí wa tàbí olùṣọ́ àgùntàn lórí wa, ó yẹ kí a lè mọ̀ wípé bí olùṣọ́ àgùntàn, bí ó bá ti ń lànà sílẹ̀ wípé iṣẹ́ ìsìn tí a ó ṣe nìyí, kì í ṣe wípé kí a máa jiyàn, kí a máa sọ wípé rárá, ọ̀nà mìíràn wà tó yẹ ká gbé irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ gbà. Ó ní kí a máa dáhùn bí àwọn ìránṣẹ́ Dáfídì, bí wọ́n ti dáhùn, kí a sọ wípé ohun gbogbo
ti olowa tabi ti adari wa ba nfe awa iranse re amoratan ninu awon oba kini ori ogun awon oba kini ori ogun ese ikerin oba Israel si da o si dahun o si we pe olowa mi oba gege bi oro re ti re li mi ati ohun gbogbo ti mo ni awa ti a je omo olorun iru oro yi ni o ye ki o wa lenu wa we pe olorun wa olowa wa oba lori wa oba lori ijo we pe ti re li awa ati ohun gbogbo ti ani nigbati iyi ba ye wa yeke yeke a o fi gbogbo okan wa teriba fun gbogbo ofin ati ilana re nitori pe awon omo aye o kara maisiki iru ijo wa ara eni ati iru igboran ati iru ise ese be si olorun o daju wi pe won o tako wa won o se inu nibi ni si wa won o gbo ewuro si wa loju won o si gbiyanju lati da lati di wa lona ni gbogbo ona awon wahala ati inu nibi ni won yi ni a npe ni agbelebo a si ni lati gbe awon agbelebo won yi ki a ma tele Jesu ki a si ma tesiwaju ninu ise isin olorun nisisiyi ipa keji ninu iwaaso wa sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun ye ki o ye o wi pe bi a ba nso wi pe sisin olorun a nso nipa sisin ijo olorun nitori wi pe a o le paala saarin awon mejeji bi o ba sin olorun ori lati sin ijo olorun ninu chronicle keji ori ikarun din logoji chronicle keji ori karun din logoji ese iketa o si we fun awon omo lefi ti nko gbogbo israeli ti se mimo si olowa o nso nihin awon iranse awon ti won se ise esin ni ile israeli o pe won ni awon omo lefi awon yi ni ati ya soto fun ise esin olowa o nso fun won wi pe egbe apoti eri mimo ni lo sinu ile na ti solomoni omo dafidi oba israeli ti ko ki yo si je eru li ejika yin nitori tele tele won ma gbe apoti eri mimo yi le ejika ni sugbon won so wi pe ki won ki o gbe lo si temple ti solomoni ti o ti ko oni esin oluwa olorun yin nisisiyi ati israeli awon eniyan re oni esin oluwa bi e ba si tin sin oluwa ki eran ti we pe e o sin awon eniyan re lati ifihan inu iwe mimo ni ati ko wi pe ohunkohun ti a ba se si eniyan olorun olorun la nse si ohunkohun ti a ba si se fun awon eniyan olorun olorun ni a nse fun ore tabi ibi ti a ba se si awon eniyan olorun olorun funra ara re ni a nse si lati oni lo je ki o yi o wi pe bi o ba se ka si omo olorun o nse ka si olorun bi o ba se ka si eni to ntele Jesu iranse Jesu iranse olorun iru ika be ki se eniyan lo nse si o nse ika be o nse si olowa funra ara re bi o ba si sore bi o ba se se anu bi o ba se se esin bi o ba toju omo olorun kan olorun lo ntoju olorun lo nfi ife han fun nitori wi pe ohun ti a ba se fun omo olorun olorun fun ara re la se fun ninu Matthew ori kedogbon Matthew ori kedogbon ese ogoji eyi ni a ri oro Jesu to so fun awe pe bayi ni o ri lojo ikehin ohun kekeke ti a se
onlanla ti ase yala odara yala kodara bi a ba se si omo olorun a se si olorun oba yo si daun yo si wi fun won pe looto ni mo wi fun yin ni won bi eyin ti se fun okan ninu awon arakunrin mi won yi ti o kere julo eyin ti se fun mi ni won bi eyin ti se fun awon arakunrin mi awon omo leyin Jesu ohun yi ti won se won se si Jesu wo ese ikarun dini adota ese ikarun dini adota nigba na ni yo da won lohun wi pe looto ni mo wi fun yin ni won bi eyin ko ti se fun awon fun okan ninu awon ti o kere ju lo won yi eyin ko se fun mi awon won yi won o mo eko ti an ko yi ki o to di we pe ikopa oju won de won ro we pe bi awon ba ri Jesu awon feran Jesu bi awon ba ri Jesu awon o se ise iranse fun Jesu lai mo we pe ise iranse ti a se ore ti a se anu ti a se adura ti a gba itoju ti a se fun awon omo olorun olorun fun ara re oluwa fun ara re la nse nkan won yi fun awon ti a se ko ti a ko se olorun ni a ko se nkan won yi ni a ko se fun ninu ise awon apostoli ise awon apostoli ori kesan ese ikerin ati ikarun ise awon apostoli ori kesan ese ikerin o si subolule eyin so nipa Saulu o gbo ohun ti o nfo si pe Saulu e se ti iwo fi se inu ni bi ni si mi Saulu ko ti ri Jesu loju koju sugbon o se inu ni bi ni si awon ijo ohun ti Saulu se si awon ijo Jesu so wi pe ohun lo se si o ni Saulu e se ti iwo fi se inu ni bi ni si mi o si we pe iwo ta ni Oluwa Oluwa si we pe emi ni Jesu eni ti won se inu ni bi ni si ohun irora ni fun o lati tapa si egun awon na mo we pe a ma nso ni ede Yoruba we pe eni ti aba fe iya re ni omo re wo ni nitori be o ti aba se si omo iya la se si a ma nso pelu we pe eni ti ori ewo re ni ti o na lopa ilewo re ni onitan korira nitori be ohun to ba se somo olorun ohun to ba se si ijo olorun olorun funra re lo nse si o ye ki a wo ipa meji ti ise esin olorun ti o pin si tabi ise esin si ijo olorun ti o pin si ikini sisi ijo lapapo gege bi ara kan bi a ba nso nipa sisi ijo olorun yi pin si meji ikanni wi pe a n se ijo olorun lapapo bi ara kan ikeji ni wi pe a n sin olori jori omo ijo kookan ye ki a wo ni kookan ikini sisin ijo lapapo ninu ise awon apostoli ori ogun ise awon apostoli ori ogun ese ikokandinlogun bi mo ti n fi irele okan gbogbo sin Oluwa ati omije pupo pelu idanwo ti o ba mi nipa idena awon Jew bi emi ko ti fa seyin lati so ohunkohun ti o sanfani fun yin ati lati ma ko yin ni gbangba lati ma ko yin ni gbangba eje bi ati n wa su nisisiyi o je wepe a n se ise iranse fun ijo lapapo lati ma ko yin ni gbangba sugbon o tun wa so fun wa wipe lati ma ko yin lati ile de ile eje wepe a n se ise esin fun enikookan tabi si enikookan ninu ijo ninu Galatia ori karun Galatia ori karun ese iketala nitori ati pe yin si ominira ara
kiki pe ki e ma se lo ominira yin fun aye sipa ti ara sugbon e ma fi ife sin omo ni keji yi ni kokan o ye ki a mo we pe ani lati sin eni kokan ninu ijo ani lati se ise iranse ise esin fun eni kokan ninu ijo ani awon ojuse kan ninu ise iranse gbangba si ijo lapapo o sese ki a wa ninu egbe awon akorin o sese ki a wa ninu egbe awon tin sona o sese ki a wa ninu egbe awon tin fadura jagun o sese ki a ma dari idapo oju ile o si sese ko je wi pe adari ekun la fi wa se o sese ki a je oniwaasu awon iru ise ti an so won yi won je ise ise ti an se si ijo lapapo sugbon ise olorun ko pari sibe bi ati ni ojuse ti an se fun ara lapapo be ni ani ti an se si enikokan fun enikokan ni inu ise isin wa bi Jesu Kristi bi o se ni ise isin si gbogbo agbaye be lo ni si ijo be lo si ni si enikokan eyi je apere tabi apejuwe fun wa ani ise isin ti ani lati se si gbogbo agbaye e lo ki e wa sun rere fun gbogbo aye ani eyi ti ani lati se ninu ijo nitori o fi awon kan se bi aposteli bi woli bi ajihinrere bi olokoni ati bi oluso agutan ki a le se ara Jesu ni pepe sugbon bi ati ni ise iranse si aye ise iranse si ijo ati ise iranse si enikokan o ye ki a mo wi pe irele ni lati gbe wa wo abi ani lati gbe irele wo ki a le se ise yi apere yi ni Jesu fun wa ninu Johanu ori ketala Johanu ori ketala lati ese ikejila oni Johanu ori ketala ese ikejila nitori na leyin ti o ti we ese won tan ti o si mu agbada re ti o si tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin je pe e ha mo ohun ti mo se si yin se e ti ri ohun ti mo se si yin eyin pe mi ni oluwa olukoni ati oluwa eyin wi rere be ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati olukoni yin ba we ese yin o to ki eyin pelu o si ma we ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin o ye ki o ye gbogbo enikokan wa we pe a ko le duro gangan bi opo ina oju titi ki a so we pe a n we ese fun elomiran nitori be ise isin wa o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a bere o gba wi pe ki a teriba ki a to le se ise isin to peye ati ise isin to je itewogba we pe bi a ba se iru ise be gbogbo emi tinu mi ni o se agbodo ko sile gbogbo emi tin gberaga ani lati ko sile lati mo wi pe ise olorun lowo wa ninu ijo tabi si aye si elese tabi si awon omo olorun o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a teriba o gba wi pe ki a je olooto si olorun ki a si se ise na gege bi Jesu oluwa wa ati olugbala wa bi ohun ti se ise na nisisiyi a n lo si ipa keta sisapon lati gba awon ti o nula lona kona bi a ti n wo nkan yi a wo apere Jesu Kristi fun ara re nitori wepe o so fun wa o ni ohun ti fi apere lele ki awa naa ki a ma se gege bi ohun ti se ninu Matthew ori ogun ese ikeje din logbon ani gege bi omo eniyan ko ti wa ki a se iranse fun bi ko se lati se iranse fun ni ati lati fi emi re se irapada
opolopo eniyan oni omo eniyan yin so nipa Jesu ko wa pe ke a ma se iranse fun ohun sugbon ohun fe ohun gba lati se iranse fun wa iranse ti o se fun wa ni o je ki a ni igbala iranse ti o se fun wa lo je ko wa lori igi agbelebu fun eni kokan wa iranse to se fun wa lo je ko ta eje re sile ki a ba le ni igbala isodotun isodi mimo iyipada to peye ninu Corinthians keji ni iwe mimo tun ran wa leti ohun ti Jesu je tele tele ati ohun ti o se ki a ba le ni oro iye aini pekan Corinthians keji ori kejo ese ikesan nitori eyin mo ore ofe oluwa wa Jesu Christi pe bi ohun ti le je oloro ri sugbon nitori yin o di talaka ki e ki ele ki a le so yin di oloro la nipa aini re eyi ni ise esin ti Jesu Christi to se bi o ba ka itan Jesu papa nigbati afihan nigbati amu ati nigbati petero yo ida ti o be enikan leti bi Jesu ti so wi pe ohun lagbara fun rara ohun lati koya bi ohun ba fe koya sugbon bi ohun ba ko iya na o je wi pe igbala koni le je ti wa nitori be Jesu ko ko iya gbogbo iya to je nigbati abi o mo wi pe iya aboje an gbe kaakiri o mo wi pe iya ile je pelu nitori wi pe o ni omo eniyan koni ibi ti yo fi ori re le iya aso je iya gbogbo nkan lo je Jesu ati wi pe nigbati a fi han nigbati a mu nigbati a kan mo agbelebo o ni o se se fun ohun lati pe awon legion angeli ki won ki o le je ranwo fun ohun bi on ba fe se be sugbon Jesu ko fe ko iya ki o ba le se iranse fun eni kokan wa o ma n gbo ti awon eyan ma n so wi pe awon ko iya onigbagbo ki se be e ni a fi n gbo wi pe elomiran so wi pe ohun ore ko iya tabi ogun ko iya tabi olu ko iya tabi ade ko iya sugbon a so fun wa pe bi o se ti Jesu ni ohun o ko iya o gba iya je oruko Jesu ni ore jiya ki se ore koya nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori idande awon elomiran nitori wipe ki awon elomiran ki won ki o ba le kuro ninu ipo osi ti won wa ki won ki o le lo si orun rere ki won ki o le wa si apa ti oluwa o ye ki a setan ki a le saapon ki a le se ohunkohun ti o gba wa ti o na wa lona kona lati gba awon ti o nu lati gba won opolopo lo kawo gbera nipa ti emi ti won se awawi we pe a ori se se fọlọrun ni sugbon o ye ki a mo we pe enikokan wa bi o ba kawo gbera owo to dile ni isuma nri lo Jesu si so fun wa o ni e se ti o fi duro lati oni moni lai rise ninu Matthew ori ogun lati ese ikefa lo ti je ki o ye wa o ni o si jade lo lakoko wakati kokanla ojo o ni awon ori awon alai rise miran ti o nduro o si wi fun won pe ese ti eyin fi duro lati oni moni lai rise won si wi fun pe nitori ko si eni ti o po wa li agbase e je wi pe bi iwo na bi o ba nse ro awa wi bayi o ti la oju re lati ri oko ti o pon fun ikore
o si ti se ti re lati gbo ohun ti emi olorun so eyi ni o fi so fun won ni ese ikeje yi o wi fun won pe e lo pelu sinu ogba ajara eyi ti o ba to li emi ni eyin o si ri gba oke aimoye awon elese ni ayika wa ni o nduro fun oro igbala won fe gbo bi a o se gba won la won fe gbo oro hinrere Jesu wa nso fun awe pe ki a lo lati waasu fun won ninu Matthew ori kewa Matthew ori kewa lati ese ikefa sugbon e kukuto awon agotan ile Israel ti o nu lo bi eyin si tin lo e ma waasu we pe ijoba Olorun ko si dede oni bi a o ti tuka nihi bi a o ti ma lo si ile wa bi a o ti kuro ni ipago ki a ma lo ki a ma waasu irere ki a ma so fun won wi pe ijoba Olorun ko si dede ese kejo e ma se dida ara awon olokun e so awon adete di mimo e si ji awon oku dide ki e si ma le awon emi esu jade o wa so fun awe pe ki se tolowo ki se we pe bi a ba tin se tan ki a ma toro owo lowo awon ti a nsise iranse fun ofe le eyin igba ofe ni ki e fi fun ni so se se be mo ni so se se be ninu Luko ori kewa Luko ori kewa ese ikeji ati ese iketa o si we fun won pe ikore po awon elese won pojo awon eni ti o ti di eni igbala nitori be ikore po awon ti won duro lati gbo oro yin rere oro ti yo gba won la oro ironu po ada oro igbagbo ikore po awon ti won lo si ilesin sugbon ti o je wipe oro irere eko irere bi won se ni igbala ko ti ye won won po ikore po sugbon awon alagbase ko to nkan nitori na ebe oluwa ikore ki o le ran awon alagbase sinu ikore re mo gbadura wipe o je ikan ninu won lara awon ti o lo wa awon ti o sonu awon ti o wa ninu ese awon to n papo ninu ese lara awon ti o lo wa won ti o mu won wa sile si odo Jesu ninu Luko ori kedogun Luko ori kedogun lati ese ikerin okunrin wo ninu yin ti o ni 100 agutan bi o ba so kanu ninu won ti ki yo fi 99 iyoku sile ninu iju ki ti ki yo si tose eyi ti o nu lo titi yo fi ri titi yo fi ri on ti olorun so fun ani we pe ki a to awon ti o nu lo ki a wa won ki a wa so si won ki a gbadura fun won ki a se gbogbo ni ipa wa ti a le se titi a o fi ri won titi a o fi jere won sinu ijoba olorun nigba ti o si ti ri tan o gbe eleji ka re o nyo ayo kan ti a ni ni we pe awon elese won ri igbala bi o ba si iru igbala be fun awon tin segbe ko si ayo kan ti o le ni gege bi omo olorun nigba ti o si de ile o pe awon ore ati aladugbo re jo o wi fun won pe e ba mi yo nitori ti mo ri agotan mi ti o ti sonu mo wi fun yin gege be li ayo yo wa li orun lori elese kan ti oronuko ada ju lori olooto mokandinlogorun lo ti ko se aini ironuko ada eyi ni ise to je wa logun ise jere okan ise to se pataki julo ise to sumo okan olorun julo oluwa nfe ki a gbagbe irora wa oluwa nfe ki a fi ilepa ti aye ki a fi sile ki a farada iponju ki a farada iya ki a pinu ki a jeje we pe ati setan lati nawo lati nora fun igbala awon elomiran aba ati setan oluwa nfe ki a tara sasa lati fi ona igbala han awon elese ti segbe gege bi Paul gege bi Esther bi won ti pa idiwo gbogbo ti sapa kan ti won si ba olorun damaje mo we pe won o je ohun elo igbala fun igbala ohun elo igbala fun igbala okan awon elese be na ni olorun so we pe ki a pa gbogbo idiwo ki a pa won ti sapa kan
ki a ba le je ohun elo igbana fun okan awon elese olorun be lowo re we pe ki o dide we pe ki o se ki o se kia ki o lo so fun awon elese ki a je ile ti omo olorun je ki a je ile ti omo ki a ma je agbo magba bi o ba je ile ti omo gbo bi olowa tin bebe ise wa fun gbogbo wa gbo bi emi tin wi pelu wi pe je ipe na bayi mo setan lati sise fun Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pepe won lo sibi to ba ran mi mo setan lati sise fun Jesu emi de ran mi bo na ti le sokun ero ko ba mi mo setan fun ise olowa ohun kan pe o nisisiyi feti si ohun na on so si o leti jeje je ipe na bayi pe mo setan lati sise fun Jesu emi de ran mi okan popo won ku ninu ose yara lati se iranwo nitori akoko nko ja lo dide nisese ki o so fun Jesu bayi pe mo setan lati sise fun Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pipe won lo sibi ti o ba ran mi mo setan lati sise fun Jesu emi de ran mi bona ti le sokun ero ko ba mi mo setan lati sise fun Jesu emi olorun pe o on so fun wi pe ki o dide lati sise fun olorun nitori ikore po alagbase o to nkan o wa n so fun o wi pe ki o mura sile ki o setan lati jiya ki o setan lati farada iponju ki o setan lati na ohunkohun ti o gba o ti o na ki o setan lati nawo lati nara lati gba awon elese awon to nku ninu ese lati gba awon elese awon to wa ninu okokun lati gba awon elese awon ti won o mo nipa Jesu olugbalo oluwa wa ki o setan ki o mura sile lati se ohunkohun ti o gba lati na ohunkohun ti o na lati so fun awon elese wi pe igbalawa lese agbelebo pe won wa mo won wa je ki won ki o gbo oro igbala lati enu re olowa ran onise se o fe ko ise fun olorun olowa ran onise n pe o wi pe ki o jeje ki o so fun olorun wi pe mo setan lati sise fun Jesu mo de o ran mi

sọ ti ọkùnrin ti o je ki Ọlọrun ki o fọwọ kan ohun ki o je ti o je ki ọwọ iṣẹda ọwọ iyipada ọwọ agbara Ọlọrun ki o kan ohun be ni a tun sọ ti awọn obinrin ti won gba Ọlọrun laaye ti won so wi pe awọn oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni a nso nipa ti Anna ninu Samueli kini ori kini a nso nipa ti obinrin yi lati ese ikesan aso fun awe pe be ni Anna si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun Ọlọrun ninu ipago bi iru eyi oni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo tempili Olowa ohun si wa ninu ibinu je okan o si nbe Olowa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe Olowa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iransebirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iransebirin re sugbon ti iwo ba fi omokunrin kan fun iransebirin re nigba na ni emi o fi fun Olowa ni gbogbo ojo aye re abe ki o si kan lori ohun si se o si se bi o ti nbebe sibe ni waju Olowa be ni Eli kiyesi enu re nje Anna ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mu oti wine yo Eli si wi fun pe iwo o ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re Anna si dahun wi pe be ko Olowa mi emi ni obinrin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi tu jade ni waju Olowa ma se ka iransebirin re si obinrin Belieli nitori pe ninu opolopo ero ati ibinu je inu mi ni mo ti nso bi sisin yi nigba na ni Eli dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan Ọlọrun pelu agbara Ọlọrun pelu igbala Ọlọrun Olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki Ọlọrun Israeli Ọlọrun ti se ni lore Ọlọrun ti to teni da Ọlọrun ti funi ni ibokun ti orun ki Ọlọrun Israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe Anna ri ohun ti o nbere lowo Ọlọrun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibokun Ọlọrun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge Ọlọrun Olodumare lese ogbeji iwo na yo si gba ifowokan latode orun aye re yo yi pada ibokun Ọlọrun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibokun ihirere sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wi pe awon ma n fi oju tembelu ibapade Ọlọrun ati ifowokan olugbala so ti mo wi pe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to si sin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare ma ye lara o daju wi pe ibokun Ọlọrun ajemonu ibokun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibokun Ọlọrun ko

0: ti won mo be olorun we pe oni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni esau lo wa ninu genesis ori iketa le logbon genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan esau si we pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi a tin ri awon to ngbadura ti won be olorun we pe won fe ibukun olorun be na ni ari awon ara le esau awon egbon ati aburo esau awon ibatan esau ti won we pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo olorun o ni je ara ile ibatan esau loruko jesu ki ohun ti an so ki o le ye wa daada awo iwasu yi ni ipa meta ikini ifowokan ikeji isodotun iketa igbagbo lekan si ikini ikini ni ifowokan mani gbagbe pelu ika kristi ifowokan mani gbagbe pelu ika kristi ikeji isodotun nipa ifowokan kristi isodotun nipa ifowokan kristi iketa igbagbo to nfowo kan kristi igbagbo to nfowo kan kristi ikini ni ifowo kan ma ni gbagbe mo gbagbo wi pe ohun to wa fun ni yi o nfe ifowo kan to je wi pe oni gbagbe titi aye loruko jesu ifowo kan ma ni gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowo kan nigba iseda ikeji ifowokan ti o yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo we pe olorun olodumare oni o da gbogbo wa bi ati ka ninu genesis ori ikeji ese ikeje genesis ori ikeji ese ikeje oni olowa olorun si fi eropẹ ile mo eniyan o si mi emi iye si iho imore eniyan si di alaye okan nigba iseda olorun amokoko nla fi eropẹ mo eniyan li aworan ara re eropẹ je ohun atemole ti ko ni iye ninu ṣùgbọ́n ohun tí ọwọ́ ọlọ́run bá ti kàn dandan ni kò di rere pẹ̀lú ìfọwọ́kan ẹlẹ́dàá ó fi ògo àti ẹwà dé ènìyàn ní adé ènìyàn sì ní iyè àti ẹwà ìwà mímọ́ ènìyàn di aláṣẹ wà lórí gbogbo ẹ̀dá alàyè yòókù tó ń bẹ lókè eròpẹ̀ lọ́rọ̀ kan ènìyàn di ẹni àmúṣeranwọ̀ ti a n bọla fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki o ranti ati ka genesis ori keji ese ikeje nisisin a n wo ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o so nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da re le ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan subu ajalu ibanuje nla sele si adamu ati awon omo iran adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju olorun o di eni ti olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise muko o ye ki a ronu po ada ese wa nigba na bi a ba nfe ki owo olorun ki o kan wa eyi ni a nso ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu olorun po olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite oran omo bibi re kan soso jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan yi ni a fi so fun aninu corinthi keji ori keta dinlogun corinthi keji ori keta dinlogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu christi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipetaro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo we pe bi ati wa si iru ipago yi temi olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi jesu ba fowokan okunkun yo pora ni igbese aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamo si olara ti o fi pamo si ebi re nigbati o ba gba ifowokan jesu gbogbo re la o le jade loroko jesu iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wi pe agbara kan na ti olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan na ni olorun si tun lo ni akoko ifowokan ti iwosan ninu marko ori ikejo marko ori kejo ese ikeji le logun o si wa si Bethsaida won si mu afoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon oni lehin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o woke o si san o san loroko jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori wi pe lasale yi nigbati a ba bere si ni gbadura o ri ifowokan iwosan jesu oluwosan nla ni jesu oun nikan ni awo gba arun magbeje oun ni iwe mimo jeri re we pe o n kiri sore o n se didara gbogbo awon ti esu n pon loju ninu iwe mimo la tun ti so fun a wi pe o n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese ikarun din ni ogoji Matthew ori kesan ese ikarun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati ileto o nko ni ninu sinagogo won o si wa su irere ijoba o si nse iwosan arun gbogbo ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeji laise kedogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe olorun yo mo larada oni jesu jade lo ni mati ori kerin la ise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se o ranti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko firi jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti asore ni isun eje isun itiju isun ibanoje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esu ba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba da bi eni wo pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro jesu lasale yi ti o ba se konge re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loroko jesu ifowo kan jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowo kan jesu lasale yi gbogbo igikigi ti baba mi tin be lorun ko gbin ni a o fa tu ti gbongbo loroko jesu a o si wo won so sinu ina bi o ba da bi eni wo pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe won o fese fe loroko jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su emura lati da muso lati korin dande nitori jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loroko jesu nitori wi pe eyi ni kerin a o ni ifowo kan ti kaanu lati odo jesu ifowo kan ti kaanu ninu matthew ori kesan Matthew ori kesan ese ikerin di logoji sugbon nigbati ori opo eniyan anu won se nitori are mu won won si tuka akiri bi agotan ti ko ni oluso Jesu ni oluso agotan to nkanu awon agotan re o ni a npe ni abanikedun are ni lekun ifowo kan re lo mu ki banuje ki o dagbere ibi ki bi ti Jesu ba de ifoju a di ohun igbagbe iyagan a yago lona osi a ni odegbo se aisan a si pora nitori wi pe Jesu oni olodande oni olotunu oni abanikedun eni tin re ni lekun o si wa nihin lasale yi lati mu ohun gbogbo ti esu ti fi pamọ si igbesi aye re lati mu won kuro yo si mu won kuro loroko jesu ini o je ki a sare lo nisisin si ikoko keji isodotun nipase ifowo kan kristi isodotun nipase ifowo kan kristi ninu orin dafidi orin dafidi ori ikokan le ni adota orin dafidi ori ikokan le ni adota lati ese karun oni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikokan ni iwo o mu mi mo ogbon oni fi ewe sopo for me emi o si mo we mi emi o si fuju egbon owo lo eyi le o so nipa isodotun iwenumo ti Jesu yo se fun eni kokan wa ni asale yi oni mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun ki o se tun okan diduro sese se sinu mi o wa so we pe ni ese ikeji la mu ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira gbe mi duro mo gbagbo we pe olorun yo se yi fun enikokan wa lasale yi bi abawa pelu ironu pada bi abawa pelu igbagbo we pe ki o wo ese wa nu ki o wo wa le awe mo o ti se ileri we pe yi ohun yo se ko si le se ke ninu Ezekiel ori ikerin din logoji Ezekiel ori ikerin din ni ogoji ese ikarun din logbon eyi ni ileri olorun fun enikokan wa ti o nfe iwenumo enikokan wa ti o nfe isodotun ti o nfe igbala olorun oni nigba na ese ke dogbon nigba na ni emi o fi omi mimo won yin eyi ni omi rere omi ori ofe omi atoke wa ki se omi awon oli tin ton ni je oni nigba na le emi o fi omi mimo won yin eyin o si mo e o mo loruko Jesu emi o si we yin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin nigbati awon ti ojo won ni ti ijosi ti won ba Jesu pade o we won o gba won la o yi won pada o so won dotun ninu aye won bakan na ni aranti awon kan ninu majemo titun bi Matthew bi Saul ara Tarsu ti won ri isodotun gba nigbati won ba Jesu pade eni ti o ti je farisi tele tele se bi o ba ti mo itan Saul ara Tarsu o mo we pe o je farisi adani loro elesin sugbon o di ajin rere o di alaanu o di onife ohun paapa nigbati o gba ifowo kan Jesu ati isodotun lati odo omo Olorun o di orisun ibukun fun igbala awon elomiran Jesu yi Saul yi pada eni ti o je we pe tele tele o je apanilekun jaye sugbon o yi pada o wa de eni to ngbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan enikokan wa bi o tile je we pe aje elese tele aje eni ti o buru tele yo yi wa pada moni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di oju lowo omo Olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran bo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbese aye wa bi a ba je ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni enikokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se fowo kan Jesu elese adi eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbese aye re ni yo we pelu eje ti o ti ta sile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotokoto epe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu epe kuro lenu re a so di aladura bi a ba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisa tele tele a so di olusin Olorun bi o se je elesin laso tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki atura wa ni waju Olorun eyi je wo pe gbogbo yi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju Olowa bi a ba ti je oba yere tele ki a so fun Olowa we pe a nfe yi pada a nfe isodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun Olowa loruko Jesu bi o ba je jagoda paali tele tele bi o ba Jesu pade a so di olododo olooto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowo kan Jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowokan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alarun kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o si je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o si je oporo eleke igbo tele tele yo di olododo ati oniwa titu bi adaba mo gbagbo wi pe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada ṣugbọn ohun kan ni Ọlọrun bere lọwọ wa eyin ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfọwọ kan Jesu ipinu temi ni asale yi ni wi pe won o fọwọ kan Jesu ṣe eyi na ni ipinu re nitori wi pe bi o ba to Ọlọrun wa pẹlu igbagbo ti o ba si so wi pe o fọwọ kan Jesu pẹlu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbesi aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe Jesu n bi enikan kan wa wi pe se a o fọwọ kan orisun ibukun a o fọwọ kan olugbala a o fọwọ kan eni ti so ni idotun a o se a o fọwọ kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbesi aye eni o ni bi o ba wa pẹlu igbagbo a o ni ta onu bi o ti won ki ori awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu ninu Marko ori kesan Marko ori kesan ese iketa lilogun Marko ori kesan ese iketa lilogun Jesu si wi fun o pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi a ti nto Ọlọrun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti we pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun enikeni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbesi aye re pada sa gbagbo o daju we pe bi o ba wa ti o si gba Ọlọrun gbo iyipada nla yo sele ni igbesi aye re loruko Jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi eje pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo wi pe yo gba ola yo yi opada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbesi aye re bi o ba gbagbo wi pe arun ko gbogun to wa ni igbesi aye re wi pe a o mu won koro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re wi pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon wi pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara Ọlọrun yo wonu igbese aye re a o mu o larada Ọlọrun yo se se ase pe ni aye re loruko Jesu ninu Marko ori kefa Marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bi kibi ti o ba si gbe wo ni ileto gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada asimo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbese aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbese aye re ki atodi de duro lati gbadura eje ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu so fun enikokan wa ni asale yi oni ki a ma se beru oni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki nso eleyi fun owe pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wena oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo ogdagotan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imotipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbese aye re wo ti o ri wi pe ese wa ni igbese aye re iwa eri idoti egbin o wa ni igbese aye re oni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode oni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbese aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yi ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun olorun fun eni ti o fe ki aye ohun pada ki a so aye ohun dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba aanu ti o fe ki a so aye ohun dire akoko to lati kepe oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironu po ada akoko to lati kepe oluwa wi pe ki o fi owo kan ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wi pe olorun re da o se dide ki o so fun olorun wi pe o fe yi pada tooto wi pe o fe ise anu olorun wi pe o fe ifowokan agbara olorun ni igbese aye re bi o ba kepe olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wi pe olorun yo gbo olorun yo so aye re dire olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re olorun yo mu kuro kepe oluwa kepe oluwa kepe oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan enikokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo wepe o n le se eyi ni igbese aye re
1: bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun olorun wi pe o gbagbo wi pe ise iyanu o somo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara olorun somo gege bi ewo to wo sorun ti somo peti peti oni o dajo wi pe ohun o gbo ti re ohun o no mi je gbogbo nokoro ṣugbọn ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati kokoko ko sile ki o so fun olorun ki o ronu ko ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyi pada to to ori leyin na bi o ba se alai ni iwosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba je wo esere ti o se ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le serere bi awa ba je wo ese wa oloto ati olodo lili ohun lati dare ese wa je wa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa kepe olowa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibukun olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigba ti o ba je wo sere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu je wo sere ki o se ko sile je ki awe o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oroko Jesu Kristi Olowa wa wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese wonyi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ironu po ada tooto ti o so fun olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo n fe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papọ ṣugbọn bi o ti gbe owo soke ki o ni ipinu ki o si se ileri fun olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so dotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o ti nowo soke diji o ki agbadura papo olorun alaanu ti dariji ni ti mu ese koro ti gba nila adupe wi pe iwo lo pe wa we o si wi pe enikeni ti o ba ke pe roko Oluwa ni a o gbala a nbebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironu po ada pelu ileri ati pelu ipinu otun wi pe bi o ba le gba won la won ni pada sinu awon ese won atijo a bebe wi pe ki e dariji won loruko Jesu awon ese to ti di baraku awon ese ti o je wi pe won fe jadanu sugbon ko sese won fe fi sile won fe ko sile sugbon ko sese agbara won o to lati ko awon ese won yi sile a nbe yin wi pe ki e dariji won ki e sin fun ole agbara lati gbe igbesi aye to bori ese loruko Jesu ewe won le awe mo e so won dotun e yi won pada e je ki igba oto ki o wo inu aye won loruko Jesu ayo igbala atokewa eje ki o wonu okan won e ko ruko won sinu iwe iye lorun loruko Jesu e shanu fun won eje ki orin ayo orin igbala ki o ma ko lati inu okan won nisinsin yi loruko Jesu adupe wi pe e ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa ami nisinsin yi a fe gbadura fun awon ti o ni aisan ni igbesi aye won tabi ni ago ara won ohun kan ti Jesu nbere lowo re ni wi pe se o gbagbo wi pe o le se eyi pe o le mu aisan re kuro arun ojo pipe pe o le mu kuro ni igbesi aye re ninu eje ni pe o le mu kuro ni igbesi aye re bo je ogbe enu bo je jejere lo nba oja se o gbagbo wi pe Jesu le mu kan won yi kuro ni igbesi aye re iwo ti o si dabi eni wepe o wa gege bi afoju tabi o mu omo kan wa o mu enikan wa ti o di ti ko gboran se o gbagbo wi pe lasale yi olorun le se yi oni bi o ba gbagbo o ri ogo olorun bi a o ti gbadura mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi badura na lo nitori wi pe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wi pe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu Pota ni bi ati gbadura ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se nse ami ikeyin be ni agbara Olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara Olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi Olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi a ti pari nibe ni mo koja si ilu Kalaba si awon ilu miran ki n to de Kalaba bi Olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi Olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande bẹẹni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi Olorun ba se bẹẹ ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihin ti a fe gba ifowokan agbara tobi ju ni igbesi aye wa mo gbagbo wipe akoko ti re niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon ohun to le se ri ko bẹrẹ si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko bẹrẹ si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo oke hallelujah o yin Olorun logo nitori wipe Olorun setan nisisiyi lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a n fe ki o se ni wipe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wipe ibe ni isu ti n fitina re ti o ti n ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wipe akoko na to mo ni akoko na to ti olorun fun ara re ti o dabira ni igbese aye re fi owo le ara re ni bi ti asan na tin se o ki o si gbagbo bi a tin gbadura ran ti wo pe leyin adura oni lati ye ara re wo bi o tin ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loroko jesu bi o si tin ri ise iyanu na lo ma ke hallelujah lo ma yin olorun logo ni a o si ma patewo ti a ma yin olorun logo pelu re ediju ki agbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko se se pelu re a wa ni sisin pelu igbagbo a mo wi pe awon eri ti a ti gbo bi e tin la oju afoju bi e tin mu aro dide lati rin bi e tin mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e tin mo koro awon eri won yi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wi pe asale yi ni ojo ti wa wi pe e o se fun eni kokan wa loruko Jesu emi mimo olorun akin ka bo laarin wa ni gbongan kokan a nbe yin nisin wi pe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wi pe owo agbara atoke wa ki e fi kan eni kokan won loruko Jesu nihi ni a mo wi pe ko si ko se se fun olorun nitori be a wa nisese pelu igbagbo a si n bere wi pe e o se ju bi a ti n bere loruko Jesu nisisin mo gbadura fun awon ti o ni ohunkohun ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti erin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko Jesu o lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko Jesu pelu eje Jesu pelu agbara emi Olorun mo pase fun awon nkan to wu ni lorun ni labiya ni nikun ni lesen ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko Jesu Olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru awon ti o ni iko fe mo gbadura nisisin pe iko fe yi iko to fe pa won mo gbadura wi pe e o jade loruko Jesu eje riru eje gbogbona mo gbadura wi pe ki Jesu ki o fowo kan yin ki awon aisan awon arun won ki won ki o pora loruko Jesu nje mo bebe fun awon ti o ni arun warapa ati were ni igbese aye won iwo emi kemi ti o nda awon eniyan won yi loro lese kese nisisiyi nitori wipe o ni agbara lati joba sibe lati joko sibe nigbati a ba n daruko Jesu iwo emi kemi emi esu emi warapa emi isinwi mo gbadura e jade loruko Jesu gbogbo emi ti n jobi ina ninu ori ninu opolo ninu ago ara ninu eje ninu egungun ninu isan mo pase fun yin e jade loruko Jesu Olorun alaanu aisan kaisan to ba wa ni ago ara awon eniyan wonyi ni ikun ni ni eyin ni ninu egungun ni ninu eti ni ninu opolo ni mo gbadura pe nisisiyi owo iwosan yin owo agbara yin ki o bale won ki e le awon arun won jade loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti o je wipe won loju won riran nitori wipe esu so won sinu okunkun nje lese kese nisisiyi mo gbadura wipe owo Jesu owo iwosan Jesu owo anu Jesu owo agbara Jesu ki o kan oju afoju nisisiyi iwo oju pipo gba iriran loruko Jesu gbogbo idiju ti esu fi di o loju mo tu won kuro ni agbara Olorun pelu agbara eje Jesu e kuro loruko Jesu onkon ti ibaje ti o mu ifoju yi wa mo gbadura pe lese kese nisisiyi a o mu won kuro loruko Jesu bi a o se pari adura ti e o ma laju e gba iriran loruko Jesu iwo ti o wa nibe ti o je wipe eti di o si gboran mo gbadura wipe ki emi Olorun ki o be owo nisisiyi ki owo Jesu ki o kan eti re idi ti ki o kuro aile soro ki o kuro mo gbadura wi pe lese kese nisisiyi eti ti o di ela ni oruko Jesu ahotia de ti ko le soro egba itusile ke se ber sini soro loruko Jesu je mo gbadura fun awon ti o yaro bi o ba je wi pe abio gege bi aro abi o je pe nigba ti aisan ko lo ni odi eni ti o yaro lese kese mo gbadura wi pe ki agbara olorun ki o ba le oni sisiyi ninu isan ninu ikoro ara re ninu egungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu iwo ti o yaro mo n gbadura wi pe ki owo Jesu owo ti tuni sile owo ti dani nide ki o kan nisisiyi dide ki o rin loruko Jesu gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won eyi to saka kiri eyi to fa pamọ nibi kibi eyi ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wipe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisiyi loju kan na bi a ba ti daruko Jesu aisan o lagbara mo arun o lagbara mo iseso o lagbara mo e kuro loruko Jesu awon egun idile awon egun lati odo awon arugbo ile awon egun ti o je pe awon aye ni won fi le o lara mo gbadura we pe nisisiyi awon egun wonyi ki won ki o kuro loruko Jesu olorun alaanu eyin ni olorun alagbara e so wi pe bi a ba ti n kepe ile o ma daun eni ki a ti ile to pari adura e o fun wa ni ibeere wa nje nitori na ni mo se n bere wi pe gbogbo awon ti a ti gbadura fun yala adaroko won ni kookan abi odarako ni kookan awon ti o ni aisan arun igun ni igbesi aye won lese kese nisisiyi e mu won kuro loruko Jesu ki won ki o gba iwosan won ki won ki o gba idande itusile won e sanu fun onikaluku loruko Jesu e je ki owo iyanu owo agbara owo iwosan owo idande ki o kan eni kookan nisisiyi loruko Jesu adupe ipe ti gbo ti wa adupe ipe ti se fun wa adupe ipe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa nisisiyi oni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti Olorun ti se bi o ba si ti ri wipe ohun ti o wo si o lara tele tele wipe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re bi ba ri wipe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re andro de o ye ara re wo nitori wipe

0: bebe wipe ki o ma de ba gege bi alafara. O sese pe o je ojo ti enikan ti se wa. O sese ko si je ojo ti inu wa ndun. O sese ko je ojo jije mimu abi ojo ti o ku die ki nkan to. An bebe wipe ni igba ki igba ni akoko ki akoko iru ipo kipo ti a le wa an bebe wipe ki eje Jesu ki o se wa ni eni to mura sile.
1: Amen.
0: E ma se je ki a padanu.
1: Amen.
0: Iru ipe ti e fi pe wa ti a si fi sumo odo yin an bebe wipe ni iru ojo yi ti a o se wa logo e ma je ki a gbagbe sun koja ire wa. Bi a si se nwo oro re nisisiyi ko oro yi si tabili okan wa.
1: Amen.
0: Ke a ma seso lori re.
1: Amen.
0: Ki oro yi ki o si ma seso lori wa.
1: Amen.
0: Se wa pe.
1: Amen.
0: Ki o si se wa ye.
1: Amen.
0: Ke a si je alaba pin pelu awon eniyan mimo.
1: Amen.
0: Adupe po ti gbo. Iruko Jesu Kristu lo awa.
1: Amen.
0: An se ayewo ninu oro olorun nipa ohun ti a ti ko lorin eyi ti a si ti fi igba pupo ronu nipase re eyi ti awon onigbagbo ti won reti pe bi a se je onigbagbo ajagun nisisiyi ki olorun ki o se wa ni olori ire lati je onigbagbo asegun ni ojo na. Eyi ni ireti gbogbo awon eniyan olorun ati awon onigbagbo lati igba ti igbagbo ti ihin rere ti o ti te won lowo. Jesu so nkan nipa ipadabo re. Awon apostoli pelu won ko si mu enu kuro ni oro kan yi wipe ki onigbagbo ki o ma mura sile nitori pe Oluwa wa ti o je olugbala loni ti yo je oludajo ni akoko to nbo wipe Oluwa wa yi ki yo ja fara bi o ti le je wipe awon eyan ka si ija fara wipe o pe ti won tin wipe o nbo ko si de sugbon ikilo pupo wa fun wa wipe a ko gbodo sun a ko gbodo ja fara ani lati wa ni imura sile wipe an reti Oluwa wa nitori o pe o ya ni Jesu nbo. Awon angeli papa won so nipa bibo re be ni awon woli ti igba lai lai won ko sai menuba iru akoko ti a fe menuba ni role yi gbati olorun tun si Johanu loju ti o ri ifihan ohun ti nbo wa o tun je ki o di mimo fun wa wipe Jesu nbo. A bere lati ileri ati asotele ti Jesu Kristi to se fun wa ti a si fi pamo fun wa ti o wa ninu oro Olorun Johanu ori ikerinla anka lati ese ikini. E ma se je ki okan yin daru e gba Olorun gbo e gba mi gbo pelu ninu ile baba mi ninu ile baba ni opolopo ibugbe li o wa

0: Iba ma se be emi ba ti so fun yin nitori emi lo ipese aye sile fun yin bi mo ba si lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo ara emi ti kara mi pe nibi ti emi gbe wa ki eyin le wa nibe pelu ninu asotele yi ti Jesu Christi otito ona ati ye eni ti a ko ri iro tabi eke lenu re nigba kankan ri eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo ohun to nbo lojo iwaju ni o nso asotele ti ko le yi pada ti ko le ye fun wa wi pe ohun bo awon ti o nso fun ni igba ni oye ko ye won wi pe o nlo sugbon bi o ti nso fun won wi pe ohun lo be ni o tun te mo won leti wi pe bi ohun ba lo ohun tun pada bo nitori wi pe won ti gbo alaye lori wi pe o nlo bi o ti le se wi pe ko ye won dara dara okan won daru o wa nso fun won wi pe bi won ko ba gbe igbesi aye eni ti ko ni ireti ko ye ki okan won daru bi ki ba se wi pe ki a je ki a mu ki a ku nitori a ko mo ti o nbo le ola ko ye ki okan won ki o daru bi ireti won bi o ba si ninu ohun afowoba file ti o wa ninu aye gege bi ohun ini tabi dukia pe bi o ba je pe gbogbo ireti won ohun igba esisin yi lo wa ko ye ki okan won ki o daru nitori bi a ba ti bi enikeni sinu aye abi sinu wahala abi sinu ko ma lo ko ma bo ko ma fa nkan ki won le tora won o si sese fun elomiran titi ojo aye re yo fi dopin ko fa ko ma tora won eni to ba si se iru ise be to se wahala ti o si ere to wa ile lati gbe sugbon ti o si ibi isimi to sise sugbon ti o dabi eni wi pe akojo wa ti o gba eyan ti o gbiyanju pupo lati je igbadun ti o ni sugbon akoko ti ibagbadun re ni afefe iji aye o gba won lo idaru okan ati iporuru okan o ma nwa sugbon Jesu Christi ti o mo wi pe bi ati igbadun aye na akoko ti a ni ninu aye iwonba 70 odun ti a ni lo won o to nkan eni ti o si je eni agba igbani ti o ti wa lati ayeraye ti o si mo idiwon 70 odun wi pe bi kikan omi lori ninu omi okun o dabi igba ti a ba seju lekan be ni igba ati akoko ti a nlo ninu aye be lori pe bo ti le je wi pe eyan gbadun aye o si ni ayo o rerin ko ti le mo irora tabi aisan ko de ile iwosan ri ko mo nkan tan pe ni ekun ni gbogbo 70 odun ti o lo sibe sibe ari wi pe bi iseju kan lori ti a ba fi diwon ayeraye ni Jesu Christi wa n so fun awon omo ehin re o si so fun wa pelu pe e ma se je ki okan yin daru agbiyanju pe bi a ba gbe iyawo ikan rorun a se laala titi akowojo agbe iyawo awon eyan ba wa je won ba wa jo won ba wa yo ati ojo keji ti iyawo ti dele lati rin wi pe gbe abo si beyen emi lo so fun beyen ile iya mi wa nbe mo se le pada a ro pe ta ba gbe iyawo pe wahala dopin boya tori pe ati bimo ni tori pe ta ba bimo ayo omo ta ni o to a pa isere an omi je kuro abimo ati igba ti iyawo ti loyun lati sasoke sasodo abimo tan bon se nki wa pe eku owo lomi o eku ewu omo o be ni ari we pe iya o le sun onje to tin to wa je tele tele ko to ile ta tin gbe to ro wa lorun o da be ni wi pe ile tun ha fun wa boya ti omo ba dagba ale fi owo ro risun ale ni alaafia omo ndagba na wa ba wa nle wi pe ejo o glass moto mi omo yin loju oko si o ti fo e wa wo be sese atunse e wahala ngori wahala fun wa bi o ba je alaigbagbo eyi ni alaigbagbo nri ti won lo npokun so wi pe oto ye lo sin mi bon se nku ton diju pe be ni won tun bere oro ina ni ko so mi nbi ni e kin mo mi nbi ni won ni o so mi gba ti Jesu ri idamu okan to wa ninu okan awon omo ehin re ti o wo wahala to wa ninu aye fun won bosin wahala awon ti o fe sin olorun bi ti re won ko wahala jade bo so pe mi o ni sin olorun owo ni mo fe wa kiri bo lowo aje oni je ogbadun e awon eyan ti won ni nkan kan won so pe won ri nkan mole fun e pe bo kole oni le sun nu e bo si so wi pe ko boro mo mo ki lati se ma kuro labule wa ti n ba kuro labule wa ti won ri mi ti mo lo si ajo bi Eko tabi a lo si iru Kano nibi ti o si eni ti o mo wa sugbon esu to mo wa labule esu yen o tun ba wa deko bojo tin ro lo nko wonu le wa koni ri le elomi ko si la so pe aye ko se gbadun gba ti Jesu ri idamu okan ti o wa ni inu awon omo ehin re we pe o wa so fun won pe e ma se je ki okan yi ki o daru wahala ki wahala ti e ba ni ninu aye igba die ni e gba olorun gbo e gba ileri re gbo o n feran yin dara dara awon adi tuto wa ni igbesi aye yin bi e ba gba olorun gbo awon oke soro ni won di petele e si gba mi gbo pelu ninu ile baba mi opolopo ibugbe li o wa o wa n so fun won o mu okan won kuro ni nkan ti aye o wa mu won lo si ti orun wi pe ibi kan wa ti o tayo awon irawo ti o tayo awo sanmo ti o so wi pe ile baba mi ni oruko ibe opolopo ibugbe li o wa nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin ese oro kan yi wipe emi nlo ipese aye sile fun yin oni iyato to wa laarin awon olufokansin toto ati awon elesin lasan elesin lasan onsin bo ba bere lowo iru eni be pe bo ba ku mbo lo nlo ani orun lo meni to ma la an gbianju ni pe bo ba sese bibi kan ba wa lati lo ti ki olorun ninu anu re boya a le gbe wa si afefe re eni to ba ni iye meji okan ko le de afefe re tori oniye meji ko le ri nkan kan gba lowo olorun ṣugbọn fun awon onigbagbọ to to lo so wipe emi nlo o ti lo o abi gba ton bi e saye o ba Jesu ni agbegbe e han o ti lo ni emi nlo o si lo o so be o se be pe emi lo ipese aye sile fun yin o wa ni bi emi ba lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa ireti onigbagbo ni ipada bo Jesu Christi o ni emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo emi ti kara mi awon ti oye oye awon ti oro igbagbo ti o la si loju won ma so fun wa bi won ba ya oju le wa lati ta iwe esin fun wa pe ka jo kara iwe yi baba si ra tori gba ti awon eniyan tan ba kuro ni aye o se se ko je pe gbagada ni olorun ma fi se ile ti eni ti won ba soro titi aye raye nje ko da ti eyan ba ri iru gbagada yi gbe titi aye raye nje ko da ko je pe ile to jogun e titi aye raye ni ile titi ti a ma n gbade bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gedegede to wanta ko ni ojade lati nu yara kolon si fun eni iru ile be titi aye ko ni e to ye niyan awon ti won polongo ti won tawe ti won ka akiri lati oju ile de oju ile iru ireti ta won ni niyan ṣugbọn o ṣe ni laanu wipe won wa ona won o ti ri awa ti olorun ti ṣe ni olori ire lati ri oju ona o so fun wa wipe emi o si mu yin lo o so fun wa pe oun lo si ibi kan lati lo pese sile wipe ngba to n ba si ṣe tan oun a pada wa a si mu wa lo sodo oun ti kara ara re pe nibi ti emi gbe wa nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu ibere ti o se pataki fun wa lati bere ni wipe nibo ni oun gbe wa toro so wipe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu lati da ibere we pe nibo ni o ngbe wa ewo ise awon aposteli ori keje lati ese ikarun din ni ogota sugbon o nkun fun emi mimo o tejumo orun bolo tejumo o si ri ogo olorun ati tani
1: Jesus.
0: Jesu nduro li owo otun Olorun. Jesu Christi wa ni orun ni owo otun Olorun. Kosi laye nisisiyi o ti lo si orun lati lo pese aye sile. O si ti se ileri ti ko le ye wipe ni bi ti emi gbe wa ki awa ki o le wa ni be pelu. Stefanu si so fun wa daju daju wipe ni oke orun ni ibugbe Olorun ni owo otun Olorun ni Jesu Christi wa bi a tin soro lowo lowo yi. Nigba ti Jesu Christi ku ti o si jinde ni ojo na gan ti a gbe lo si oke orun ni ise awon aposteli ori ikini lati ese ikesan bi Jesu Christi tin ba awon omo yin re soro be ni a ri isele nla kan ti o sele ti a si nla aye wa idi ti o fi sele ati ohun ti o ja si pe o sele be ise awon aposteli ori kini ese ikesan nigba ti o si ti wi nkan wonyi bi won ti nwo agbe soke awo sama si gba kuro li oju won bi won si ti tejumo oju orun bi o tin re oke kiyesi awon okunrin meji alaso ala duro leti odo won ti won si wi pe eyin ara Galili ese ti a fi duro ti en wo oju orun Jesu na yi ti agba soke orun kuro lowo yin yo pada be gege bi e ti ri ti o nlo si orun awon angeli ni ape ni ede wipe awon okunrin meji alaso ala nihi Jesu Christi leyin iku re o jinde kuro ninu oku o si fi ara han awon mehin re o je ki o di mimo fun o wipe ohun kan na ni o jeun pelu won o wole to won lo nigba ti won ti ilekun o wipe alaafia fun yin o si le eru ati aigbagbo ti o wa le okan won lo ni ojo pupo ti o se yi eni ti ko si ni ipo aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o kokko fi ara han leyin ajinde re Jesu tun wa o fara han won o so fun Thomasi wo pe Thomasi wo wo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je ala igbagbo mo sugbon ki o gbagbo Thomasi ri owo re o si ri iha re o wi pe Olorun mi Oluwa mi Jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo yin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ikeyin o wa so fun won wi pe eyin o gba agbara ki se agbara ti ija ki se agbara ti oselu ki se agbara ti owo sugbon agbara ti iwaasu yin rere agbara ti se ise iyanu o ni eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se leri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele kisi ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo kisi ni
1: ni oroko Jesu Kristi Olorun wa Olorun alaanu awa sowaju yin loni awa pelu igbagbo we pe e o ba wa pade agbagbo we pe e o ton soro wa agbagbo we pe awon ti o dabi eni we pe aye npon loju ti le nle ti ona nna ti o dabi eni we pe a fi aisan si won lara tabi ti iponju ibanuje popo ti o wa fun won abebe loni we pe ki e da won sile ni oruko Jesu gbogbo isoro ti a ko wa so waju yin loni e da won adura awon eniyan yin adope we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Olorun wa ninu iwe woli Isaiah ori kerin le la dota ese iketa dilogun iwe woli Isaiah ori kerin le ni adota ese iketa dilogun ese iketa dilogun ko si ohin ija ti a se si o ti yo le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse olowa lati odo mi ni ododo won ti wa le olowa wi ohun ti woli Isaiah je ki o di mo fun awon omo Israeli ni igbaye re ni wi pe bi o ti le je wi pe ota pupo le o dide si won ti awon ota won yi si ni ohun ija ti o lagbara ti o buru julo pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le pa won lara bi a ba nso nipa ohun ija ti ota nse sini awon mo Egypt ti won ti je ota Israeli ni igba ti jo won ni ogbon ayikoro yi won si ni agbara okunkun popo to je wi pe won ni awon ohun ija ti o le se ni lose popo be na ni awon ara Assyria ati awon ara Babyloni ni won ni awon ohun ija awon oloro ti o po sugbon Isaiah je ki o di mimo fun awon eniyan wonyi we pe bi won ba le gbekele Olorun wi pe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le se won ni nkan idani loju yi na ni Olorun si tun fun aloni we pe bi o ti le dabi eni wi pe ota le lagbara agbara okunkun wi pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si o ti yo le pa o lara ati pe gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo yo dalebi bi o ba je omo Olorun bi o ba je iranse Olowa wi pe awon nkan wonyi ki o le se o ni jamba ninu numeri ori ketalelogun numeri ori ketalelogun lati ese ketalelogun ni toto ko si ifaya fun si Jacobo bẹẹni ko si aposhe si Israeli ni sisi ile a ma we ni ti Jacobo ati ni ti Israeli ohun ti Olorun se a nso fun wi pe ko si ohun ti a se si awon Israeli gege bi aposhe gege bi pe enikan gegun fun won tabi bi eni pe enikan fi majele sile fun lati temole tabi enikeni pe se won ni bi wi pe ko si aposhe tabi majele tabi ohun oloro kan ti o le pa won lara nitori wi pe Olorun lo n dabira ti o si n se ise iyanu ni igbesi aye won eyi ni o farasin fun awon opolopo itoju ti Olorun fun wa abo ti Olorun fun wa ore ti Olorun se fun wa eyi ni o farasin fun opolopo ti won fi ma n gbekele awon orisa ti won fi ma n gbekele awon ose dudu tabi ti won gbekele awon ere tabi ti won gbekele awon elebo logun sugbon a je ki o di mo fun wi pe awon ti o gbekele nkan won yi we pe asan ati omule mofo ni wo ba pade ni idi re ninu Jeremiah ori keta lati ese iketa lilogun oni lotito asan ni yi ti o ti oke wa ani opolopo oke giga looto ninu oluwa olorun wa ni igbala israeli wa ohun ti Jeremiah nso ni wipe awon opolopo ni won lo si ori oke lati lo robo lati lo peran lati lo sin orisa lati ro wipe won tun ni ohun miran ti won le kepe ti o le ran won lowo ti o le tu won sile ti o le da won nide ti o le sanu fun won sugbon Jeremiah woli nso fun wipe lasan ni awon ti o n lo sori oke ni won lo sori oke tabi awon ti o n lo si petele tabi awon ti o n lo si ikorita tabi awon ti o n lo si eti okun tabi awon ti o lo n se irubo si olorun miran wipe awon nkan won yi koni le gba won sile agbara won yo je otu bante ni igbesi aye won wipe sugbon ninu oluwa olorun wa ni kan soso ni igbala israeli wa oba je mo wepe igbala tabi dande tabi imuniduro tabi iwosan wepe o wa ninu oluwa olorun wa oko batima sakakiri to awon orisa lo nitori wepe awon orisa won yi pelu awon ti o nsin won won ko le gba o sile ninu Isaiah ori kokan le logbon lati ese ikini igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iranlowo nigbati ati pe awon mo Israeli kuro ninu Egypt ati je ki o di mo fun wi pe won ko tun ni ohunkohun lati se ni Egypt mo a je ki o di mo fun wi pe ibukun won ati ireti won ko si ni Egypt bi ko se ninu ile iliri nibi ti Olorun pe won lo sugbon o se ni laanu o si yani lenu pupo wi pe awon wonyi ti a ti gba sile awon wonyi ti a ti mo jade kuro ninu Egypt won tun so kale lo si Egypt won wa iran lowo eyi ni woli asa fi so fun won oro lati enu Oluwa wi pe igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo o ma n koni lominu nigbati a ba ri awon eniyan ti won wa si ile isin bayi tabi awon ti won gbo eri ore olorun awon ti won gbo eri igbala olorun awon ti won mo ise iyanu ti olorun se nipa gbigbanila nipa soni di mimo nipa fifi agbara emi olorun kuni nipa dida awon onde sile ati nipa titu gbogbo sekeseke ti o ti deni tele tele ati nipa arun ko gbogun ti olorun ma wo san nihi o ma yani lenu o si ma ko wa lomi inu lati ri awon ti won tun so kale lo si awon ti o wa ninu aye awa ti a ti gba kuro ninu aye awa ti a ti gba kuro lowo awon orisa awa ti a ti mu kuro ninu iborisa ti o wa ninu aye ki a tun ri eni ti o so wi pe oun je onigbagbo eni ti o di atunbi ki o tun ma ni ere ibeji ninu ile tabi ki o tun dabi eni wi pe o lo npa awon elebo logun ni aginju tabi ni ibi ti won tin se iborisa won tabi ki a tun ma ri pe iru awon eniyan be ni won tun teju le kakiri ni won tun wa enikan ti o le funi lomo enikan ti o le funi ni yi ti o le funi ni torun eyi ni oro olorun so fun wi pe igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt ti won wa iranlowo nibi ti ko si iranlowo ti won gbekele esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si igbekele elesin nitori won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa nigbati a ba ri eni ti o so wipe ati gba nkuro ni Egypt tele tele ati gba nkuro ninu aye ti o tun lo si iborisa o je wipe iru eni be o ti ko Olorun alaye sile o ko eni mimo Israeli sile o ko igbala ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo o ko sile bi a ba ri enikeni ti o ti ni igbala tele tele ri sugbon ti o tun dabi eni wipe o tun lo n se irubo o tun lo si ikorita o tun lo si awon atonije wo li eke o tun lo si odo awon ton ma so pe mo wa ma be la wa mo turare wa gba we se ti bi se ton abi awon ton ma so pe bi o ba le fun awon alagbe lowo bi o ba le fun awon mo kekeke ni sugar ati ireke bi o ba le fi agbado tore fun awon kan wi pe bo ba se be wi pe wahala to wa ni gbese aye re tabi awon ajalu ti o nde ba wi o to nde ba wi pe awon kan won yo kuro bi abari eni ti o ti ni igbala tele tele ti o ti nkepe olowa ti o ti moruko Jesu Kristi olowa ti o ti nwe ninu eje Jesu Kristi pelu igbagbo sugbon ti o tun lo si odo awon eniyan wonyi o je wipe iru eni be o ti so ibare ibalo ibasepo pelu olorun o ti so awon kan wonyi nu o si di eni ti ko ni igbala olorun ninu okan re ohun ti olorun fe ki a se ni wipe bi a ba fe gbekele ohun ki a kunkun gbekele ohun ni tooto bi a ba fe gbekele ohun ki a ko iborisa sile nitori wipe eni ti o ba wa ninu iborisa ki o le ri oju olorun ki o si le je anfani ti awon omo olorun je ki a wo korinti kini ori kefa ese ikesan korinti kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba olorun oni bi ati nka bibeli to yi se akoti mo wi pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba olorun oni bi ati nsomo olorun to ti an wa si lesi to se akoti mo wi pe alaise oto ki yo jogun ijoba olorun gege bi iwa olorun ti a mo gege bi isesi olorun ti a mo gege bi ati mo wi pe olorun je eni mimo o si je olooto se akoti mo wi pe alaise oto ki yo jogun ijoba olorun oni ki a ma se tan yi je o ki se awon agbere tabi awon aborisa se ori fun ara re wi pe awon aborisa papa won ko leto si ijoba olorun oni ki a ma se tan ara wa je ki a wa funra wa papa ki a ma tan ara wa je ki a ma je ki enikeni ki o tan wa je wi pe ki se awon aborisa ni yo le jogun ijoba olorun ninu korinti kini kan na ninu ori kewa ese ikerinla o nso ojuse ti a ni lati se o nso fun wa wi pe bi a ba ti n se iborisa ohun ti a ni lati se ni wi pe ki a ko iborisa sile ki a ke pe oruko olowa ninu korinti kini ori kewa ese ikerinla nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisa wi pe ironupowada ni o ye elese ironupowada ni o ye aborisa ironupowada ni o ye eni ti o n se agbere ironupowada ni o ye eni ti o n re ofin olorun koja o ni nitori na bi a ba n fe itoni olorun bi a ba n fe itoju olorun bi a ba n fe aabo lati odo olorun bi a ba n fe ki agbara ti o wa ninu oruko jesu ki o je fun wa bi a ba n fe ki agbara ti o wa ninu eje jesu ki o je ti wa bi a ba n fe ina emi mimo ki o ma jo ninu wa ati layika wa bi a ba n fe ki agbara olorun ki o ma le ota ki o ma le esosa ni igbesi aye wa o ni o ye ki a ko iborisa sile nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisa bi a ba n so nipa ironupo ada kuro ninu iborisa ati kuro ninu awon ese ti a n da ironupo ada yi yo fa awon nkan miran lese pelu wo ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun lati ese ikejidinlogun si ikokandinlogun ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ sì wá wọ́n jẹ́wọ́ wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn ọ̀pọ̀ àwọn tí ó gbàgbọ́ wọ́n wá àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí ó sọ wípé wọ́n gbàgbọ́ ní ìkọ̀kọ̀ tí wọn kò lè darapọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ọlọ́run àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí wọ́n sọ wípé wọ́n gba orúkọ Jésù Kristì gbọ́ ṣùgbọ́n tí wọn kò jẹ́ kí a mọ̀ wípé onígbàgbọ́ ni wọ́n jẹ́ ní ìgboro ó sọ wípé ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí wọ́n gbàgbọ́ ní tòótọ́ wọ́n wá wọ́n jẹ́wọ́ wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn kì í sì ṣe díẹ̀ nínú àwọn tí ń ṣe ìṣekúṣe ni ó kó ìwé wọn jọ wọ́n sì dáná sun wọ́n lójú gbogbo ènìyàn wọ́n sì ṣírò iye wọn wọ́n sì rí ó jẹ́ 1,500 ìwọ̀n fàdákà ohun ti a n je ki o ye wa ni hin ni wi pe lese kese ti awon won yi gbagbo won se ohun ti o wu ni lori won se ohun ti o fi han wi pe won ti gbagbo ni tooto kini won se awon ti o ti dabi alalopa yi da ninu won awon ti o ti dabi eni wi pe won se isekuse tabi isekuse ninu won awon ti o ti dabi eni wi pe awon ohun ikoko ni won ti gbekele tele tele awon agbara okunkun ni won ti gbekele tele tele awon aso awon iwe awon nkan ti o jemo iborisha tabi alopaida ni igbese aye won won ko won wa bi o ti le je wi pe opo owo ni won fi ra won gba ti won siro won won ri pe won je egba medogbon iwon fadaka sibe sibe won ko fi nkan won yi tore fun awon elomiran won ko ta fun awon elomiran won ko won jopo soju kan loju gbogbo awon eniyan won dana san won bi o ba je wi pe ni tooto ni o ti ronupo ada ti o ko iborisha sile o daju wi pe awon orisha ti o wa ni aye re tabi ti o wa ni ile re awon ose dudu awon nkan miran awon aso ti o ti gba ni ile awon woli eke tele tele awon turari awon abela tabi awon talisman awon nkan miran e ti o nso mode e to nso mowo e to nde morun e to ngbe kakiri ninu apo gbogbo nkan wonyi patapata ati to wa labe pilo ati to wa labe ibosun re gbogbo nkan ni a o ko danu bi a ba ti di onigbagbo tooto oni ki se die ninu won le o wa ti won fi awon ise buburu won awon ise okunkun ti o wa le owo won ti won kojule ti won si fi han we pe ni tooto li ati se ise iyanu ni igbese aye won kisi ni idi tabi kini abayori si awon nkan won yi wo ese ogun be li oro Oluwa si n gbele si gidigidi o si gbele bi abale ko awon isa won isonu ti a mu igbekele wa kuro ninu awon nkan san won yi awon nkan ti ki dani sile awon nkan ti ki gbanila bi abarunupo ada tooto tooto ti a se gba Jesu Kristi Oluwa gbo ninu okan wa ni aye wa yo ye pada bi aisan ba wa ni ago ara wa aisan yo lo bi abarin won wa mole le oru gbogbo nkan won yi ni o kuro patapata gbogbo Olorun gbo wi pe awa ti a ba je olooto si oro ti a nso won yi a o ri ami rere Olorun ni igbesi aye wa ni oruko Jesu je ke mo wi pe bi a ba ti gba Jesu Kristi gbo ko tun si ise ibi ko tun si ofa lati inu aye ko tun si ota lati inu aye ko tun si ogun tabi majele ti enikeni le se si wa ti yo le se wa nibi nitori ninu Johanu kini ori kerin Johanu kini ori kerin lati ese ikerin eyin omo mi ti Olorun ni eyin omo mi an so fun wa awon ti o ti fi awon ti o ti da majemo pelu Olorun ti won ti ko ese sile ti won ko iborisha sile ti won ko igbekele ninu asan aye yi ti won ko won sile o awon le an pe ni omo Olorun awon ti o ti ko isu ati ise re iborisha ati awon nkan ti o ro mo iborisha awon ti won ti ko sile awon le an pe ni omo Olorun awon ti won ti ko ilejo ile tete awon ti won ti ko ija jagidi jagan ibinu awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko egbe kegbe ti won ba kaakiri tele tele awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko ki a ma mu siga tabi ki a tun ma mu igbo tabi ki a ma da opolo ara waru awon ti won ti ko won sile awon ti won ti kuro ninu ise ibi ati ise okunkun aye yi awon ti won ti kuro ninu egbe awon ti o wa ninu okunkun awon ti won ti kuro ninu ti awon oso tabi awon aje tabi awon emi emere awon ti won ti ko won sile ti won gba Jesu Kristi Oluwa gbo ti a ti wo ese won nu ti a ti dariji won ti won ni ijeri rere ni okan wi pe awon di omo Olorun ti igbese aye won ti yi pada ti a ti so won dotun pelu wiwen iwenomo eje Jesu awon ni a n pe ni omo Olorun nihin ni o so fun wi pe eyin omo mi ti Olorun le eyin se nje bi Olorun ba wa fun wa ta le o le koju oja si wa bi a ba je ti Olorun se oran ti ni nigbati awon omo Israeli won je ti Olorun nigbati a pe Balamu lati odo Balaki wi pe ki o wa fi won gegun bi won ti je ti Olorun ko se se lati fi won gegun o ti o ye ka boju to ni igbese aye wa ni pe ati je ti Olorun wepe ati ko ese wa sile wepe ati di omo Olorun wepe
2: ati fi eje Jesu Kristi wewa o ni eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won a o segun won mo ni a o segun won bi ota ba lepa o daju pe bi e ba ti di omo Olorun awa ni yo segun bi esuba ponu ti o sin keramuramu gege bi kini o o daju wipe awa ni yo segun bi o ba da bi eni wipe awon aye ara aye won ni wa sinu won si takasi wa wipe won o se wa nibi o daju wipe awa ni yo segun bi o ba je onigbagbo to to ni wa bi abasimile Olorun ti agbekele Olorun ibi kibi ti won ti le pade wa loju opopo ona tabi ni ahere tabi ninu ala tabi ni oju gbangba awa ni yo segun ni oruko Jesu eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won nitori eni tin be ninu yin to biju eni tin be ninu aye lo bi awon onigbagbo ti o dabi eni wipe oye koye bi won ba gbo wipe enikan aje won ma beru bi won ba je wo gbo pe enikan oso won ma beru bi won ba gbo wipe enikan ni emi emiri won ma beru bi won ba gbo pe enikan ti o dabi esu fun ara re wipe o dabi iwa ati ise ati oro enu re ati awon to nse ni adugbo o dabi omo esu ti o je pe o le da igbesi aye enikeni ru won ma beru sugbon so fun awi pe bi a ba je onigbagbo to to eni tin be ninu wa o to bi ju eni tin be ninu aye lo nitori be bi a ba ri enikeni le hale enikeni le so nkan ti o fe so se amo wi pe ihale farao o po si awon omo israeli sugbon ta lo segun awon omo israeli lo segun se amo wi pe ihale nebukadnesari o po nigba ti o fe gbe shedraki meshaki ati abednego o fe gbe won so sinu na ihale lasan ni nitori wi pe bi a ba je ti olorun ko si eni ti o le segun wa eni tin gbe nu wa o po ju eni tin gbe nu aye lo nje mo pe oni ja loni we pe bi o ba le to agbara olorun wo bi o ba le ko ese sile ti o ko awon iborisa awon nkan ti o wa ninu aye sile bi o tin ke pe olorun olorun yo ma je fun o bi o tin gbadura yo ma gbo adura re bi o ti le je wi pe esu ti kara re lo pade re loju ona o daju wi pe iwo lo segun ninu Romu ori 16 te ogun o so fun a wi pe Olorun alaafia yo si te satani mole li atelese yin ni lolo se o gba yi ni gbo wi pe Olorun alagbara Olorun eleda ohun ati aye Olorun ti o yo awon mo Israeli kuro ninu ofin ati kuro ninu isiru ti o wa ninu Egypt Olorun ti o gba Shedraki Meshaki ati Abednego sile Olorun ti o da bobo Danieli ninu okini o wi pe yo te satani mole ni atelese re ni lolo tani oso tani aje tani elebologun tani awon ti o nka kiri bi pidan pidan bi satani ba di temole le atelese re o daju pe awon wonyi ti won sora won di ota ti won fara pamo si okunkun ti won ta fasi oni gbangba o daju pe iwo lo segun bi o ba ti ko awon kan aye buburu won sile ti o je ti Olorun ni toto Olorun yo da bobo bi esan ba wa yo mu esan koro bi ibanuje ba wa yo mu ki ibanuje lo nitori be je ki adide duro bi o ba je aborisa sibe bi o ba je elese sibe bi o ba je alagbere sibe bi o ba je ewo ni o si ma nlo sile cinema kaakiri bi o ba je ewo ni o si ma nse ife kufe kaakiri ki o so fun Olorun wi pe o fe je ti Olorun o fe ki eje Jesu ki o we onu o fe ki oro Olorun ki o joba ninu re o fe di eda tuntun o fe je ti Olorun ni toto nitori pe nigba ti o ba je ti Olorun ni o je wi pe esu ko ni lagba lori re awon ota ko ni lagba lori re awon elebologun ko ni lagba lori re awon alalupa ida ko ni lagba lori re oso ati aje ko ni lagba lori re bi o ba je ti Olorun ni toto ke pe Olorun so fun Olorun wi pe o fe je ti Olorun ni toto esu ati awon emewa re yo di atemole ni atelese re ko si si oyin ija ti a se si o ti o le pa o lara ko si oyin ija ti a se si o ti o le pa o lara ko si ofa ti a ta si o ti o le ba o kepe Olorun yo ja gbogbo ide re yo si je ki esu ati awon omo ogun re ki o di itemole le atelese re ke pe olorun gba oluwa gbo bi ese abi ise okunkun abi iborisa ba wa ni igbese aye re konkan won yi sile bi agbere panshaga ife ku fe ise ku se irede oru ije bo kaakiri bi o ba wa ni igbese aye re konkan won yi sile ki o le je ti olorun ni tooto bi o ba si je olorun ni ti olorun ni tooto o daju wi pe a o da o sile a o tu ide re a fa gbogbo ide ti o de o fa won ja eru ko si funi ti o je ti olorun eru ko si funi ti o gbagbo ninu Jesu Christi eru ko si funi ti o ti ko ese ati ise re sile eru ko si funi ti o ni agbara olorun ni igbese aye re nitori ti tobi ni eni tin gbe inu re Jesu Christ ti o wa fi inu re se bogbe o tobi ju awon ti o wa ninu aye lo

0: wipe ati mu nkan wonyi kuro lori won nitori be ko tun ye ki won ki o ma banuje o ye ki won ki o ma yo ni waju olowa ni ma wa nso fun won idi ti o ye ki awa onigbagbo ki o ma yo oni nitori ayo oluwa oni agbara yin loni an soro lori ayo olowa ayo je ohun ti o se pataki o si je ohun ti o ma mu nkan popo ba eni ti o ni ayo tabi idunnu ninu olowa ari iwe pe ninu iwe owe ni ati ka iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun inu didun mu imularada rere wa sugbon ibanuje okan mu egungun gbe o so fun wa wipe bi abani ayo ninu wa bi abani ayo oluwa tabi inu didun wipe o ma fun ni ni okun o ma fun ni ni agbara o ma nsise bi ogun iwosan ninu igbe aye enikokan wa o ma mu imularada wa ki se be nikan bi abani ayo tabi inu didun e tun ma ran awon ti o wa nitosi wa awon ti o yi wa ka o ma nje ki imole la fun won o ma nje ki igbagbo won ki o ru yo soke o ma nje ki ibanuje ki o kuro la ni arowo to o si ma mu ki ilera o ma mu ki imularada o ma mu ki okan ti o ti rewesi ki o le epo soke pelu ayo o si ma mu ireti wa fun eni kokan wa eni o fi ye ki a mo we pe o dara lati ni ayo ninu olorun o dara lati ni ayo olowa ni igbese aye wa ayo ti a nso yi ki se ayo ti awon elese ma ni fun igba die ki se ayo ti awon eniyan buburu tabi awon agabagebe eniyan ti won ma ni fun igba die ayo ti a nso nipa re o je ayo ti awon omo olorun je ki awo ti bibeli so nipa ayo tabi inu didun ti awon alaigbagbo ninu jobu ori ogun jobu ori ogun lati ese ikarun pe orin ayo eniyan boboru igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe o seese ki ohun kan sele ni igbesi aye elese ni igbesi aye awon odaran ni igbesi aye awon ti ko lọlọrun awon ti ko ni fọlọrun se ni igbesi aye won ki ohun ti o sele yi boya won bimo boya won gbeyawo boya won rise boya ohun kan tabi omiran o dabi ipese ni igbesi aye won tabi o dabi igbega ni igbesi aye won o seese ki won ki o ni ayo fun igba kukuru tabi fun iseju kan o seese ki a ri eni ti o joko si di emu abi si di oti nigbati oti yi to ba wo agbari ti o si yi gbogbo ara pada ariwo pe eni yi a gbagbe awon osi tabi awon isoro re e ko so wipe isoro si nibe sugbon oti mimu amupara yi a di loju a po loju a di lokan a si di leti to je wipe ko ni mo wipe isoro tabi aini tabi awon egun ti o wa ni iha re tele tele wipe won si wa nibe ni iru igba be o seese ki iru eniyan boboro be o seese ki agabagebe be o seese ki omo ti para be ki o ma ni ayo sugbon ayo igba die ni o ni orin ayo eniyan boboro fun igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo alagabagebe nitori be ayo ti a nso nipa re o je ayo ti o poju owo o je ayo ti o dabi eni we pe a mo we po wa lati odo olorun yala arije tabi a orije ni yala arimu tabi a orimu yala anisoro abi ani wahala ni ayo yi a wa nibe sibe ayo yi ma bere nigba ti a ba mo Jesu Christi gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ni idarije ese lati odo olorun wa nigbati abaka awon aisedede wa ti aka won kuro ti a mu won jina rere si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun o ti ari ni wo pe olorun ma fun wa ni ayo igbala re ye ke a wo orin dafidi ori kokan le laadota orin dafidi ori kokan le laadota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro mu ayo igbala re pada tomi wa dafidi o je eni ti o mo olorun o je eni bi ti inu olorun o je eni ti o ti ni iyi pada okan je ki o yi o bi a ba so wi pe enikan je eni rere bi a ba so wi pe enikan je eni bi ti inu olorun dafidi fun ara re o mo wi pe ki se pe a bi ohun ni eniyan rere ko si eni ti a bi gege bi eniyan rere eni keni ti a bi lati inu adamu lati bi iran adamu o je eniyan boboro o je elese dafidi papa o mo o ni oye nipa eyi ko so fun a wi pe ohun ti je eni bi ti inu olorun lati inu iya ohun wa ko so wi pe ohun ti je eniyan rere lati inu iya ohun wa ohun papa lo se agbenu so fun olorun lati je ki a mo wi pe olorun je eni ti o jare nigba ti o ba n dajo o so ni ese ikarun ni ori kan na o ni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi nitori ben nigba ti a mo pe olorun so fun samueli nipa dafidi ti o so wi pe emi ti ri enikan eniyan kan eni bi ti inu mi wi pe oni o se aropo fun saulu eni ti o peyinda eni ti o pada lo sinu ese gba ti olorun pe dafidi ni eni bi ti inu re o je wi pe dafidi ti o ti mo pe ninu asede dide agbe bi ohun ati ninu ese ni iya ohun ni o loyin ohun o je eni ti o ti ba olorun laja eni ti o ti ba olorun dore o je enikan ti o ti mo wi pe ohun je elese o ti lo siwaju olorun o ti toro idariji o ti bebe wi pe ohun fe ore ofe ati gbala ati yi pada ati fun ni emi titun okan titun ati fun ni irin otun iwa otun ise otun ni igbesi aye re sugbon o se ni laanu wi pe igba kan de ni igbesi aye dafidi ti o wo ohun ti ko ye ki o wo ti o se ohun ti o ye ki o se ki a so ni ona kokoro o subo sinu ese ese ti o buru julo ese ti o je wi pe a ko gbodo gburo re fun eni ti a ti pe ni eniyan olorun eni o mu ki dafidi ki o kuro lori ite eni o je ki o wole niwoju olorun eni o je ki o be si ni gbadura wi pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ko se bi eni wi pe ohun o se ohun ti ko dara ko se bi eni wi pe gba ti mo ti ni igbala tele tele eni ti o ba ti je omo olorun titi lai lai ni o ma je omo olorun ko so be o so wi pe nisinsiyi ohun ti di elese ohun ti di elebi ohun ti di eni ti atanu lati niwaju oluwa o wa n bebe wi pe ki olorun ki o fun ni idariji ninu ese ikeje o ni ki olorun ki o fi ewe hisopu fo ohun o n so gege bi apeere wi pe se iwo naa mo bi o ba fe fo awo kan ti o dabi eni wi pe gari tabi eba tabi amala o ti gbe mo awo yi ki se be nikan awon nkan dududu miran o ti fe ba awo yi je a ma nja awon ewe kan bi awa ti a dagba lati abule ewe yi o je ewe ti a le fi fo awo mo a fi eru si a we nkan won ni awe mo eyi ni apeere ti dafidi nlo ti o fi so wi pe fi ewe hisopu fo mi ki se wi pe olorun ma nlo ewe hisopu ewe lati fo inu okan mo ohun ti o n so gege bi apeere wi pe gege bi awa eniyan bi ati ma nja ewe lati le fo awo lati le fo isasun wa ki o mo laulau pe be gege ki olorun ki o we ohun ni awe mo o si ni ki o fo ohun ju egbun owu lo ni ese ikejo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo nisinsin ni ari wi pe dafidi o n so wi pe bi o ba le dariji mi bi o ba le fun mi ni ayo igbala bi o ba le mu oju re kuro ninu ese ati asedede mi wi pe eyi yo fun mi ni ayo se o mo wi pe bi a ba ni dariji tooto bi a ba ni igbala tooto eyi ma n funni ni ayo je ki n se apere kan fun o ki a wo ọdaran kan ti a mu lo si ile ejo bi ati mo lo si ile ejo ni a si iwe ofin ni a si ni waju re ni adajo wa ka oran ti eni yi da o si ka ofin orilede o wa so fun pe ewon lai lai ewon gbere ni o to si iru eniyan bayi eni ri pe isise kan sosho lo wa laarin ohun ati ewon gbere ewon lai lai ewon arimabo o mo wi pe bi ko ba si anu wi pe a o so se won ti ohun ki o fi ri iyawo ohun tabi omo ohun tabi awon ara ile ohun mo wi pe bi ohun ba si de ewon yi ki se ewon faaji ki se ewon gbefe wi pe ewon ijiya ti o po jojo ni iru eni be o se se ki a se wi pe anu de lati odo onidajo yi ki o so fun wi pe ada o sile ki se ko sanwo ki se ko sanwo abetele ki se pe o se ohun kohun ti a le fi dariji kini o ro wi pe yo wa ninu iru okan eni be yo ni ayo be gege ni awa ti ati je elese awa to je wi pe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa si elese olorun mo wa si elese jesu christi papa o mo wa si elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o tin toka si awon ese ti ati nda eri okan wa papa mo wi pe elese ni wa ati awon aladugbo wa awon alabagbe wa won mo wi pe elese ni wa a si mo wi pe ese ti a da yi yo mu wa lo si orun apadi sugbon kini a ti ri si ife olorun inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa o ni ko si ijiya mo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba jesu christi oluwa gbo eni o mu ki ayo ki o so lati inu okan wa eni olorin david n so wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avante si waju ti a wa lodo olorun be ni ayo yi yo ma gboruju be lo ayo yi yo ma gaju be lo ayo yi yo ma jile ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nshan nitori igba ti ayo yi ti bere nigba ti ati ni igbala bayi ni ayo yi o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu olorun ninu isaiah ori kokandinlogbon ese ikokandinlogun ayo awon onirele yo bi si ninu olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori we pe ko si eni ti a bi ninu obirin eni ti ko ti iba jesu christi pade eni ti ko ti to igbala olorun wo ti a le pe ni onirele o sese ki a ri eni jeje ni ode ara o sese ki a ri enikan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onijagidijagan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto o ni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu olowa eni we pe bi ababa olowa pade bi a ba ni igbala bi a ba ni idariji ese wa bi a ba koroko wa ni iwe iye lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi ati rin soju bi ati nto jesu christi leyin ni a ri wi pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboru ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ipekun ninu jeremiah ni a tun ri jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon omo ogun nihi ni jeremiah nso fun wa wi pe oro olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa si eti pa odo ti ari wi pe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi o tun fun ni lagbara o tun fun ni lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole wi pe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lori wi pe oro olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro olorun ni a tun fi we ina ina ti man jo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to man jo won e ni oro olorun man se ni igbese aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbese aye wa ti a ri wi pe awon nkan won yi ko ni fun ani itesiwaju dara dara bi ati n gbo oro olorun be ni oro olorun bi ina be lo n jo won run a tun fi oro olorun we olu boya o sese ki o je wi pe apa kan ni igbese aye wa apa kan ninu ise wa ni o fi dabi eni wi pe a n dagunla si oro olorun o dabi wi pe a ni okun okota ni iru apa igbese aye wa be bi oro olorun bi o ti n sise bi olu be ni o n fo awon okota won yi tutu oro olorun yi ni a tun so wi pe o dabi ogun imunilarada wi pe bi a ba fi oro olorun si igbese aye wa ati sinu okan wa bi a ba gbekele bi a ba simile bi a ba duro ti bi a ba fi sinu okan aya wa ti a ko je ki ohunkohun ki o paala awa ati olorun awa ati oro olorun a o ri wi pe oro yi yo ma sise bi ogun imunilarada nitori be eyi ni Jeremiah ni o fi so wi pe nigbati ohun ri oro olorun ti ohun si je won ti ohun gbe won mi ti ohun fi sinu okan aya ohun wi pe oro olorun yi o je inu didun fun ohun nitori wi pe a n pe ohun ni pelu oruko oluwa oluwa olorun awon omo ogun awa na paapa leyin igba ti a ba ti ri igbala ti a ti di atunbi ti a ti di eniyan olorun mo so wi pe ayo ti a ni ninu oluwa yo ma tesiwaju ati siwaju nitori wi pe oro olorun yo ma wonu igbese aye wa ati ife olorun ati idapo pelu olorun yo ma mu ki ayo wa ki o ma gboro ju be lo ninu Johanu ori kedogun ese kokanla Johanu ori kedogun ese kokanla nkan won yi ni mo ti so fun yin ina ni oro olorun Jesu Kristi so wi pe ohun ti so oro olorun fun awon omo ehin nkan won yi ni mo ti so fun yin ki ayo mi ki o le wa ninu yin ati ki ayo yin ki o le kun nitori be o ye ki a mo wi pe ayo to to ayo ti o se feyinti ayo ti a le gbekele ayo ti a mo wi pe o ti odo olorun wa o ma n bere nigba ti a ba ni igbala okan wa nigba ti a ba ni idarije ese wa nigba ti a ba ba Jesu Kristi lu apade ti a ko ese wa lo ti a koroko wa si iwe iye lorun ayo yi si ma n gboru ju be lo o ma n kun ju be lo o ma n fe ju be lo nigba ti a ba n ba olorun rin nigba ti a ba n ba olorun lo nigba ti a ba n to ona ti olorun la sile fun wa lati to ati nigba ti a ba n ka ti a ba n gbo oro olorun ni igba gbogbo kini a le ri wi pe o n fa ayo fun eni ti o je omo olorun tooto kini a ri wi pe o n fa ayo idunnu fun omo olorun tooto je ki a wo orin dafidi lẹẹkan si ki a ri wi pe isise akoko bi a ba fe ni ayo olorun ni igbesi aye wa isise akoko ni wi pe ki a ni idariji ki a si ni igbala okan wa orin dafidi ori kọkànléláàádọ́ta ẹsẹ ìkejìlá mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ mí wá kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira rẹ gbé mi dúró ó ń sọ fún wa wípé nígbà tí ẹnìkan bí ó bá bá jésù pàdé bí ó bá rí ìdáríjì ọlọ́run nígbà tí ẹnìkan bá rí oore ọ̀fẹ́ láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run nígbà tí ẹnìkan bá rí wípé òun ti bọ́ lọ́run dọ́rẹ̀ẹ́ ẹni tó jẹ́ ọ̀tá ọlọ́run tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé ó ti bá ọlọ́run lájà nípa ikú àti ẹ̀jẹ̀ àti ètùtù Jésù Kristi lórí igi àgbélébò lákọ̀ọ́kọ́ èyí máa ń fa ayọ̀ wá sínú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ìkejì nígbà tí a bá rí wípé kì í ṣe àwa nìkan ṣùgbọ́n àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú bóyá àwọn ènìyàn wa bóyá àwọn ẹbí wa bóyá àwọn tí a mọ̀ bóyá àwọn tí a ń gbòòrò látòkèrè wípé wọ́n fi ayé wọn fún Jésù Kristi wọ́n ní ìgbàlà wọ́n di ọ̀rẹ́ ọlọ́run wípé a ń kọ orúkọ wọn sí ìwé ìyè ìgbà tí a bá rí wípé ìjọba ọlọ́run di gbígbòòrò ti a ri wípé àwọn tí ó ń di ẹni ìgbàlà wípé wọ́n pọ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ lójoojúmọ́ eyi man fo ayo ati nu didun fun awon eni olorun je ki a wo ise awon aposteli ori kedogun ise awon aposteli ori kedogun ese iketa nitori na nigbati ijo si sin won de ona won la penike ohun samaria koja won rohin eyi pada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro iyi pada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lo lorun tele tele gba ti won gbo wi pe awon won yi yi pada sodo lorun wi pe awon won yi gba jesu kristi gege bi oluwa ati olugbala won wi pe an koruko won ninu iwe eye lorun an we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si arin awon arakunrin ikini ni wi pe iwo papa oni igbala olorun eyi ma nfa ayo ikeji ni wi pe o ngburo awon elomiran ti won fi aye won fun jesu kristi o ngburo awon elomiran ti won di omo olorun eyi ma nfa igbala o ma nfa ayo nla nla wa si okan won ni igbagbo toto iketa ni wi pe oni idapo irepo pelu olorun ninu orin dafidi ori 16 ese 11 orin dafidi ori 16 ese 11 iwo o si fi pa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa li owo otun re ni didun inu wa lai lai nigbati abani idapo ati irepo pelu olorun ti a wa ni iwaju olorun ni igba gbogbo ti a ri wi pe o n seso lori wa awa papa arin ni iwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo a n je ki eje jesu kristi ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni ni iwaju olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigbati a ri wi pe awon elomiran bi won ti bi a ti n gbadura won ni itusile won ni idande won ni iwosan ariwe pe iru eyi na o ma nfa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli orikejo ise awon aposteli orikejo lati ese ikarun philipi si sokale lo si ilu samaria o nwa so kristi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fi ye si ohun ti philipi nso nigbati won gbo ti won si ri ise ami ti o nse ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo tin kigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba nbaja ati awon amokun a se se dida ara won kini abayori si nkan won yi kini o fa ni samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba jesu gbo a n wo won san a si n tu won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu naa ayo pepo si wa ni ilu naa kii se bayi nikan nigba ti a ba ri wi pe ise olorun o n fese mule lati owo wa ise olorun o n fese mule pelu ijo wa o ma n je ayo ati inu didun awon eniyan olorun ninu esra ninu esra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon omo lefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete ko se won fi ohun rara sokun nigbati a fi ipile eleyi lele le oju won sugbon awon popo si ho iho nla fun ayo awon popo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a si gbo ariwo won le okere rere awon wonyi won je eni ti a ti ko lo si oko eru tele tele sugbon bi won ti n pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wolule ti o ti faya gba ti a si fi ipile ile olorun lele ti won ri wi pe yo je anfani fun onisinsin yi lati ma josin ti won ri wi pe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob wi pe awon ni ominira nisinsin lati sin Olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo e ni a ri la rowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele tele se amo wi pe ninu kilasi awon elede Yoruba ni a ma nwa a ri wi pe bi a ba tin wa su ni gesi iwon ba ti agbenuso ati eni to nse itumo ti o ba le so fun wa iwon bayi lo ma ta si wa leti sugbon kilari a ri wi pe ninu anu Olorun ninu ipese Olorun ni Olorun fun awa elede Yoruba ni o fun wa ni anfani anfani ti o fun wa yi enu mu ade ekun kokan eni a piri pe akilari ni esin Yoruba lo nbere die die kilari wahala ti a tin se tele tele ke a ma teko leti lati lo si gbagada lati tabi lati wa si gbagada ona jijinre ni a ri pe amu nkan woyi kuro ni a ri pe awa paapa a le joko ni esin ti Yoruba ka korin ni Yoruba ka gbadura ni Yoruba ka se bele wa ni Yoruba ka ka bibeli ni Yoruba ka gbo iwaasu ni Yoruba atun ri ki se be nikan wi pe e cassette tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigesi bi won tin lo ti won lo si ile itaja wa wi pe awon fe ra cassette be la wa paapa la tun yan fanda fanda la so wi pe o elede Yoruba ni mi o mo fe cassette Yoruba se eni ti bi se eni tohun a ayo nla to de ba awa eni Olorun nitori wi pe a ri pe ise Olorun o nfe se mule mo ki awa elede Yoruba ku orire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wi pe awa papa aje alayo nisinsiyi awon nkan ti a ti padanu re tele tele ise Olorun ti nfese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo Olorun adura mi ni wi pe ayo ti a ni yi wi pe ohunkohun ko ni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o fun awon omo Olorun ni ayo ikini wi pe ani igbala ani idariji ese wa ikeji wi pe a n gbo iroyin wi pe awon elomiran won fi aye won fun Jesu a n gba okan won la won wa si ijoba Olorun iketa wi pe a ni idapo a ni irepo pelu Olorun wi pe a ti ba Olorun laja a si rin ni ona toro ti o lo si iye ani pekun pelu Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala wa ikerin wi pe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o ti n da won loro tele tele aisan ti o tin je gaba lori won tele tele wi pe amu won laada an tun won sile ikarun wi pe oro Olorun ise Olorun wi pe o nfese mule laarin wa ikefa o ye ke amo wi pe ayo ma nwa si igbesi aye wa wi pe bi a ba ni idahun si adura so mo awa ta ti gbadura titi ta ti yira nle ta ti sutura ri ta ti tan abela ta ti lo sori oke ta ti lo seti okun ta ti gba awe funfun ta ti gba awe biribi a ti gba gbogbo awe to wa laye teyan le gba sugbon sibe sibe ko si idahun adura gbata wa ba Jesu pade were lo se fun wa baba ti nkunle baba ti ran Olorun leti awon ileri re be na Olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi a ti daruko Jesu be lo nwo wa san be lo nwo omo wa san bi alakala ba ti ewa bi nkan kan ba ti ewa baba ti ji ta ba ti kepe oruko Jesu be ni alaafia Olorun be ni iye Olorun be ni agbara Olorun be lo nwo igbesi aye wa eyi ma fun ni ayo nigba ti a ba ri wi pe nisinsiyi lai logun nisinsiyi lai ru ebo nisinsiyi lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisinsiyi lai lo ba awon yemiwo awon woli yemiwo yetinuwo yetenyiwo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo te wanu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru ohun ko nbe baba ti nkunle ta ngbadura ta nke pe oruko Jesu loruko Jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won pora ni igbesi aye wa eyi to ayo loto je ki a wo Johanu Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijo na eyin ki yo bi mi lere ohunkohun looto ni mo wi fun yin olukuluku ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese ketalelogun ni mo kaye wa lo si ese ikerinlelogun bayi titi di isisiyi e ko bere e ko ti bere onkon le oruko mi e bere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba n gbadura ti a ri we pe olorun da wa lohun eyi ma n fa ayo popo wa sinu igbesi aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba n fara han ni igbesi aye wa awon meriri awon to je wi pe a ko gburo re ni bi kibiri nigba ti a ba n gbadura ti olorun se awon nkan nla awon nkan banta banta awon nkan to kamama ni waju awon alaigbagbo ti won se kayefi wi pe bawo ni iru ise iyanu bayi bawo lo se nse ninu aye ta wa yi pe awon eniyan won o gbara won jo o gbara yile won o fo soke won o lo sori oke won o tan abela bi won tin pe oruko jesu adi tin gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won de alara sisa ara adida sasa ati opolopo awon ise iyanu miran eyi ma fa ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun wo orin dafidi orin dafidi ori ikerin dini adoje orin dafidi o kan eji efa ori ikerin dini adoje lati ese ikeji si ese iketa nigba na le nu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo nigba ti a ba n gbo iroyin awon to n sele nigba ti a ba n gbo iroyin bi olorun ti n dan wadura nigba ti a ba n gbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma n je ki ayo nigba ti awon keferi awon ti ko lo olorun nigba ti awon elese ti won ba n so wi pe mo ti gbọ nipa ile isiyen mo ti gbọ nipa bi olorun se dan adura laarin won mo ti gbọ nipa awon ise iyanu ti olorun se yi ma n je ki ayo ati inu didun ki o ma wa si igbesi aye wa sugbon je ki n bi o le rin ibeere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dahun adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo filipi ori kerin filipi ori kerin ese ikerin filipi ori kerin ese ikerin e ma yo ninu oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo o ni e ma yo ninu oluwa niwon igba ti a ti mo wepe a wa ninu oluwa niwon igba ti a ti mo wepe a ko si lodo esu mo a ki se eru esu eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo wepe a ti dariji wa ati da wa sile a n gbe inu jesu jesu n gbe inu wa a wa ninu ore ofe olorun igbala olorun o wa ninu wa a n yo ayo orun lati inu aye nisinsiyi ni gbo se a o lo si orun nibi ti ayo ki dekun o ni nigba ti a mo wipe a ti wa ninu oluwa o ni ki a ma yo ni igba gbogbo o ni ki a ma gbagbe o ni mo tun wi fun yin e ma yo nigba wo ni a ri wipe o ye ki omo olorun ki o ma yo nigba gbogbo ni o ye ki a ma yo bi a ri je o ye ki a yo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ki a yo bi a ti gbadura ti olorun ti dahun lese kese o ye ki a ma yo sugbon bi a tun gbadura ti olorun ti o fe dan igbagbo wa wo ti olorun ti o fe mo boya a feran ohun ju awon nkan ti a n bere lowo ohun lo tabi a n si ohun nitori awon nkan ti a n ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini ati ako si ohun kini ife ti a ni si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lesekese iru igba bee ti a mo wepe olorun yire wa wo ni o olorun dan wa wo ni o olorun fe wo ohun ti igbekele wa ohun ti ayo wa to duro le lori iru igba bee ni o ye ki a ma yo bi o dabi eni wepe ko si ohun ti o ye ki a je a o ti ni won to abi a ni inu nibi ni tabi o dabi eni wepe a n so awon eniyan ninu nibi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon nkan kan nitori pe a mu iduro wa gege bi onigbagbo tabi a ni awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wepe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ki a ma yo ni igba gbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketadinlogun habakuku ori keta lati ese iketadinlogun bi igi opoto ki yo tile tana ti eso ko si ninu ajara iṣẹ́ igi olifi yóò sì jẹ́ aṣẹ́dànù. Àwọn oko kì yóò sì mú oúnjẹ wá. A ó ké agbo ẹran kúrò nínú agbo. Ọwọ́ ẹran kì yóò sì sí ibùsọ̀mọ́, kì yóò sí ní ibùsọ̀mọ́. Ṣùgbọ́n nínú nǹkan wọ̀nyí, ó ní síbẹ̀síbẹ̀, èmi ó máa yọ̀ nínú Olúwa. Èmi ó máa yọ̀ nínú Ọlọ́run ìgbàlà mi. Ó ń sọ fún wa wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀dá wà, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìyàn ń jà, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a ò rí jẹ tó, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé iṣẹ́ ẹran ọ̀sìn wípé wọn ò lérè tó bọ́ ṣe rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé iṣẹ́ oko tàbí iṣẹ́ àwọn àgbẹ̀ wípé kò gbèrú kò lọ síwájú bí ó ti yẹ kí ó rí, ó ní síbẹ̀síbẹ̀, ó ní èmi ó máa yọ̀ nínú Olúwa. Èmi ó máa yọ̀ nínú Ọlọ́run ìgbàlà mi. Kí ni ayọ̀ bẹ́ẹ̀? Kí ló máa ń fà ní ìgbésí ayé wa? Wẹ́sẹ̀ 19. Olúwa Ọlọ́run sì ni agbára mi. Òun ni òun ó sì ṣe ẹsẹ̀ mi bí ẹsẹ̀ àgbọ̀nrín. Lórí ibi gíga ni mi ni yóò mú mi rìn. Ó ń sọ fún wa wípé bí a bá yọ̀ nínú Olúwa ní àkókò wàhálà, bí a bá ń yọ̀ nínú Olúwa ní àkókò inúnibíni, bí a bá ń yọ̀ nínú Olúwa ní ìgbà gbogbo wípé ó dájú wípé ìyípadà rere yóò dé, yóò mú wa gòkè, yóò gbé wa ga, yóò mú wa ní ìtẹ̀síwájú, yóò mú wa lọ sí ibi gíga. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé lákòókò inúnibíni pẹ̀lú ó yẹ ká máa yọ̀ nínú Olúwa. Bí a bá ń ṣe fìtínà wa, bí a bá kọjú ìjà sí wa, bí ó bá dàbí ẹni wípé a ń sọ̀rọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí a ti bí a ń pẹ̀ gan wa, nítorí wípé a gbàgbọ́ nínú Jésù Kristì, ó yẹ kí a yọ ọ̀run. Ayọ̀ ìgbàlà Ọlọ́run kí ó wà ní ìgbésí ayé wa. Iṣẹ́ àwọn apọ́sẹ́lì, ẹsẹ̀ orí 5, ẹsẹ̀ 40 àti ẹsẹ̀ 41. Iṣẹ́ àwọn apọ́sẹ́lì orí 5, ẹsẹ̀ 40 àti ẹsẹ̀ 41. Wọ́n sì tẹ̀ sí tirẹ̀. Nígbà tí wọ́n sì pe àwọn apọ́sẹ́lì wọlé, wọ́n lù wọ́n, wọ́n sì kìlọ̀ fún wọn pé kí ó má ṣe sọ̀rọ̀ lé orúkọ Jésù mọ́. Wọ́n sì jọ̀wọ́ wọn lọ́wọ́ lọ. Kí wá ni wọ́n ṣe nígbà tí wọ́n ti lù wọ́n, nígbà tí wọ́n ti ṣẹ́ wọn níṣẹ́, nígbà tí wọ́n ti fìtínì wọn báyìí, tí wọ́n sì ti kìlọ̀ fún wọn, tí wọ́n sọ fún wọn pé ìyà púpọ̀ ni yóò dé bá wọn bí wọ́n bá tẹ̀síwájú láti máa wá sí orúkọ Jésù. Wẹ́sẹ̀ 19. Nítorí náà wọ́n sì lọ kúrò níwájú àjọ ìgbìmọ̀. Wọ́n yọ̀, wọn ò bànújẹ́ o, wọ́n yọ̀, wọn ò sọkún o, wọ́n yọ̀, wọn ò kérora wípé èwo ló dé bá wọn yìí, kí ni tí wọ́n gba Jésù Kristì gbọ́. Ó ní wọ́n yọ̀ nítorí tí a kà wọ́n yẹ sí ìyà ìjẹ nítorí orúkọ rẹ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí àwa pàápàá kí a máa yọ̀ nínú Olúwa. Bí a tilẹ̀ ní wàhálà díẹ̀, bí a tilẹ̀ ní inúnibíni, ó yẹ kí a máa yọ̀ nínú Olúwa. Àwọn apọ́sẹ́lì tí a ń kà nípa wọn yìí, ìgbà kan wà, ìgbà kan dé ní ìgbésí ayé wọn, tí a rí wípé wọ́n tilẹ̀ sọ wọ́n sínú túbú. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀, nínú ní ọ̀gànjọ́ òru, nínú túbú yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ̀. Yẹ kí a wo Iṣẹ́ àwọn apọ́sẹ́lì orí 16, ẹsẹ̀ 25. Ṣùgbọ́n láàrin ọ̀gànjọ́, Paul òun Sila ń gbàdúrà, wọ́n sì ń kọrin ìyìn sí Ọlọ́run. Àwọn ará túbú sì tẹ́tí sí wọn lójijì. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá ṣìṣẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí ìpìlẹ̀ ilé túbú mìtìtì ọ̀gán, gbogbo ilẹ̀kùn sì ṣí, ìdè wọn sì tú sílẹ̀. Ó ṣeéṣe kí a rí ẹnikẹ́ni nínú wa kí ó máa sọ pé òun ti ka èyí rí, ó kàárí ṣe ó ń ṣe. Nígbà tí o bá bọ́ sínú wàhálà, ṣe ó ń ṣe báyìí, ṣe ó ń gbàdúrà, ṣe ó ń kọrin, ṣe ó ń yọ̀ níwájú Olúwa. Èyí ni a rí wípé àwọn wọ̀nyí ṣe bí wọ́n ti ń yọ̀ níwájú Olúwa, tí wọ́n ń sọ fún Ọlọ́run wípé Ọlọ́run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, ó jẹ́ olóòótọ́, ó jẹ́ ẹni gíga, ó jẹ́ ẹni tó ju ogba àwọn ènìyàn lọ, ó jẹ́ ẹni tó wà láti ayérayé títí dé ayérayé. Bí wọ́n ti ń yin Olúwa lógo, bí wọ́n ti ń kọrin ìyìn sí Olúwa, bí wọ́n ti ń yọ̀ níwájú Olúwa nínú wàhálà wọn, nínú ilé túbú tí wọ́n wà, ni a rí wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá ṣẹlẹ̀. Lọ́gán ni a rí pé gbogbo èdè àwọn onítúbú yìí, àwọn tí ó wà nínú túbú, gbogbo èdè wọn já, a tú wọn sílẹ̀. Àwọn ilẹ̀kùn tí a ti tì pa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ni a rí pé wọ́n ṣí wọn sílẹ̀ pẹ̀lú agbára Ọlọ́run. Bí àwa pàápàá nínú inúnibíni, nínú wàhálà wa, nínú ìyàn, nínú àìríjẹ, bí a bá lè kọrin sí Ọlọ́run,
1: bi e ba le gbadura ni waju olorun bi e ba le ma dupe fun awon nkan ti olorun ti se fun atele tele a ri wo pe ide wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi e ba wa ninu ibanuje papa o ye ki a ma koni si olorun o ye ki a ma gbadura si olorun o ye ki a ma yo ni waju oluwa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu korinti keji ori kefa ese ikewa korinti keji ori kefa ese ikewa bi eni ti o kun fun ibinuje sugbon awa nyo ni gba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo olorun eni ari eyi ari iwa iwa bi olorun ti awon eniyan won yi ni oni bi eni ti o kun fun ibinuje e je pe ki se ibanuje die ni paul apostle ni oni o da bi eni pe awon nkan won yi won wa si oju kan latotun latosi lati waju lati eyin o ni bi eni ti o kun fun ibinujo ni sugbon sibe sibe awa nyo ni igba gbogbo nitori be o ye ki a ma yo ni waju oluwa bi o ti le je we pe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele tele nitori pe a mu iduro oni gbagbo ni bi ise nitori pe a mu iduro oni gbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gbojege fun awon eletan fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a koju si won ki a si ko eyin si Jesu Kristi a ko gbojege a ko peyida nitori be o sese ki a padanu awon anfani die die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu Oluwa ninu Heberu ori kewa Heberu ori kewa ese kerin le logbon nitori eyin ba awon ti o wa ninu ide kedun e si fi ayo gba ikolo eru yin e si fi ayo gba ikolo eru yin nitori eyin mo ninu ara yin pe eni oro ti o wa titi ti o si dara ju be lo li orun eni ari ti awon onigbagbo ti isaju ti won se we pe nigba ti a ko won leru we pe nigba ti a je won niya we pe nigba ti a re won je wi pe nigba ti agba eto won lowo won e ti won iba fi bohun e ti won iba fi ma raun e ti won iba fi ma so wi pe olorun kilode ki won ma fi were pe olorun lejo sugbon ari wi pe won yo ni waju oluwa ni akoko ti atun ni awon wahala miran je ki a wo petero kini lati ori kerin lati ese ikeji lati ese iketala oni olufe e ma se ka idanwo ina timbe laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo bi eni pe ohun ajiji le o de ba yin o se se ki idanwo idanwo tin jo ni bi ina idanwo tin ba tin da okan ru gege bi ina tin da gbo nkan ru idanwo ti o le pupo oni olufe eyin eniyan olorun e ma se ka idanwo ina idanwo ti o le la npe be idanwo tin jo ni lara la npe be idanwo ti o da bi eni pe a ko riro eyi la npe be oni tin be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ife yin si olorun wo lati dan ijolo ton yin wo lati dan ifara eni rubo ijowo ayin lowo fun olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ileri ta tin se fun olorun ma je mu ti a tin ba olorun da lati dan won wo oni awon idan won ti o de saarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo ti a ni lati dan wo oni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya Kristi e ma yo ki e si le yo ayo pupo nigba ti aba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma n sele bi aba ni ayo olorun yi ni igbesi ayo ni igbesi aye wa bi aba fi ayo gba ohun gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lo de tabi arije tabi ariseese tabi inu tubu le ati le fi wa si nitori igbagbo ninu Kristi tabi ibanuje ni tabi o pe a ni ikolo eru abi duke aye yi tabi a ni awon idanwo bi ina to n joni tabi a ni awon ogun to n ja yi wa ka kini o ye ki a se bi o ti re ninu beli o ye ki a ma yo bi a ba n yo be kini awon nkan ti yo sele je ki a wo apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu kronika keji kronika keji ori ogun kronika keji ori ogun lati ese ikini o se se lẹ́yìn èyí tí àwọn ọmọ Moabu àti àwọn ọmọ Ammoni àti nínú àwọn ọmọ Edomu pẹ̀lú wọn gbé ogun tọ Jehoshaphati wá. Ẹsẹ̀ ìkẹta, Jehoshaphati sì bẹ̀rù, ó sì fi ara rẹ̀ sí àti wá Olúwa, ó sì kéde ààwẹ̀ já gbogbo Júdà wo. Ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún, ó sì bá àwọn ènìyàn náà gbèrò, ó bi wọ́n pé kí ló yẹ ká ṣe, nítorí wàhálà ti délẹ̀, ogun ti dé, kí ló yẹ ká ṣe, kí ni àmọ̀ràn tí wọ́n fẹ́ fún òun gẹ́gẹ́ bí ọba, kí ni ìgbésẹ̀ tí ó yẹ kí a gbé kí ogun yìí kí ó lè parí, nítorí àwọn ènìyàn wọ̀nyí bí wọ́n bá jẹ́ kí ogun yìí kí ó máa tẹ̀síwájú, ó dájú wípé ohun tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ogun ni pé wàhálà ìyàn àìríjẹ yóò dé, inú níbí ni yóò sì dé, bí àwọn wọ̀nyí bá ṣẹ́gun wọn, wọ́n máa fìtí wọn una wọn, wọ́n máa ṣe wọ́n ní wàhálà, ó ṣe é ṣe kí wọ́n kó àwọn mìíràn nínú àwọn jagunjagun wọn, kí wọ́n kó wọn lọ sí ilé àjèjì, kí wọ́n sọ wọ́n di ẹrú. Ìbànújẹ́ púpọ̀ ni ó sì máa ń tẹ̀lé irú nǹkan bẹ́ẹ̀, nítorí pé a ó ya ẹbí nípa, a ó mú bàbá kúrò, yóò kó ìyá àti àwọn ọmọ láì sí olùpèsè àti olùtọ́jú fún wọn, ó ṣeéṣe kí a rí wípé a ó ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ìní wọn jẹ́, nítorí ogun yìí ó ṣeéṣe kí ó mú ìdánwò ńlá bá wọn, ogun yìí ó jẹ́ ohun tí ó bà wọ́n lẹ́rù. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jehoshaphati tí ó rí ogun ńláńlá tí ó dé bá wọn yìí, àwọn ọba kẹfẹ̀rí tí wọ́n parapọ̀ tí wọ́n ń fẹ́ láti ṣẹ́gun wọn, ó gbìmọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn rẹ̀ wípé kí ni kí ó yẹ kí a ṣe, kí ni ìmọ̀ràn tí wọ́n fún un. Ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún lẹ́ẹ̀kan sí, ó sì bá wọn àwọn ènìyàn náà gbèrò, ó sì yan àwọn akọrin sí Olúwa tí yóò máa yin ẹwà ìwà mímọ́ bí wọ́n ti ń jáde lọ níwájú ogun náà, àti láti máa wípé ẹ̀yin Olúwa, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé, àwọn wọ̀nyí ń yọ̀ níwájú Olúwa. Wọn kò tí ì ṣẹ́gun ṣùgbọ́n wọ́n ń yọ̀, wọn kò tí ì rí ìparí ogun yìí ṣùgbọ́n wọ́n ń yọ̀, àwọn ọ̀tá wọn sì ń lépa wọn ṣùgbọ́n wọ́n ń yọ̀. Ǹjẹ́ ẹ̀ wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀? Nígbà tí àwọn ọ̀tá wà nítòsí, nígbà tí ó dàbí ẹni wípé wàhálà wà fọ̀njẹ́ ń yọ̀ nínú Olúwa. Wọ́n ẹsẹ̀ kejìlélógún, nígbà tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin, tí wọ́n sì ń yin Olúwa, Olúwa yan ogun ẹ̀yìn sí àwọn ọmọ Ammoni àti Moabu àti àwọn ará òkè Seiri tí ó wá sí Júdà, ó sì kọlù wọn. Báyìí ni a rí pé ìṣẹ́gun dé. Ìṣẹ́gun lè dé fún àwa náà, bí a bá ń yọ̀ nínú Olúwa, bí a bá ń kígbe sí Olúwa, bí a bá ń kọrin ní iwájú Olúwa. Ó yẹ kí a dìde dúró, ó yẹ kí a sọ fún Ọlọ́run wípé àwa ń yọ̀ níwájú rẹ̀, ó yẹ kí a kọrin níwájú Olúwa, ó yẹ kí a rìn níwájú Olúwa, ó yẹ kí a sọ fún Ọlọ́run wípé a ti di ti Ọlọ́run. Nítorí bẹ́ẹ̀, nínú wàhálà, nínú ìyàn, nínú ìpọ́njú, nínú níbini, nínú ohunkóhun tí ó lè dé bá nínú ayé yìí, wípé a ó máa yọ̀ níwájú Olúwa, gbé ohùn rẹ̀ sókè kí ó yọ̀ níwájú Olúwa. Àwọn wọ̀nyí nígbà tí wọ́n rí ogun, nígbà tí wọ́n rí wàhálà, kì í ṣe pé wọ́n béèrè pé Ọlọ́run ṣe ti bí fún mi, Ọlọ́run ṣe tàn fún mi. Níbi tí wọ́n ti ń yọ̀, níbi tí wọ́n ti ń kọrin, níbi tí wọ́n ti ń yọ ayọ̀ inú dídùn sí Olúwa, níbẹ̀ ni a rí wípé ìṣẹ́gun jẹ́ tiwọn. Nítorí bẹ́ẹ̀, kíkọ Olúwa sọ fún Olúwa kí ó yọ̀ níwájú Olúwa wípé bí àwọn wàhálà wọ̀nyí tilẹ̀ wà, síbẹ̀síbẹ̀ èmi ó yọ̀ níwájú Olúwa Ọlọ́run ìgbàlà mi.

wi mimo ati e ti a fe gbo gege bi oro isiri ati oro iyanju ki o ba le je ohun ti o je ki aje alabapin ohun ti olorun ti pese sile fun wa awon ese meji ti a kayi eyi ni ni peteru keji ori kini ese iketa ati ikerin awon ni o fi nkan wonyi han wa opolopo ni o ma nro we pe aran Jesu Kristi wa sinu aye yi ke ba le gba wa kuro lowo idajo aye raye ibinu ati irunu olorun ni iya aye raye ti orun apadi ni toto ni we pe o je ife olorun we pe ke enikeni ninu wa ki o ma ba segbe ke ma ba lo si inu iya aye raye ti orun apadi sugbon ko mo nibe nikan soso awon elomiran won ton ma ro we pe aran Jesu Kristi lati fi ru ebo fun wa ati we pe ki o ba le fun wa ni awon ibukun bi iwosan bi ipese ati awon ibukun miran ti ko koja aye yi o ye ke amo we pe ki se ati lowo ati loro ati ni iwosan ati ni idande nikan ni a se ran Jesu Kristi wa sinu aye o da bi eni we pe awon eniyan ti won lo si ile isin won ro we pe olorun fi ete sile lati ma pa lapa lapa nitori ohun ti o mu Jesu Kristi wa sinu aye o ni we pe aye di baje aye kun fun ese ati pe ninu agbara ti wa a o le bori ese a o le bo lowo agbara ese ati ti esu e ti o de wa ni igbekun e ni a fi ran Jesu Kristi wa sinu aye sugbon o se ni laanu we pe opolopo ti o wa sinu ijo ohun ti won wa ki se ohun ti o je ki Jesu Kristi ki o ku lori igi agbelebo ibukun ti ara kila o je kila o mu bawo ni a o se ni iwosan bawo ni a o se bo lowo ofa awon eni bi awon ota won ronu aye raye won ronu bi a se le jere iye ni pekun won ronu bi a se le bo lowo ese ke asi ma gbe igbese aye wa mimo ati ododo sugbon eyi ni o wo olorun lati je ke awo ninu iwe mimo loni o ti a soro lori re ni alabapin aworan olorun alabapin aworan olorun a le so wi pe alabapin iri olorun tabi ewa olorun sugbon poro wi pe oye gbogbo wa bi aba so wi pe alabapin aworan olorun nkan ti olorun fe lowo enikokan wa ni we pe ke a fi iwa ati ise ke a fi jo eni ti o da wa bi omo ba jo baba ninu ohun gbogbo inu baba ma ndun bi baba ba je eni ti o logbon eni ti o lagbara eni ti o le rin dara dara eni ti o ja fafa bi omo yi ti a bi ninu ebi bi o ba fi ohun gbogbo jo baba bi baba ba ti nri inu baba a ma dun o ye ke amo we pe bakan na ni pelu olorun o nfe ke a fi iwa irisi isesi ati gbogbo nkan ti a nlepa o nfe ke a fi jo ohun bi a ba le jo olorun ninu iwa ninu ise ninu irin ninu oro ninu ohun gbogbo ti a dawole inu olorun yo dun popo e ni a fi so nipa jije alabapin ninu aworan olorun tabi ninu iwa olorun je ke a tun wo ese ikerin ti a ka lekan ke a tun ka lekan si nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwon yi eyi ni

ẹyẹ wa gẹgẹ bi egun nitori ẹsẹ olowa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna anfa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to nde ba won ninu aye yi ni se awon elomiran won ma se beni ti ko ni reti won ma se beni ti ko lọlọrun won ma se beni ti ko le gbadura won ma se bi eni ti ko ni igbagbo ninu olorun sugbon je ki o da oloju bi a ba ni olowa bi a ba si wa ninu olowa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le si nidi ko si aisan ti o le wa ninu ago ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi ni bi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu olowa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si ni igba inira ati ni igba iponju wa ki a mo we pe ko so to seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni we pe olorun o ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni yi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti a nla koja o si mo bi o se le yo wa kuro ninu won ninu exodus ori keta exodus ori keta ese ikeje oluwa si we pe nitooto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si sokale wa lati gba won lowo awon ara egypt je ka menu duro nibe nihi an so fun wa wi pe olorun ni o mo iponju awon mo israeli awon mo israeli won yi won le salaimo wi pe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wi pe olorun ti so fun abraham wi pe abraham awon omo re ni iran kerin wi pe won lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu o jade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wo pe enikokan wa ti a mo olorun enikokan wa ti a mo Jesu Christi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atunbi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to dojuko wa o mo awon iponju ti a nla koja o mo omi jijin ti o wa niwaju wa ati awon oke ti o wa niwaju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan job ni a n pe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re oran ti eyi ti iyawo re so o si ranti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buru ju won ro we pe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun job wo job ori keta le logun job ori keta le logun ese ikewa sugbon o mo ona ti emi nto nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura opolopo ninu wa ni a ko mo ise olorun a ko mo idi ti olorun fi n gba awon nkan kan laye sugbon job o je ologbon o je eni ti oyeye o je eni ti o mo inu olorun o ni sugbon o mo ona ti emi nto o ye ki eni kokan wa ki a le so be o ye ki eni kokan wa ki a le ni igbagbo ati ifokantan ninu olorun wi pe o mo ona

Isaiah ori ikerin leni adota ori ikerin leni adota ese ti o gbeyin ko si ohun ija ti a se si o ti yo le se ti o le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo odale ebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le oluwa wi nihi o so wi pe eyi le ogun awon iranse oluwa e ni wi pe bi aba fe ni idande ti a se fe wa ni ipo ti o je pe ko si ohun ija ti a le se si wa ti o le se wa ni nkan ani lati je iranse oluwa ani lati je eni ti o mo olorun ani lati je eni ti o ti ba olorun laja nipa kiko ese wa sile a se ti gba ise ori igi agbelebo ti jesu se ati gba gbo oni bi o ba ri be ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo da lebi mo fe ki o di mo fun wi pe ki Isaiah ki o tun ma soro yi fun awon omo Israeli awon ohun popo ni o ti sele lara awon isele ti o ti sele ni a ri ninu Isaiah ori ketadini ogoji Isaiah ori ketadini ogoji se kiakia ki o si bibeli re ki ka si o leti lati ese ikini o si se nigbati esekaya o ba gbo o fa aso re ya o si fi aso ofo bora o si lo sinu ile oluwa ohun kan ni o sele nihin oba Assyria ni o ran awon iranse re lati deroba esekaya oba Assyria si nso fun wi pe ko si bi o se le gbadura to ko si bi o se le gbekele olorun to wi pe ohun o segun re ohun o segun awon eniyan re ohun o ko won lo gege bi eru ohun o si se ipalara pupo si won o si be si ni gbadura ni waju oluwa nihi ni olorun ti fun ni isegun bi o tile je wi pe oba Assyria o je eni ti o ni awon ohun ija oloro pupo sugbon oba Hezekiah ko ni ohun pupo eru n ba sugbon a so fun wa wi pe bi a ba je eni bi itinu olorun eni ti o gbekele olorun wi pe bi a tile dide ogun si wa bi a tile koju ija si wa bi awon alaigbagbo bi won tile do ti wa ti won fe se wa ni ibi wi pe olorun ni ohun o da wa sile olorun ni ohun o gbeja wa wo ese iketalelogbon ese iketalelogbon nitori na bayi ni oluwa wi ni ti oba Assyria ohun ki yo wa si ilu yi bee ni ki yo ta ofa kan sibe ki yo si mu asa wa siwaju re bee ni ki yo si wo ki yo si wa odi ti nihi ni olorun so fun Hezekiah wi pe o mo pe ko so ija ti oba Assyria se si o ki o le se o ni nkan nitori wipe olorun ti setan lati daabo bo ilu yi o ni oba Assyria ki yo wa si ilu yi o da mi loju wipe oba Assyria eyi ni ni oba tabi alagbara ninu awon egbe okunkun awon alagbara okunkun won ki yo wa si ile re won ki yo wa si odo awon omo re o ni ki yo si ta ofa sibe ofa ota ki yo wa si ile re loruko Jesu pada si Isaiah ori kerin leni adota ki o wo ese iketadinlogun ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan Isaiah o ran awon omo Israeli leti ki won ki o ran ti obi oba Egypt bi o ti lagbara to sugbon ko si ohun ija ti oba Egypt ti o se si won ko si bi o se le se won ni nkan o ni ki won ki o ran ti agbara Goliath o ni sugbon ko si ohun ti Goliath le se fun Dafidi ati fun Israeli o ni kan ko si ran ti o sele ni lolo yi nigba ti oba Assyria ti o dide si oba Hezekiah o ni ko si ohun ija ti o le se si ti o le se nkan o ni be gege ni fun iranse oluwa kookan be gege fun eni kookan wa ti o mo oruko oluwa be gege ni fun eni kookan wa ti o gbekele oluwa wipe ko si ohun ija ti a se

fun Olorun ki o bo lowo eniyan igbagbo ma nso nipa ohun ti o dara aigbagbo ma nso nipa ohun ti ko dara lati inu okan wa ohun ti a ma nso ni o ma fihan eyi ti a ni yala ani igbagbo tabi ani aigbagbo bi aba ni igbagbo igbagbo yo so osi ati ise wa yo so di ayo igbagbo yo mu akuro ninu okunkun yo mu wa sinu imole igbagbo yo yi atubotan aye wa yo yi pada igbagbo yo mu akuro ninu ona to lo si orun apadi yo mu si ona ti o lo si orun rere ni edakeji aigbagbo yo so ayo di ibanuje aigbagbo yo ya wa nipa kuro lodo olorun kuro lod kuro ninu iye olorun ati kuro ninu ibukun olorun bi eniyan ba ni igbagbo igbagbo ti gbanila igbagbo aye igbagbo ti dagba soke ati igbagbo ti fese mule ninu olorun ati ninu oro re igbagbo yi yo ni ohun ti nba olorun soro eni a pin so ni asale yi nipa ohun igbagbo tabi ke akoko wi pe oro ti igbagbo ma nso lati enu re jade ohun igbagbo tabi oro ti igbagbo ma nso ke atoku igbagbo yo ma soro bi ati ewa ni ibi to je wi pe o dabi eni pe aye fe pin fun wa igbagbo yo si ma soro ba kan na bi o ba wo ise awon aposteli ori keje ese ikarun din logota ise awon aposteli ori keje ese ikarun din logota sugbon ohun ko fun emi mimo o tejumo orun o si ri ogo olorun ati jesu nduro le owo otun olorun ohun si we pe wo mo ri orun si sile ati omo eniyan nduro le owo otun olorun nigba na li won kigbe le ohun rara won si di eti won si fi okan kan rolu won si wo seyin ode ilu won so le okuta awon eleri si fi aso won lele le ese omokunrin kan ti a npe ni Saulu sugbon won so Stefanu le okuta o si ke pe Oluwa wi pe Jesu Oluwa gba emi mi bi o ba wo ibi ti a kayi daradara o ri wi pe nipa igbagbo ni Stefanu ni o fi soro ohun ti a n gbo lenu re ni ohun igbagbo wo wi pe o kun fun emi mimo nigba ti a feyan Stefanu ohun yi ni arika nipa re wi pe o kun fun igbagbo o kun fun ogbon Olorun o si kun fun emi mimo pelu nihin ni a n se nu nibi ni si nihin le a n sole okuta o ni wo mo ri Jesu nduro le owo otun Olorun ri wi pe Jesu ko so nkohun nisinsinyi sugbon o duro le owo otun Olorun bawo ni Stefanu se mo wi pe ki se wi pe Jesu nduro gege bi onidajo ki se wi pe Jesu nduro gege bi eni ti o fe da lebi wi pe boya Stefanu ti so ohun kan ti ko dun mo Olorun ninu ohun kan ti o fa inu nibi ni tabi si so lokota ti won so lokota bawo ni o se mo we pe Jesu nduro gege bi alagbawi gege bi olugbala gege bi oluso agutan gege bi eni ti o fe pe ohun lo sile gege bi eni ti o fe ki ohun kaabo si ijoba Olorun ohun ti o fi mo ni we pe o ni igbagbo ninu Olorun emi Olorun ba emi re jeri we pe ohun je ti Olorun ati wipe Jesu papa o je olurapada ati oludande ohun eyi ni a n so nipa igbagbo wipe ni oju eku eni ti o ba ni igbagbo oro enu re yio je oro igbagbo eni ti o ba ni igbagbo bi o tile n ku lo yio ma wipe mo n lo sile yio ma wipe a ti pese ade ogo sile fun mi yio ma wipe mo mo wipe ninu ile baba mi opolopo ebugbe nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin ati wipe emi lo ipese aye sile fun yin wipe nigba ti mo ba si setan emi o pada wa lati mu yin lo si odo ara mi eni ti o ba ni igbagbo titi di oju iku ni o ma wipe mo lo si ilu orun mo lo si ibi rere eni ti o ba ni igbagbo bi o tile wa ni enu bodi orun bayi yo ma wipe mo fe wole nitori wipe mo ni oruko ninu iwe iye eyi ni a fi mo awon ti o ni igbagbo ninu aye ohun yo ma soro igbagbo ni oju iku oro enu won yo ma je oro igbagbo wo ma ni ireti.